0: at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal playbook dito sa Sports Radio 918.
1: Muli, maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman ang ating lingguhang programa dito lamang sa Sports Radio 918, ang ating Legal Playbook. Kasama natin ang ating Sports Law Professor, ang ating Masters Athlete at NSA Leader, Attorney Al Agra. Magandang araw po.
2: Magandang araw, magandang umaga sa ating lahat. Muli, nandito na naman tayo para mag-aral sa usapin ng sports law. Magandang umaga, Judith, sa lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio, sa ating regular program na Legal Playbook. Mag-aaral na naman po tayo. Alam niyo ba na ang usapin ng hazing ay hindi lang confined or limited sa mga fraternities and sororities, at hindi lang siya confined or limited sa mga eskwelahan, no? Alam naman natin may nangyaring mga trahedya sa isang kilalang universidad, nagkaroon ng namatay dahil sa drowning, at kaya't ngayon kasama sa usapin ay nagkaroon ba ng hazing? Ito ba ay tinuturing na hazing? Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. At alam natin, noong itong nakaraang tatlong taon, merong apat na mga pagkakataon na nagkaroon ng hazing, at nakakalungkot na itong nangyaring hazing ay nagdulot sa kamatayan ng apat na student athletes. Pero sa usapin na yon ay may kinalaman sa fraternity at sorority. Kaya ang tanong ay hazing ba ay sumasaklaw ba yan sa sports? At ang sagot ay oo. At kung babasahin natin ang batas, Republic Act 11053, no? Medyo batang batas, 2018 pa lang siya, maliwanag na ang hazing ay may tatlong mahalagang elemento. Una, merong physical or psychological suffering, harm or injury. So ang hazing hindi lang sa physical, may halong psychological, may halong mental, may halong emotional. Pangalawa, sino ba ang biktima ng hazing? So recruit, neophyte, applicant, or member. Napakahalaga nung katagang member, kasi ang member pwedeng sumaklaw sa kahit ano basta merong kang samahan. At pangatlo, yung ginawa mong physical, psychological suffering, harm, or injury, kaya mo siya ginagawa para sa iyong mga member neophyte dahil gusto mo itong mga bagong recruit ay maging membro dahil gusto nila maging membro ng iyong samahan. Or ikaw ay membro na ng samahan pero gagawin ito as a requirement para manatili sa samahan. So hindi lang siya para makapasok sa isang sorority, fraternity or organization, ginagawa mo rin siya para membro ka na, para ikaw ay manatiling member in good standing, meron kang dadaan ng regular na hazing na pinagbabawal nga ng batas na ito. Mahalagang maunawaan natin ano ba ang pinakaiba ng hazing sa initiation. Kasi hazing ang pinagbabawal at pinaparusahan ng batas. Ang initiation ay pwede, pero regulated lamang ang initiation. So ang simpleng pagtingin sa initiation, dapat hindi siya umabot sa hazing. Wala nga psychological or physical suffering. At karamihan ng initiation, may konting seremonya, may konti mga rituals, whether formal or informal. At sa initiation, ang mahalaga dito, kailangan, kung anuman ang samahan na yan, kailangan merong application. part of the application would be saan mo gagawin. Tapos yung initiation ay dapat hindi lumagpas sa 3 araw. Sa application form mo, kailangan nakasaad din doon ano ba ang mga pamamaraan ng initiation at kailangan merong monitoring. So, yan po, mahalaga. Paari, legal ang initiation, ang illegal ay ang hazing. Binanggit natin kanina na kahit anong samahan, whether fraternity or sorority or any organization, kasama dito ang sports organization. Maliwanag sa batas na anti-hazing law, any organized body of people, no? Whether club, association, group, fraternity, or sorority, ay saklaw ng anti-hazing law. Kung i-apply natin siya sa sports setup, so bawal siyempre sa varsity teams, bawal sa professional teams, bawal sa mga national sports association or national teams. Bawal sa mga clubs ng ating mga local government units at siyempre bawal din sa mga private clubs at mga community-based organization. Ulitin lang natin, bawal sa kahit anong uri ng samahan. Kung ang samahan mo ay school-based, kailangan ka magparehistro sa iyong school. Kung ang samahan mo ay community-based, kailangan ka naman magparehistro sa iyong local government unit. Again, kaya siguro minarapat ng ating mambabatas na magkaroon ng rehistro at monitoring para ma-monitor nga ang ganito mga activities. Maliwanag din sa batas na ito, lalo na sa usapin ng school, ang ating school ay tinatawag nating loco parentis. Ibig sabihin, in place of the parents. Kaya't mahalaga na ang ating mga coaches, ang ating mga teachers, ang ating mga school officials ay tumatayong magulang ng ating mga estudyante. Kaya't pinapahalagahan na kailangan safe ang environment. Okay? At magbigay tayo ng ano ba ang mga uri ng hazing. No? Binanggit natin kanina, physical or psychological harm. Anong uri ng physical harm? Anong uri ng psychological harm? Kung titignan natin ang batas, nakalagay dito something brutal, no? Brutal. At forced physical activity. Ulitin natin. Brutal treatment or forced physical activity na makakaapekto, makakasama sa physical at psychological health ng isang individual. Ulitin natin, brutal treatment or forced physical activity that will adversely affect the physical and psychological health of that member, of that recruit. At mayroong mga halimbawa na nakasaad sa ating batas. Siyempre yung paddling, no? Yung ginagamitan ka ng bat, whipping, beating, branding. Ano yung branding? Ito yung lalagyan mo, halimbawa, susunugin mo, meron kang emblem symbol na ilalagay sa katawan. Bawal yan. Forced calisthenics, exposure to the weather, or papainumin ka, forced consumption of pagkain, di ba, liquor or any beverage or any substance. So yan ang mga halimbawa. Ulitin natin, brutal, forced, no, walang consent or kahit consent, napilitan lang dahil syempre sabi ni coach or sabi ni NSA official that will adversely affect the physical and psychological health of the recruit. So sino ang posibleng offender? Sino ang pwedeng parusahan pag ikaw ay nag-hazing? Siyempre, yung nagplano ng hazing activity, yung lumahok or participant sa hazing activity, officers ng samahan, advisors ng samahan, mga kapwa membro ng yung sports association. Of course, pwede ring parusahan ang school authorities, pag local organizations naman yan, local government officials, yung venue kung saan ginawa, dinaos ang hazing. Pwede rin maging liable ang owner or yung lessor ng venue kung alam niya na gagamitin pala ang kanyang lugar para sa hazing. At syempre, kasama rin kahit sino man ang nandoon sa lugar na yon at hindi mo pinigilan ang hazing, pwede kang madamay. So, ang daming pwedeng offender. At maliwanag din sa batas na ito, kahit na pumirma pa ng waiver, yung neophyte recruit or atleta, pumirma pa sila ng waiver, according to the law, this waiver is void. Kasi siyempre, hindi mo naman pwedeng i-waive ang something which is illegal under under the law, under this Anti-Hazing Act. Ang huling paksa natin tungkol dito ay ano ba ang parusa? Sino ba ang paparusahan? No? Ang parusa dito ay kulong and or fine. Ang pinakamabigat na parusa ay kung dahil sa hazing, ang nangyari merong namatay. Dahil sa hazing, nagkaroon ng rape. Nagkaroon ng mutilation o natanggal ka ng isang bahagi ng iyong katawan. Ano ang pwedeng parusa dun sa nagplano at lumahok sa hazing? Kulong, anywhere from 20 years and 1 day to 40 years. Matagal, no? Matagal ang parusa, Judith. At mahal ang fine, 3 million ang ipapataw na fine pag again hazing resulting in death, rape or mutilation or even sodomy. Ulitin natin, 20 years and 1 day to 40 years fine of imprisonment. Kung wala namang namatay, kung wala namang rape at ano lang, physical abuse lang or psychological abuse, kung sino man yung nagplano, kung sino yung naglahok, wala namang kulong. Ang magbabayad lang ng fine ng 2 million. Again, merong kulong kung may namatay or kung merong naging rape. Ang tanong din, sa eskwelahan, meron ba silang parusa? Siyempre, kung sila ay lumahok, then may parusa yon. At kung inapprove nila ang initiation at merong nangyari dahil sa kanila, merong nangyaring hazing, kahit, pero ang inapprove lang nila ay initiation at kung walang kinatawan ang school in the initiation ceremony, no? At sinabi naman natin ang initiation ay legal, pwedeng patawan ang school ng 1 million fine. Mabigat ang parusa. Mabigat ang usapin ng hazing. At ulitin lang natin, ang hazing sumasaklaw sa sports. Dahil ang ating sports, mayroong mga organization at ang hazing nga ay para makapasok sa isang samahan or para manatili kang isang atleta ng samahan na yon, kailangan regularly may dinadaanan kang hazing. Ayaw natin ang hazing, syempre. No? Dahil ito ay abuso. Abuso sa ating physical at abuso sa ating psychological. Ang atin naman sinusulong, Judith, at sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa sports radio, kailangan safe ang sports. Ligtas ang sports. No? Ligtas ang eskwelahan. Ligtas ang ating mga sports facilities. No? Kamakailan lang, nabalitaan na naman natin, nagkaroon ng pamamaril at pananakit, no, sa eskwelahan all over the country. Yan ay kinalulungkot ng lahat. Kaya safe ba ang ating schools? Safe ba ang ating sports facilities? Yan ang kailangan nating isulong. Kaya sa ating darating na episode, sa next episode natin, sa lahat ng sumusubaybay ng Legal Playbook, ang susunod nating episode ay tungkol sa safe sports. Let us practice safe sports, no? At meron akong panukalang policy tungkol sa usapin na to, nakasalang na ito, akin ang sinubmit sa Philippine Sports Commission at Games and Amusement Board. Hopefully, sa lahat ng ating mga sports duty bearers ay sana magkaroon, kahit anong version pa man, kailangan natin ng isang napakalawak na safe sports policy. Hindi lang yan tungkol sa physical, kailangan emotional, social, at psychological. So muli, ulitin natin, ang hazing ay hindi lang nangyayari sa sorority, hindi lang nangyayari sa fraternity, ito ay pwedeng mangyari at pwede kang parusahan sa usapin ng hazing sa sports. Judith?
0: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook. Sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
1: Salamat. Napakalinaw ng paliwanag, Attorney Al. Akala ko ang hazing, yun lang talo. Attorney, napakaraming forms pala of hazing.
2: Tama, hindi lang physical, no? Yes. Napakahalaga yung psychological at alam naman, napaka-creative natin at ang daming pwedeng uri ng psychological, no? Pwedeng harassment, hindi kailangan saktan physically ang isang membro or isang estudyante para magkaroon ng hazing. Pero siyempre, alam natin pag-aabot ito sa korte, kailangan ng, kasi yung physical injury or even death, madaling establish yun eh. Yung usapin lang ng psychological, syempre kailangan mo ng psychiatry siguro as a witness at makikita natin sa kung ano ang naging pinsala or harm because of the psychological hazing, Judith.
1: Malinaw kasing ebidensya yung sa physical, ano po, attorney. May exceptions ba sa batas na ito, attorney, kung ikaw ay, well, sa mga uniform personnel o kaya sa AFP?
2: Unfortunately, wala, no? Kaya walang exception any organization nga eh, no? Yung iba sinasabi natin open secret daw na meron, pero alam natin na yan ay bawal at dapat iwasan dahil hindi lang dahil sa parusa, syempre mabigat ang parusa, pero dahil sa ginagawa trauma, ano yan eh, nakaka-traumatize. Of course, pag ikaw ay nakitil yung iyong buhay, syempre, no, pero pag ikaw ay nabuhay, ipang epekto sa iyo dahil nga sa brutality at force. Kaya nga napakahalaga for students yung consent. Free consent, hindi yung consent dahil napilitan ka lang, consent dahil pinag-usapan nyo yung program, pinag-usapan nyo na pwedeng ito ay mahirapan ka, no? Pero kailangan na pag-uusapan. I think yun yung isang mahalagang aspeto ng safe sports ay meaningful dialogue. Hindi one-way speech, no? Kailangan discussion at nauunawaan ng atleta kung anong kanyang pinapasok.
1: Ayan, salamat attorney. So malinaw ito at sa kasalukuyan na maraming investigasyon na nangyayari, kami sa publiko, yung ating mga kaibigan na nakamasid lamang dyan, alam nila kung ano yung pagbabasehan. Di po ba ng investigasyon, yan ba'y naayon sa batas? At ito, salamat sa pagdidetalye ng patungkol sa anti-hazing law, ika nga. Anyway, attorney, other updates naman. Ang dami kong nakita sa mga activities mo, from your sports climbing to ano ba, yung ating obstacle seminar course, to so, seminar, and of course to membership of one big league sa pickleball, di ba, attorney? Please, ikaw ang magbahagi sa ating mga regular na taga-subaybay dito sa ating programa.
2: Oh, maraming ganap, no? On my part. So syempre, ito pong sa sports climbing, kakatapos lang nung aming national championships for bouldering nung last weekend, at meron kaming national championships this coming weekend para naman sa lead. There are three disciplines sa climbing: lead, bouldering, at speedwall. At mahalaga to na ginagawa namin dahil bahagi ito nung aming programa para kung sino ang magiging membro ng national team ng sports climbing.
1: Saan po ito? Yung inyong nationals this weekend?
2: This coming weekend sa Bouldering Hive. Yan po yan sa Mandaluyong. Kaya't invited lahat. Sa usapin ng at nagbigay pala tayo ng AED, no, yung defibrillator. Kasi sabi ko nga, kaming mga opisyal ng sports associations, we have to walk the talk, no?
1: Yes.
2: Ibig sabihin,
1: and be the first.
2: While we promote safe sports, no, kailangan naman hindi lang laway, hindi lang salita. Kaya't bahagi sa safe sport ay medical environment. Kaya't buti na lang may mga kaibigan tayo nag-donate ng dalawang AED. Yung isa, dinonate natin sa Obstacle Sports, sa Bridgetown Obstacle Facility ng POS, ng Obstacle Sports Federation, at yung isa naman sa climbing team ng ating Pilipinas climbing. Last weekend din, nagkaroon tayo ng first module para sa ako yung resource person. Nagpapasalamat tayo sa Philippine Sports Commission at sa Philippine Sports Institute dahil mayroon tayong ongoing sports law and governance certificate course. At kung ikaw ay mabubuo mo yung 7 core modules and 3 of the 6 electives, ikaw ay mabibigyan ng isang titulo na pwede lang siyang igawad ng PSC at PSI, no? Is matuturing kang sports law and governance professional na

0: Ano ba ang mga ang mayor, no, kasama yan sa usapin ng sports officials. At ngayon nga, I'm drafting a code of ethics and conduct for our sports officials that I will present two Saturdays from today. And this coming Saturday morning, magkakaroon tayo ng clinic for weight throw kasi there are 5 throwing events. So nagkaroon na kami ng clinic before and competition for masters. Ngayon naman gagamit for open. Anyone can join at mga under 20 and under 18 kasi nagbabala kami sa 5 throws for all na magkaroon ng weight throw competition at ng throws pentathlon, not just for masters but for the open category. So medyo maraming nangyayari at pag nakita tayo muli next Wednesday, marami na naman tayong updates sa Judith.
1: Sa UP, yung 5 throws for all, di po ba? As early as what time, sir?
0: Alas 7 ng umaga, this coming Saturday, magkakaroon po tayo ng weight throw clinic at fun competition. Susukatin natin. No? So, so right now, I think meron ng 20 to 25 students na nag-sign up. Hopefully, mas marami pa dahil ginagawa naman ng 5 throws for all ito para sa ating mga throwers.
1: Yes. And just one more. Merong malaking magbubukas na Manny Pacquiao Pickleball, di ba? League o competition. Definitely it's a league, di ba?
0: Correct. Alam mo, ito yung aking unang engagement sa professional sports, no? Kasi bahagi ako ng dalawang National Sports Association and tumutulong ako sa mga student athletes. Ngayon, nasa professional athletes na itong Maharlika Pilipinas Pickleball Tour na organized by Senator Manny Pacquiao. So it's an inter-LGU league for pickleball, and I'm part of yung Paranaque team, and we will announce the composition of the team soon. Mabanggit ko lang kasama si Jessica.
1: Yes.
0: Sa
1: Attorney Jess.
0: Attorney Jess sa team na ito. So mag-uumpisa within the year.
1: Mm-hmm.
0: So and tuloy-tuloy na to.
1: Isa rin yan sa tututukan natin, ano, maganda makabisita tayo sa mga bagong liga katulad nito, and pickleball is really in the boom, ika nga, as correct, far as mga new sports are concerned, attorney. Ganda, galing, ano.
0: Sige, maraming attorney, nangyayari.
1: Yes. Sige, attorney, huli ulit na paalala patungkol sa naging paksa natin para sa edisyon na ito ng ating legal playbook.
0: Lahat ng lugar, lahat ng espasyo, lahat ng samahan ay dapat ligtas. Yan naman ang ating sinusulong, safe sports, safe spaces, safe schools. Kaya bawal po ang abuse. Bawal ang physical, bawal ang psychological abuse. Pinag-usapan natin ang anti-hazing. Pwede hindi ang hazing ay hindi lang sa usapin ng fraternities and sororities, usapin din yan sa mga sports organizations. Bawal po ang brutal treatment, forced activity that will adversely result in physical or psychological harm. At mabigat po ang parusa sa ilalim ng batas na ito. Pero ano ba ang pinakabuod, ang core value ng batas na ito? Respeto. Respeto and safety of everyone. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagkakataong magturo at mag-aral sa usapin ng sports law. Maraming salamat, Judith. Maraming salamat, Legal Playbook. Maraming salamat, Sports Radio. At magandang araw sa ating lahat.
1: Magandang araw at maraming salamat, Attorney Al Agra, dito pa rin po sa Sports Radio 918.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap.

0: nito, semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts, Order of National Artist of the Philippines.
0: And ang Pinoy kultura. The culture is cool. Life,
2: sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Mayroon po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour.
9: Para Games Hour,
8: ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
9: Para Games Hour,
8: kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
10: Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ako pa si Aryan Malyare. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa DZSR, Sports Radio 918 kHz. Mapapakinggan sa ating talapihitan 918 kHz AM. Available ang ating PBS receiver para sa mas malinaw na signal para po sa ating PBS radio station. So, maaari po kayong manood. I-install yan, libre mula sa ating Google Play at sa App Store. At ngayong araw po ng Lunes ay makakasama po natin since kakatapos lamang po ng nangyaring Father's Day. Isa pong Father's Day special episode ang ating inihanda ngayon. Isang Paralympian, isa pong Asian Para Games champion at isang ama ang ating makakasama na si Gerald Pete Mangliwan. Kukwentuhan niya po tayo ng kanyang journey through fatherhood at syempre yung kanyang preparation na rin. Of course, we are expecting him na talagang magko-compete sa paparating na Aichi Nagoya Asian Para Games. So lahat ng po yan ay ating hihimayin po, no? Mamaya lamang po yan. But of course, no? Tampok din dito sa ating programang pinakamaiinit na para sports news, no? And kamakailan po last Saturday ay ginanap ang 5th enshrinement ceremony para sa Philippine Sports Hall of Fame at for the very first time meron pong napabilang na isang para-athlete, isang Paralympian na si Adeline Dumapong dito sa nasabing okasyon na inorganisa po ng Philippine Sports Commission at ng committee ng ating Philippine Sports Hall of Fame. Bukod po dito kay Ms. Ads Dumapong ay kinilala rin at bagong Philippine Sports Hall of Famer sina Beatrice Lucero Luillier. Nandyan din po sina Cecil Mamiit, no, ng tennis, ang late na si Eduardo Pacheco. Nandyan din po si coach po ngayon ng ating Filipina Athletics, no, Isidro Del Prado. Nandyan din ang ating 1996 Atlanta Olympics mula po sa boxing, silver medalist po siya noon na si Mansueto Onyok Velasco Jr. And of course, ang ating El Presidente, former commissioner din po ng Philippine Sports Commission, Commissioner Ramon Fernandez, no, ang bumuo, no, sa listahan ng ating Magnificent Seven para sa ating Philippine Sports Hall of Fame. By the way, napapanood din po tayo ng live, no, mula po sa ating PTV channels, no, mula po sa free-to-air channel PTV4, ayan, live po tayo, digital channel Afford a Box channel 12, TV Plus channel 4, at sa Sky Cable naman ay channel 29. So, going back to the Philippine Sports Hall of Fame, bawat enshrinee po ay nakareceive ng 500,000 pesos. Bukod pa po dyan, yung memorabilia at yung trophy na talagang dinisenyo para dito sa okasyon. At ang nagdisenyo po niyan ay ang artisan, no, na si Leandro Baldemore, no. Ayon po doon sa kanya, sabi po dito, ang tropeyong ito ay handog sa diwa ng atletang Pilipinong matatag, mapagkumbaba at palaging handang lumaban para sa karangalan ng bayan. Isang simbolo ang mga pangarap na naabot sa pamamagitan ng sipag, disiplina at pagmamahal sa Pilipinas. At yung mga kulay po, no, ay sumisimbolo of course dun po sa pambansang ano po natin, no, Philippine flag po natin, no. And talagang ito po ay symbol, no, ng nationalism para sa ating mga atleta, no. Sabi rin po dito, yung daloy ng disenyo ay kumakatawan sa patuloy na pag-abot ng ating mga atleta sa kanilang mga pangarap. Dagdag pa, bilang isang artist, hindi lamang po si Leandro Baldemore lumilikha ng mga bagay na maganda sa paningin, lumilikha rin po siya ng mga obrang may kwento, damdamin at kahulugan, mga likhang nagpapahalaga rin sa pagkakakilanlan, kasaysayan at diwa ng Pilipino. So again, congratulations po sa lahat ng ating bumuo sa ating Magnificent Seven. At syempre, hindi rin po natin napapalampasin ito kung hindi natin maibibigay sa inyo, no, yung naging full speech ng ating kapamilya na po dito na si Miss Adeline Dumapong. Of course, ang host, no, ng ating In and Out the Zone, Women and Sports with Adeline Dumapong. So ito, panoorin at pakinggan po natin yung kanyang naging speech.
11: Sports Radio 918 AM.
12: Chairman Peto Gregorio, Commissioners Bongku, Com Ed Haiko, Com Walter Torres, and Commissioner Fritz Gaston, Senator Bonggo, POC Executives, Philippine Paralympic Committee Representative Coach Ral Rosario, VIPs, sports leaders, distinguished guests, family, friends, and my fellow inductees to the Hall of Fame. Many years ago, I left the Philippine Sports Commission lobby in tears after being told I should not be asking support from the Sports Commission and that I should seek instead assistance from the Department of Social Welfare. The wound cut deep, but tonight, standing before you as a Hall of Fame inductee, I am reminded that progress is possible. The very institution that once made me feel unseen is now honoring me with one of its highest recognitions. There was a time when athletes like me were not expected to stand on stages like this. Opportunities were few, resources were limited, and recognition was often hard to come by. And that is why this recognition means so much to me. And I accept this honor with profound gratitude and humility. I know that this moment represents something much bigger than myself. While my name may be on this award, this also belongs to the entire para-sports community, an affirmation that para-athletes have a rightful place in spaces such as this. Tonight, I remember the pioneers and advocates who came before me, whose names were never recorded and may have already been forgotten. Having grown up in an institution for children with disabilities, I knew many of them. Their sacrifices helped build the foundation upon which para-athletes like me were able to stand on. Para sa inyo din po ito. I also offer my heartfelt thanks to my former coaches, mentors, teammates, sports leaders, the media, my family and friends, and everyone who believed in me throughout this journey. Your support carried me through victories and defeats, and I share this with all of you. To the athletes of today and tomorrow, dream bigger than your circumstances. Dream bigger than the limitations others may place upon you. Work hard, stay humble, and continue pushing the boundaries of what is possible. I may be the first para-athlete to receive this distinction, but I am certain I will not be the last. I look forward to the day when many more para-athletes stand on this stage and are celebrated too because they too achieved excellence. To the Philippine Sports Committee and the Hall of Fame Committee, thank you for the extraordinary privilege. Maraming salamat po. Mabuhay ang atletang Pilipino at mabuhay ang Pilipinas.
10: At ayan po, atin pong napanood at napakinggan si Ms. Adeline Dumapong, ang inductee ng ating Philippine Sports Hall of Fame and the fifth enshrinement na po, no, yung nangyari last Saturday. At siya po ang kauna-unahang para-athlete, para-olympian na na-induct sa Philippine Sports Hall of Fame. No? Napakaganda ng kanyang message. No? Sabi niya nga, before talagang sa mga kwentuhan din namin ni Ms. Adge, no, talagang nagtataksi sila pag haharap siya doon sa mga sports official, parang ang dating nanlilimos ng tulong, no. Sabi niya nga, no, doon siya instead na pumunta sa DSWD. But of course, sabi niya, progress is possible. Yung institution, sabi niya nga, that once made me feel unseen is now honoring me with one of its highest recognitions. At ang maganda pa rito, talagang in-acknowledge niya no, yung buongong para sports community na itong award na to ay isang affirmation that para-athletes have a rightful place in spaces such as the Philippine Sports Hall of Fame. Napakaganda rin ng suot po ni Ms. Adeline Dumapong kasama niya po no, na dumalo sa nasabing okasyon yung kanyang nag-iisang anak si Alisa Dumapong. And yun nga no, sa pang-last na message, sabi niya naniniwala siya na bagamat siya yung kauna-unahang para-athlete no, na kinilala sa Philippine Sports Hall of Fame, naniniwala siya na hindi siya yung magiging last no. Naniniwala siya mas marami pang para-atleta ang mapapabilang din no, sa listahan nitong prestihiyosong parangal na to mula sa Philippine Sports Commission. So napakagandang message, very inspiring, and talagang nakaka-motivate ito no, especially for other para-athletes na gusto rin syempreng sundan yung mga yapak no, na nakamit nitong si Miss Adeline Dumapong. Samantala, check your time, it's 1:14. Sa ating pagbabalik ay ibabahagi naman namin sa inyo ang naging speech no, and support ng ating First Lady Liza Araneta Marcos at ng chairperson ng ating Philippine Sports Commission, John Patrick Pato Gregorio. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagalit sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
21: Maging panatag Pilipinas.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, iahatid naman namin sa inyo ang naging mensahe ng ating nag-iisang First Lady Liza Araneta Marcos sa lahat po ng ating Magnificent Seven na kumatawan sa 5th Enshrinement Ceremony ng Philippine Sports Hall of Fame. Pakinggan at panoorin po natin.
22: Sports Radio 918 AM.
23: I would like to extend my warmest greetings to the Philippine Sports Commission on the occasion of the 5th Philippine Sports Hall of Fame Enshrinement Ceremony. This meaningful occasion honors the remarkable achievements and enduring legacy of our Filipino athletes, coaches, and trainers, whose excellence, dedication, and perseverance continue to bring pride and inspiration to our nation. I commend the PSC for its steadfast commitment to promoting excellence in sports and for continuously inspiring the Filipino youth to pursue their dreams with discipline, passion, and patriotism. My heartfelt congratulations as well to distinguished individuals who will be honored today for their exemplary performance and for showing the best of the Filipino spirit. You elevated the Philippines on the global stage because of your outstanding contributions to sports. I hope this celebration continues to inspire unity, excellence, and national pride among all Filipinos. Again, congratulations at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag nating kalimutan, sama-sama tayo babawi muli para sa bagong Pilipinas.
10: Napakagandang mensahe mula sa ating First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanyang pagbati no sa lahat po ng bumubuo or bumuo dun sa Magnificent Seven. At this point naman, yung naging mensahe po no ng chairperson ng Philippine Sports Commission, John Patrick Pato Gregorio. Panoorin at pakinggan po natin.
0: Welcome to the PSC House. Thank you to our Hall of Famer and Shrinees. If not for you, hindi ho mabubuo itong PSC House. We needed a very strong reason to finish this as soon as possible.

0: Ang kanyang mensahe, no? Proud siyang ibinida din ang bagong PSC House sa loob po yan ng Rizal Memorial Sports Complex, no? So, kumbaga basal na ginamit, no, para sa ating Magnificent Seven, no? And ang naging bahagi po niyan during that coverage ay ang ating mga kasama, of course, ang talagang mga boss po natin, Ma'am Cecilia Kimlat, Ma'am Judith Karingal, and of course si Ma'am Ria Arevalo. So, talagang ano to, no? Fifth enshrinement. Ito actually yung kasunod nung 2021 edition, no? Nung enshrinement ceremony noong 2021. And I believe that time, virtual enshrinement yun. Kasi post pa lang yun, no? Parang post pandemic, no? Yung nangyari nun. So, talaga naman pong kung titingnan po natin, ito yung naging pagbabalik, no? And during that time, I believe 10 inductees, no? Yung kinilala during the occasion. But now, talagang Magnificent Seven, pito lamang again yung bumuo, no? Doon sa ating mga Hall of Famers ngayong taon, no? So, it started in 2016 and then 2021, meron tayo yung virtual enshrinement nga, no? And I believe before 2016, meron na rin, no? So, nakakailan na tayo. I believe 40 plus, 47 before, and then nadagdagan ngayon ng 7. So, talagang ito po ay celebration talaga ito, no? Ng achievements ng ating mga former athletes, legends, sports icons natin, at sila nga yung final seven na bumuo doon sa masusing pinili, no, ng mga miyembro ng committee na pinamumunuan nga po, no, ng chairperson ng Philippine Sports Commission, Pato Gregorio. Kasama rin po ang pangulo ng Philippine Olympic Committee, Abraham Bumble Tolentino, at ng iba pa pong sangay po ng ating national government. Again, maraming salamat sa PSC dahil patuloy yung kanilang pagsaludo, pagbibigay ng special na sabihin natin, special na parangal, special na karangalan, no, para dito sa ating mga inductees, no. So samantala, sa ating pagbabalik naman, ito ay hihimayin po natin ang naging achievements, no, ng ating Pilipinas Para Athletics team sa nakalipas po na Tunis 2026 World Para Athletics Grand Prix. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
1: Good news! It's a public service. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
3: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
2: Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
3: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan.

0: Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSA kung walang sports radio. So sana po subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSC. Pag happy ang PSC, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy ay syempre no, ang ating pagsaludo at pag-congratulate sa mga miyembro ng ating Pilipinas Para Athletics Team na nagwagi mula dito sa nakalipas sa Tunis 2026 World Para Athletics Grand Prix na ginanap po sa Tunisia. So, nag-conclude po ito last weekend at ang kabuuang 1 gold, 4 silver medals at 3 bronze medals ang napanalo nalunan ng para or Pilipinas Para Athletics Team dito sa nasabing okasyon. Again, parte po ito ng preparation ng ating Pilipinas Para Athletics no for the Asian Para Games. So talaga naman pong magandang ano to no, sabihin natin eh preparation or build up for the Asian Para Games. And syempre umaasa rin tayo no na with this result madadala nila to para sa paparating na Aichi Nagoya Asian Para Games no. Samantala, ito gusto nating anuhin na po no, himayin ang naging resulta dito. Sabi nga natin, 1 gold medal and 4 silver and 3 bronzes no ang kabuuang haul na napanalunan po ng ating koponan. Ang namuno po dito ay si J. Philip Arce at ang kanyang gintong medalya ay nanggaling mula sa men's T20 long jump event. So ang tinalon nitong si Arce ay 6.59 meters na kanyang naitala sa kanyang first attempt pa lamang no, at dahil dito nagkaroon siya ng World Para Athletics na points 810 yung kanyang nalikom dito for that podium finish no. Sino ba yung umuwi na silver medalist no para sa kanya no? So of course si Arce nga po gold medalist, ang tumapos po na silver winner sa kanya, isang taga Portugal si Lenin Cunha na nakuha naman yung silver with 6.08 meters, at bronze winner naman yung taga Cameroon na si Serge Michel Mendua with 5.18 meters. So congratulations for J. Philip Arce for that gold medal mula dito sa Tunis World Para Athletics Grand Prix. Yung 4 silver medals, eto, 4 yung nag-deliver dyan, at ang unang silver medalist ng Pilipinas ay si Rocky Logroño mula sa ating men's F40 javelin throw event no. For Rocky Logroño, nakuha niya yung silver dito sa okasyon matapos yung kanyang pinukol na 28.09 meters no. Ang nag-uwi ng gold medal from Ivory Coast si Benyan Richard Duffy, 28.65 meters naman yung naitala nitong si Duffy, at bronze winner naman dito sa okasyon yung taga Vietnam na si Van Nguyen Tran with 23.76 meters no. So ayan po for Rocky Logroño no. Congratulations kay Rocky. Nag-deliver din ng silver medal itong si Janil Cañete no mula sa men's T53 400 meter event no. Janil Cañete, talagang maganda yung kanyang naging performance dito. 1 minute 17.39 seconds yung kanyang naging total time dito sa men's 400 meter T53 event. Nag-uwi dito ng gold medal, taga Mongolia, si Ekman Lai Puretchog, no? At ang naging oras niya ay 1 minute 0.98 of a second, no? So silang dalawa, and then the rest, DNS, no? Yung nakalagay na performance doon. So bukod dyan, itong si Cañete ay kumarera din dun sa men's 100 meter, pero dito po ay tumapos lamang siyang pang-8. At ang kanya naging oras dito, 24.34 seconds. Nag-uwi ng gold medal ay isang hometown bet na si Walid Katila, no? Naging oras niya rito 15.5.

0: 50 seconds. And ang silver winner dito, another Tunisian na si Mohamed Nidlay Khalifi or Khalifi with 15.44 seconds. At yung bronze winner, si Ekmanyal Puretchog, no, ng Mongolia in 16.10 seconds. So, pangwalo lang dito sa men's 100 meter itong si Janil Cañete. Nag-deliver din itong si Edwin, no, Engito Jr., no. So, si Edwin, I believe, meron din siyang sinalihan, no, from India bago itong naging competition sa Tunisia. So, maganda rin yung ipinakita nitong si Edwin Engito. Ano ba yung naging performance for Edwin? Ang kanyang performance for the men's high jump T42 event, 1.65 no meters no ang kanyang natalon dito, no, at ito po ay equivalent ng World Para Athletics points 558. Ang nag-uwi ng gold medal si Derek Loxident ng USA in 1.9 meters, 757 WPA points yung nakamit for Derek Loxident. At bronze winner si Wilson Sante Jr., no, again from the Team Philippines, no, 1.75 meters with the 300 WPA points. So, second and third ang Pilipinas dito. Again, from Edwin Engito Jr. at dito nga kay Wilson Sante Jr. Sino pa ba yung ating silver winner? Of course, si RV John Areglado, nakakuha rin po ng silver medal dito sa nasabing okasyon. Dalawa yung naging event actually dito nitong si RV, no? Yung kanyang silver nang galing sa men's long jump T47 event, no? Ang kanyang nailista dito sa long jump 6.16 meters. Ang nag-uwi ng gold medal from Egypt, Youssef Gamal Abdel Salam Mohammed Ahmed, no, ng Egypt, 6.64 meters naman for the gold medal. And bronze medalist naman isang si Buba Ibrahim Buba, no, and 6.09 meters naman yung naitala nitong bronze medalist na to. And of course, sino pa ba? RV, nagdagdag din siya ng bronze mula sa men's 100 meter T47 final, 11.31 seconds, no, na pagsasama-sama na 11.31 seconds yung kanyang nailista rito. Ang nag-uwi ng gold, isa pong taga Morocco, si Aymane El Hadouli, no, and 10.74 seconds. At yung silver medalist po dito sa men's 100 meter T47, isang Cuban national na si Daniel Milianes Vidlao, no, in 11.16 seconds. And of course, nagdagdag din for Team Philippines si Andre Quizon. Ang kanyang bronze nang galing mula sa men's shot put F54 event with 7.14 meters, equivalent po yan, no, ng 545 WPA points. Ang nag-uwi dito ng gold ay from Czechia, si Alice Kizzy in 7.65 meters. At ang nag-uwi ng silver ay from Azerbaijan na si Elvin Astanov in 6.81 meters. No? So again, that's Andre Quizon para dito sa men's shot put F54 event, no. And lastly, si Quizon, nag-compete din siya dun sa men's discus throw F54, at dun nga po tumapos naman siyang pang-anim, no. Ang kanyang nailista po dun ay 13.65 meters. Nag-uwi ng gold isang taga Mongolia in 31.92 meters. Pumangalawa yung taga Malaysia, 28.97 meters. At pangatlo, bronze winner ang taga Chinese Taipei in 30.44 meters. So, congratulations po. Kanina na-mention na rin natin itong si Wilson Sante Jr. But of course, out of the 11 athletes, no, pito po yung nag-deliver ng medal. But of course, maganda rin naman yung naging competition doon pa sa ibang nating bagamat kinapos na magmedalya, no. For sure, mataas na performance or exposure naman yung nakamit nitong sina Aliana Nunez. Nandyan din si Cyril Cloyd Ongkoy, nandyan din si Maria Ravinia Carpena, and lastly si Joshua Santos. So still, congratulations congratulations, no, sa buong pamunuan, no, ng ating Philippine Paralympic Committee PhilSPADA and sa ating Pilipinas Para Athletics team, no, mula dito sa nakamit niyong 1 gold, 4 silver, and 3 bronze medals. Samantala, sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating Paralympian at Asian Para Games champion na si Gerald Pete Mangliwan.
1: Service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik po ang Para Games Hour. At this point, welcome na po natin our Paralympian and Asian Para Games champion, Gerald Pete Mangliwan. Hi, Sir Je. Welcome to the program.
7: Hi ma'am, good afternoon po at magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig sa programa nyo sa Sports Radio. Maraming salamat po sa to be here sa inyong programa.
0: Yes, nice to see you again, Sir Je. But of course, una sa lahat, Happy Father's Day. We just celebrated itong Father's Day. Pero ikaw, sir, no, personally, every time na may mga ganitong celebration, anong nararamdaman nyo?
7: Well, of course, ang Father's Day naman is a moment for para sa mga ating mga padre di pamilya, kumbaga. Of course, as a parent naman kasi, we celebrate din naman ng mga ganung mga okasyon, so dito sa pamilya. So ayun, masaya lang to you know, as a father kasi to provide para sa family. So ayun, medyo ano lang ako, very ano lang sa ganun. Pagkakataon na may ganitong pagkakataon para sa amin din mga padre di pamilya.
0: Ano ba kayo? Nag-date ba kayo as a family kahapon, sir?
7: Actually, dito lang sa bahay kasi hiwa-hiwalay kami ngayon kasi yung isang anak ko nandun sa school niya, sa San Beda, doon siya nag-training kasi ngayon. Kasi tuloy-tuloy pa yung mga training, doon nag-aaral. Yung anak ko din isa is yung babae, yung first child ko is magiging varsity na rin sa UP Diliman. Ayun. So kami lang dito sa bahay, kung pwede na nag-celebrate. So hindi kami nabuo sa pagkakataong ito kasi yun nga, ganun yung ano.
0: Yes. So talagang na-mention nyo na nga rin, no? Nasa San Beda yung lalaki and then upcoming player naman ng UP Diliman yung girl, no? So sir, gusto muna nating balikan bago natin talaga himayin, no? Yung kanilang naging journey sa sports. Ikaw ba sir, pinangarap mo talaga na maging tatay? Parang nasa isip mo ba yon when yung nandun na yung peak ng career mo, di ba, nung atleta ka?
7: Yes, of course. Alam mo naman, mama, yun naman yung, kumbaga, isa sa mga ano naman na para sa akin kasi kalagayan ko na to is, isa akong persons with disability. So, alam mo, nung una talagang hindi ko rin naman ano na magkaroon ako ng family. Pero later on, na-realize ko din na kailangan ko din magkaroon ng pamilya para may, kumbaga, yung may, kung darating panahon na ano is may titingin din sa akin, kagaya ng ginagawa rin sa parents namin. So yun lang yung naging ano doon. Of course, ang pagiging family kasi is ano yan eh, very kumbaya, obligasyon nung araw talaga, iniisip ko talaga yan, mahirap talaga yan. Lalong-lalo na pag wala kang stable na trabaho, ganun, or hindi stable yung kalagayan mo, tapos meron ka pang burden, minsan may burden pa na ano. So, yun yung unang nag-ano sa isip ko noon. Pero alam mo, nagpapasalamat din ako sa misis ko kasi despite sa mga ganung mga pangyayari, is talagang nag-stick siya sa akin, o tsaka ako pinili niya ako. So, yun lang naman. Of course, na-bless lang na nagkaroon ako ng family din na very understanding at talagang supportive all the way sa mga ginagawa ko. So, yes. Kung alam mo yun, napaka-bless ko lang po na nagkaroon ng family na ganito.
0: Yes. Sir Jay, kanina na-mention nyo, syempre, as a person with disability, parang kinonsider nyo talaga siya, no, kung magpapamilya. Pero sa iyo ba, sir, may naging takot sa inyo na baka, alam nyo yun, pagkapanganak nung bata, may sakit siya, may ganon, or naging extra careful kayo during yung journey ng pregnancy, may ganon ba, sir?
7: Yes, ma'am, actually, alam mo, yun naman yung, actually, yun yung ano, sinasabi. Pero, upon research naman kasi, ko, is ang polio naman is hindi naman siya inherited. Kumbaga, yung hindi siya man na-inherit. So, as long na, kasi kailangan talaga na yung extra care, lalong-lalo yung mga magkaroon siya ng yung vaccine. So, pinaprioritize kasi coming from this situation kasi naintindahan naman natin yung barrier, ano ba yung nararamdaman. So, ayoko din naman sa mga anak ko is magkaroon din ng gano'n. Although, hindi naman natin hawak yung mga gano'ng ano, pero mapiprevent yan. So, yun yung unang-una naman na pumasok sa isip namin na hindi naman siguro magiging as long na we ingatan lang. Now, make sure na magkakaroon sila ng sapat na, yun nga po yung sabi ko, na yung medical care or health care para dun sa pag-prevent sa mga ganong sitwasyon.
0: Yes. Sir J, napakadami mo ng award na naipon, no? Bilang isang atleta po ng Pilipinas mula sa ASEAN Para Games, Asian Para Games. I believe may mga World Grand Prix pa, no? And of course, tatlong appearances, no, mula sa magkakahiwalay na edisyon ng Paralympics, no? Yung pagiging tatay, is it something na parang kinoconsider mo rin as malaking tropeyo para sa iyo, sir?
7: Yes, of course, ma'am. Family is life. I mean, family talaga yung kumbaga, sabi ko nga, lahat ng ginagawa ko dahil sa kanila eh. Kumbaga, sila yung nagiging kumbaga, puunan ko or nagiging pundasyon ko para alam mo yun, para magkaroon ka lalo ng motivation para yung pagbutihin lalo yung mga ginagawa. So, yun naman yung ko, ma'am. So, yan ang biggest kumbaga, isa talaga, tama po kayo, isa sa mga biggest trophy ko din yan. Yung family ko, yun, yung mga anak ko, yun, of course, yung mga family ko. So, talagang gusto ko rin na magiging ehemplo sa kanila o magiging example sa kanila na despite na kung ano man yung pinanggagalingan mo, nung pinanganaw mo, is kaya nating magpakita rin to show up kung ano yung mga meron tayo.
0: Meron na bang nangyari, Sir J, na parang napapagod ka na, pero nung nakita mo yung, I believe, di ba, 3 kids, sir? Tatlo yung, yes, anak po. Nyo po. Nung nakita mo sila, nakita mo na lumalaki sila, gusto rin pala nilang maging atleta, parang may instant na adrenaline sa'yo na parang, ay hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng sumuko. May ganun ba, Sir J?
7: Yes, ma'am. Kasi sabi ko nga, padre di pamilya, you have to provide eh. Isa sa mga na role natin yan eh. So alam mo yun, at anong kailangan mong ipakita na malakas ka sa kanila, and then of course you have to provide para sa kanilang pangangailangan. So yun naman yung pinaka ko talaga, kasi mahal na mahal ko ang aking mga anak, talagang gagawin ko para sa kanila lahat, gagawin ko para sa kanila lahat o anumang so yun naman po yung
0: Sir, pwede nyo ba i-mention yung 3 names nung children mo and anong mga edad na sila ngayon, sir?
7: Yes, si Raisa Huxley, Mang Liwan, is 17 years old na po siya. And then upcoming first year college na. And then si Fitz Gerald Mang Liwan is 16 years old. And then grade 12. And then si Peter Kyrie Mang Liwan is 12 years old. And of course, aking misis si Rosie. O si Mang Lilian. Ayun.
0: Kala ko sasabihin mo rin, sir, yung age ni Mrs. Hindi, so talagang ano, name after you pala, itong tatlo. So talagang ano, no? Sir, pero yung pagpasok nila sa sport, nakita natin talagang very active silang nagko-compete sa taekwondo. So, sino bang pumili nun, sir? Talagang yung naging interest nila, napunta talaga sa taekwondo? Walang gustong sumunod sa athletics ni Sir Je?
7: Actually, ma'am, yun nga, may kwento ko lang. Nung una kasi nung araw, nung nasa grade school pa itong mga grade 3, grade 2, is one summer kasi, one time eh. Ngayon, naghanap kami ng ano, usually ganun may kadalasan ng ano, kung hindi sports, music, yun yung ano. So, ang nakita kasi namin nung araw, kung talagang gusto ko siya ma-engage sa sports kasi nga, sa community namin before, talagang di natin alam kung ano yung mga, kanino mga barkada mapupunta ito, o ano mga circles yan. So sabi ko, sa sports tayo, ano, kung tinanong ko sila kung gusto mag-sports, yung isa muna yung babae. So, sabi niya, gusto niya. Ngayon, naghanap kami. Unang hinanap ko talaga yung athletics kung may magtuturo. Kasi hindi ko kaya ko naman magturo sana kasi hindi ko maano talaga yan. Mapukosan. Eh wala kami makitang coach. Swimming, wala din. Ngayon, nung nakita kaming taekwondo, sabi ko, try mo muna dyan para sa isang summer. Sabi niya, sige. Hanggang sa yun, nagustuhan niya yung babae muna, yung panganay ko. And then, of course, nagtuloy-tuloy sa tinanong ko nung ano. Kasi after ng summer clinic kasi na yun, is meron lang regular training. Tinanong ko, gusto niya i-training. Gusto niya daw. So yun, nagtuloy-tuloy na siya. Grade 2 siya. And then, next na ano naman, yung isa, next summer, yung isa, actually ayaw niya pa nung una yung lalaki. Sabi ko, bahala ka, hanggang saan na ano din ng ate niya, hanggang saan, and then yun, tuloy-tuloy na sila. Tapos, later on, sumunod na rin, maghanap tayo, gawa tayo ng paraan. So hanggang sa ano, kasi kumbaga, siguro, nung umpisa ng panganay, nagustuhan yung competition kasi, and then at the same time, mga kaibigan nila, yun. So hanggang sa nagtuloy-tuloy na hanggang sa ngayon. Kumbaga, yun na yun yung choice na sports. So at least from that, ngayon, is na papakinabangan din naman namin kasi napili din naman sila as mga ano, mga varsity sa mga prominenteng school. So nagpapasalamat lang po ako sa pagkakataon na yun.
0: Mas masarap ba, sir, yung pakiramdam kapag ano, nakikita mo silang nasa stage? Kasi nakita ko sa recent palarong pambansa, nandun kayo, sir, eh. Talagang sumuporta kayo.
7: Yes po. As a parent kasi, no, ako, competitor din ako eh. Kumbaga, as a competitor naman kasi, iba yung feeling kasi na nagpo-podium ka or nag-represent ka ng isang ano. So, yun yung ano ko naman sa kanila na gusto ko yung maramdaman nila. So, yung mga moment na yun, iba yung proud moment na ikaw pala yung kung nakikita mo yung success lang ano yung mga bata eh compared doon sa ikaw na yung nandun sa podium. So mas ano eh, mas iba pati yung pakiramdam pag nagko-compete na sobrang alam mo yun, yung hanggang sa spine mo mararamdaman mo yung kaba mo yung so yung ganun sa competition. So ayun, and of course sa lahat ng competition ng mga anak ko, masasabi ko wala akong na-miss kahit na gaano kahirap, I mean yung schedule ng training, talagang gumagawa ko ng paraan para nandun ako palagi. So, kahit gaano kalayo, nandun kami. So, ayun, kumbaga kasi sabi ko, hindi mo na mababalikan yung moment na yan. Pagka, ano, kasi bihira naman yan talaga. So, hindi ko talaga sinasayang. Talagang pupunta talaga kami.
0: Yes. Sir J, yung bunso, wala pa siyang sport? Hindi pa siya naglalaro or nagko-compete?
7: Ano po, ma'am? Ano na rin siya, taekwondo siya. Although, nung nakaraang klara kasi ano eh, semifinals lang yung naabot niya eh. Kung nanalo sana doon, tatlo sana siya na magpalaro. Although dalawa lang yung nakapasok. So sabi ko sa kanya doon sa bata na ano lang, yung mga nangyayari sa'yo na yan na ano is, yan yung mga panahon na kung kailangan mong, ano ba yung mga kailangan mong anuhin para magtuloy-tuloy ka rin. Kaya ng ate mo, kuya mo, kung ano man yung ano. So palagi mong balikan yan, yung mga nangyayari sa'yo na yan. Kasi palagi ang panalo, talagang ano yan. So maganda rin na may mga nangyayari sa atin na ganyan kasi bata pa eh. Kumbaga, alam mo din kung ano yung kailangan mo talagang pakusayan o kailangan ayusin para later on, magiging maganda na yung ano ng laro mo. Ayun, yun palagi naman yung inalo ko sa kanila.
0: Yes. Sir Je, bilang isang atleta, ano yung bagay na ginawa mo noon na ayaw mong gawin nila ngayon sa kanilang karera?
7: Yung ano siguro, ma'am, yung wag tayong ano, yung taken for granted yung mga opportunity, kumbaga, although sa akin naman, hindi ko, I don't know kung nagawa ko yun, yung tipong ano, kasi, ever since kasi talagang ano eh, batak, kumbaga, yung tipong, ako kasi nanggaling talaga ako sa ano, yung tipong, noong una kasi, yung,

0: wala pang gaanong, alam mo yung nagtuturo para sa experience ko ha. Yung nag-mentor talaga dun sa sports na inano ko, nung nagsisimula pa ako. So sa akin lang, siguro yung magiging thankful ka dun sa mga yung mga nagme-mentor sa iyo ngayon, kung ano yung mga tinuturo sa iyo, yun yung ano talagang kumbaga make the most out of it, kung ano yung makukuha mong ano dun lesson o mga aral o mga knowledge about the sports po. Hindi lang naman para sa sarili mo, para ma-develop ka lalo. So yun lang naman yung ano ko sa kanila. And always listen kasi importante talaga yan. Minsan kasi ang tao pag nandun na medyo umaangat na yung kakayanan o yung level ng ano, is minsan may tendency kasi na medyo ma-out of course kay. Sa akin kasi, sa sarili ko talaga, palagi ako nakikinig kung ano yung ano. So ano man yung mga, kahit sabihin ko alam ko yung isang bagay, hindi ko inaano yan eh. Na kumbaga, kinoconsider ko pa rin yung nakikita ng mga tao na nag-ano sa akin, kasi sabi nga nila, hindi mo nakikita yung likod mo eh. Kahit gaano ka kaano eh. So yun yung ano dun eh. Kasi may sinabi sa akin dati ng tatay ko na hindi mo nakikita yung likod mo kung ano yung ano na dyan. So always listen kung ano yung mga ano. So yun lang ini-impart ko sa kanila. And of course, yung disiplina talaga na ano na you have to priority kung ano yung kailangan mong i-priority. Then, kasi importante yan eh.
1: Yes, pero meron na bang time, Sir Gerald, na parang ano, hindi lang nagiging tatay ikaw, parang nagko-coach ka na rin dito sa dalawa? Sino ba most likely na parang ganun yung attitude sa game? Sino sa kanilang dalawa yung parang mas namana sa'yo yung ganung attitude?
0: So sa lahat no, lahat naman yung mentalidad. Although pagdating kasi sa sports na taekwondo, hindi ko naman talaga linya yan, pero sabi ko sa kanila, ang talagang ano ko sa kanila is yung wala akong may advice kung ano yung mga klaseng mga kicks ang ano niyo diyan, kasi hindi ko alam yan eh. Pero ang may sasabi ko lang sa inyo, yung puso mo talaga ang pagganahin mo, and of course you have to play by the rules, and kung ano yung rules, and then of course yung maging wise ka dun sa court. Palaging ganun yung ano dun eh, yung palaging yung inaano sa kanila na alam mo magsasucceed ka yan kung of course yung sinasabi ko nga, you have to listen sa mga coaches mo kung ano yung mga kailangan mong adjustment na ano. Yun lang inaano ko sa kanila na huwag kang ma-out of track dun sa plan o ano ba yung pinapagawa, kasi at the end of the day ikaw pa rin ang mag-ano dyan eh, mag-decide kung ano yung gagawin mo sa loob. Pero you have to listen kung ano yung mga kailangan mo execution, kasi nakikita nila yung nangyayari dun sa loob. So yun lang siguro yung mga palagi kong na-advise sa akin. Of course, yung walang ayawan eh. Yun yung ano dun. Walang ayawan yan, ito mangyari. Yun yung ano dun. Kasi dyan din masusukat kung ano, gaano kalaki yung puso mo o gaano kakatapang sa isang bagay. So yun yung ano dun.
1: Grabe yung
0: natanong, sabi ko nga, gamitin mo yon para maging ano mo, next step mo. Kasi kailangan din natin yan, setback. Kung talagang talo. So yun yung ano ko sa kanila, pala yung ina-advise eh.
1: Grabe yung weight nun, yung walang ayawan, no? Kumbaga, walang susuko. Yun talaga.
0: I-emphasize ko talaga sa kanila yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi, alam mo, yan, contact sports yan. Although hindi naman natin, ano, kasi kompleto naman sa ano, kumbaga yung safety gears eh. Pero, sabi ko sa kanila, contact sports yan. Yun yung ano, minsan talagang makakaramdam ka talaga ng yung may pagod ka na, nasasaktan ka na. So you have to face harapin mo yung mga ganong sitwasyon eh. Kasi, and of course sabi ko pala, panindigan natin kung ano yung pinasok natin. Lalong-lalo na ngayon. Kasi nandun na kayo sa level na ng, kumbaga, wala na pa tayo, hindi na tayo baguhan eh. Kumbaga, nasa level na kayo ng ano eh, ng competitive na level eh. So sabi ko, panindigan natin yan. So, yan yung nagiging ano ko sa kanila.
1: Nako, talaga excited tayo to see the next Mangliwan, yung bagong generation ng Mangliwan na sa taekwondo naman. No? For sure, mangyayari yan. But of course, Sir Gerald, ilang months na lang, Aichi Nagoya Asian Para Games. Ilan bang events, sir, ang kakarerahan mo po dito pagdating sa Japan?
0: Ma'am, I don't know pa kasi kung final ano eh. Kasi pero nakasabi naman ng coach, nasa long list ako ng ano. Pero wala pang finality ng kung sino talaga yung mga papadala doon. Kasi, I don't know, may mga kinoconsider pa mga ano eh. Na, ano, so, hindi ko pa alam. So, pero ang alam ko, ang event kasi sa IG is 100, 200, and 400 meters. So, based naman doon sa mga record ko is, yung mga qualifying naman is nakuha naman dun sa mga record ko before. So, yun. So, sila pa rin yung mag-decide if I will go or not. So, yun. Kasi may mga kinoconsider pang mga ano eh.
1: So, kapag mas malapit na, for sure, mas magkakaroon tayo ng linaw dyan. Again, your parting message po, Sir Gerald, of course, mensahe sa inyong mga tropeyo, no, sa family, no? And of course, sa lahat din po ng sumusuporta po sa inyo, sir.
0: Well, of course, maraming salamat po sa mga lahat ng mga sumusuporta sa aming mga para-athletes. So, and of course, pwede ko i-congratulate pala si Ads, Adeline, dumapong sa isa sa mga pinaka, kumbaga, iniidolo namin mga para-athlete talaga. Kumbaga, sinet niya talaga yung bar para sa amin. So, wow. Thank you very much po sa ano, and then of course, congratulations. And then, papasalamat din ako sa NSA namin, sa Philippine Paralympic Committee, PhilSPADA, na patuloy na nagbibigay sa amin ng ano, support, and of course, sa para-athletics, mga coaches ko, teammates ko. And then of course, sa buong sambayan ng Pilipino na naniniwala sa para sports, sana tuloy-tuloy lang pong suporta. And of course, sa aking family, of course, palaging nandyan para sa akin. Kumbaga, lahat ginagawa din para sa akin. So, ayun, nagpapasalamat ako sa kanila. Lalong-lalo na din dyan sa bandang Cordillera region sa Tabuk, sa Kalinga. Maraming salamat sa support. And of course, sa inyo po, maraming salamat din sa sports radio, lalong-lalo na si Ma'am Mayang. Thank you very much po. And God bless. More power sa iyong program.
1: Yes, God bless you too, Sir Gerald Pete Mangliwan. Maraming salamat. At syempre, Happy Father's Day pa rin para sa inyo. Maraming salamat po.
0: Yes. Happy Father's Day po sa lahat. Thank you.
1: There you have it. Nakasama po natin ang ating very special guest, Gerald Pete Mangliwan, ang journey ng kanyang fatherhood. At the same time, syempre yung mga plano, yung mga pangarap niya din para sa kanyang mga anak, no, na ngayon po ay nasa Taekwondo naman. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Thank you so much sa ating mga nakasama. Of course, si Kuya Team, nandyan din si Daniel, si Sir Edmund Obra, and of course, ang ating Malolos Transmitter. Thank you din sa ating PTV family, no, na patuloy po tayong may collaboration dito sa ating Para Games Hour. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food. To cook in the middle of winter, the Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
5: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na doktor.
3: Support fogging and spraying.
5: Namang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
19: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
20: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
23: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
22: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
23: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
22: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
24: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service,
20: and Radyo Pilipinas.
25: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
25: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
1: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
1: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
0: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
0: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
3: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
25: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: If watching the games is not enough for you, get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the Stars as our airwaves cage team dishes off on-court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
26: Siyam na minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Isang maulang araw ng Sabado, Pilipinas. Welcome po sa ating programang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating balitaan patungkol sa paborito niyong sport na basketball dito sa ating programang Hoop Talk. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama. Maganda-magandang umaga sa ating mga taga-subaybay, mga nakikinig sa atin sa 918 kHz sa AM band ng kanilang mga radyo. Sana malinaw ang signal natin. Kahit na medyo maulan, pabugso-bugso ang ulan, at least dito sa Metro Manila. So hopefully yung ating mga kababayan sa iba pang panig ng ating bansa na sa maayos pong kalagayan. At ingat lang sa mga babiyahe. Madulas ang mga kalsada. At saka magdala kayo ng mga rain gear, no, para iwas sa sakit. Tag-ulan na eh. Magandang araw din sa mga nakikinig sa atin sa PBS Receiver app. Ang ating pong receiver app ay maaari nyo pong ma-download sa inyong mga gadgets. Libre po yan for Android and iOS. Pwedeng-pwede para po mapakinggan ninyo yung mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kabilang po dyan ang Sports Radio. So click nyo lang yung icon ng Sports Radio para matunghayan nyo po, mapakinggan ninyo yung mga programa dito sa ating himpilan. Okay, and meron tayong Facebook Live. So sa mga kaibigan natin, mga friends natin sa Facebook, tayo po ay mapapanood sa ating Facebook account, facebook.com/DZSR Sports Radio 918. So please like, share, and follow our social media accounts aside from Facebook. Meron din tayong X account, Sports Radio 918. So yan po yung mga social media accounts natin, pwede nyo pong sundan para sa mas marami pa mga sports content and developments. Okay? Today is June 27, 2026. Magandang araw sa mga kasama natin sa Master Control, sina Engineers Ren, Suzanne, and ang ating EP na si Matthew. Magandang araw din sa ating mga kasama sa Malolos Transmitter site at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa inyong lahat. Sana nakapag-almusal na kayo. Masarap pa naman magkape ngayon, no? Malamig. Masarap champurado. Tapos may tuyo. Ayun. Ginutom ko sila lahat. Okay, so bago pa tayo magkagutuman, eto na mga balita natin, no, sa araw pong ito. Of course, mag-re-recap din tayo ng mga basketball updates nitong mga nakaraang araw. Kasi last Monday, nagkaroon po ng send-off game or open practice yung ating Gilas Pilipinas men na tumulak na po patungong Brisbane, Australia para sa kanilang paghahanda para sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So nasa ano na po sila, Brisbane, Australia, nasa mga oras na ito, pero last Monday sa Phil Oil Playtime Center sa San Juan, nagkaroon po sila ng send-off activity. So sa second hour ng ating program, muli po namin ibabahagi sa inyo yung mga naging press conferences with our national team players and officials. Para po mas lalo pa nating mismong matunghayan muli yung kanilang mga insights, mga saloobin nila going into the third window. Samantala, antabayanan nyo rin po yung mga iba pa nating mga developments, no? So although nakatuon ang pansin natin sa paghahanda nga po ng ating Gilas Pilipinas men for the third window, nag-aanda na rin yung ating Gilas women. So nagbigay ng update si Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D. patungkol po sa gagawing preparasyon ng ating Gilas women. Dahil sila po ay sasabak sa aksyon sa pre-Olympic qualifying tournament sa August. Okay? Malapit na rin yan and kailangan mag-prepare na rin as soon as possible ng ating Gilas women because meron silang bagong head coach. So later on, pag-usapan din natin yan. At speaking of Gilas women, yung ating Manila Gilas kahapon. Sayang. No, hindi po sila nakausad ng semifinal. Sila po'y tumiklop sa kamay ng Germany sa FIBA 3x3 Women's Series. So, yung detalye po ng balitang yan, mamaya atin pong ibabahagi sa inyo. And bagamat hanggang quarterfinals lang yung narating ng ating Manila Gilas, aba, magandang performance na rin yan dahil dumaan po sila sa qualifying draw. So, from the qualifying draw, talagang sinaga ng ating kopuna na makatungtong dun sa playoffs. So not that fortunate yung isa pa nating team na yun yung Gilas Pilipinas talaga na ang pangalan Philippines. Kasi dalawa yung representatives natin, no? Yung Philippines and Manila. Okay, so unfortunately, yung isa nating team, qualifying draw, hindi po sila nakalusot. So anyway, balikan natin yung kanila pong naging effort, no, sa ating programa. Maya-maya tatalakay natin yan. And yung mga nag-aabang ng PBA Governor's Cup, July 10 ang pagsisimula ng PBA Governor's Cup at may mga i-implement na adjustments ang PBA bilang pagsuporta pa rin sa ating Gilas Pilipinas men. So pagdating sa rules, meron po silang mga adjustment, no? I-implement kasi nila yung mga FIBA rules sa PBA this third conference, starting this third conference. Okay, so ating pag-usapan yan, pati na rin yung mga imports na aabangan natin for the third conference. Nandito na yung iba sa kanila, no? Puspusan na ang paghahanda for that season-ending conference, Governor's Cup, and the other basketball updates. So, antabayanan nyo po yan dito sa ating programa. 17 minutes after 10 a.m. bago po tayo umusad sa ating mga balitang basketball, iatid lang natin itong development, no, sa nangyari nga po sa dalawang mga players, basketball players ng Ateneo de Manila University. So si Divine Adili and Rene Baterbonia. Noong araw po ng Miyerkules ay inilagak na sa kanyang huling hantungan si Rene Baterbonia sa Talacogon Municipal Cemetery. So siya po ang unang, kumbaga, inilibing dun sa lugar. And nandun po ang kanyang buong pamilya, ang mga kamag-anak, relatives, mga kababayan niya na nagbigay nga po ng kanilang pagpupugay at respeto, no, sa yumaong basketball player. So, nilibing na po siya and ayan, napakaraming nakiramay, no, sa naganap nga po na burial or paglilibing dito kay Rene Baterbonia. Samantala, kahapon naman po ay inilagak na rin sa kanyang huling hantungan si Divine Adili. So si Divine Adili po, yung kanyang remains ay nirepatriate sa Nigeria at dun nga po, dun siya inilibing sa kanyang home country sa Nigeria. So ibinahagi ng kanyang auntie na si Wazor Mabia Ogona Grace sa Facebook nito yung ilan sa mga photos, and meron silang live stream din na ginawa dun nga po sa paglilibing dito kay Divine Adili. So kahapon po nangyari yan, and may the two players rest in peace, but of course ang kanila nga pong mga mahal sa buhay, umaasa na mabibigyan ng hustisya yung kanilang sinapit. Pareho pong binawian ng buhay dahil sa pagkalunod itong si Divine Adili at si Rene Baterbonia dun sa kanilang naging team building sa Dipakulaw Aurora noong June 8. At ang Ateneo po ay kasalukuyang nag-o-observe ng 40-day mourning period, no, matapos nga po yung naging pagkamatay ni Adili at ni Baterbonia. And during this period, ang Ateneo flag will be flown at half-mast, and meron po mga misa na gagawin araw-araw para sa dalawang mga manlalaro. Samantala, in-encourage naman po ng ama ni Divine Adili na si Elias ang mga teammates ng kanyang yumaong anak sa Ateneo Blue Eagles na ipagpatuloy ang paglalaro, no, kahit na nga po nagkaroon ng trahedya sa kanilang koponan. So sa iba pang development, no, yung Nigerian fellow Nigerian athlete ni Adili at kaibigan niya na si Solomon Okay Reke ay nag bigay naman po ng babala sa publiko na huwag na magpadala ng mga donasyon, no, sa fake accounts or yung mga fundraisers na nagsi-circulate online. Ginagamit po kasi yan ng mga, ewan ko ba, mga masasamang loob at mga scammer. No? So, yung mga na-collecta nilang contribution, loob at mga scammer. No? So,

0: Sa kaugnay pong balita, ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or PNPCIDG ay nagbigay po ng rekomendasyon na filing of charges against former Ateneo head coach and former Ateneo head coach Tab Baldwin at yung 10 miyembro ng kanyang coaching staff para po sa kanilang alleged violations of the Anti-Hazing Act. Matapos po ang pagkamatay ng mga student athletes na sina Divine Adili and Rene Baterbonia. So, inanunsyo ng CIDG kahapon ang naging development dun po sa kanilang investigasyon. At ngayon po ay humihingi sila ng tulong sa Department of Justice para i-conduct, isagawa yung preliminary investigation dito sa insidente. And then, nakatakda rin pong makatanggap ng reklamo no for violating RA 11053 or the Anti-Hazing Act ang strength and conditioning coaches na sina Grant Derns and Cesar Vincent Elumba, assistant coaches Dean Castano, Sandro Soriano and John Jacinto, student managers na sina Paolo Adevoso and Drew Salud, physical therapist na si John Eric Rueca, and ang mga ball boy na sina Aris Pronce and Boy Rapa. Ba't kasama yung mga ball boy? Kawawa naman, no? Anyway, ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, sa naganap na press conference kahapon, that hazing is not just initiations. Now, citing Section 14A of the law, that hazing refers to any act that results in physical or psychological suffering, harm, or injury inflicted on a recruit, neophyte, applicant, or member. Samantalang Ateneo naman po nag-issue ng statement that it will remain steadfast in its commitment to accountability, student welfare, and the highest standards of safety and institutional responsibility. Pero sinabi po ng CIDG na bagamat wala pa silang rekomendasyon na maghain din ng charges against the Ateneo de Manila University, hindi pa lusot ang Ateneo dito. Okay, so yan po yung development naman dito nga sa insidente sa pagkamatay ng student athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Talk. 25 minutes makalipas po ang 10 ng umaga, we will take a break and then sa ating pagbabalik, pag-usapan na natin yung mga developments naman sa hard court. Okay, so dun tayo sa hard court na ngayon. Nakakalungkot naman kasi yung una nating balita. But anyway, hopefully Rene Baterbonia and Divine Adili will rest in peace at mabigyan nga po ng kaukulang parusa kung sino man dapat ang mabigyan nga ng parusa dahil sa nangyaring ito. So we'll take a break. Magbabalik pa tayo dito sa Hoop Talk.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makakatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
7: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop

0: telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: H-O-O-P-T-A-L-K Talk.
5: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918, 27 minutes after 10 a.m. Dumako naman po tayo dito sa kampanya ng ating Manila Gilas and Gilas Pilipinas sa FIBA 3x3 Women's Series Ulaanbaatar. So kahapon po natapos ang pangwalong ano to eh. O ba't Gilas Pilipinas yan? Yung FIBA 3x3 tayo muna. So Zane, excited ka sa Gilas, ha? Okay, yung ating Manila Gilas and Gilas Pilipinas. Dalawang teams po kasi yan. But ang umusa deeper into the competition is the Manila Gilas. Yung team na binubuo ni na Kay and Carl Ann Pingol, Christine Kayabyab, and Samantha Harada. So unfortunately, natapos po yung kanilang kampanya with a quarterfinal stint. No, dito sa ikawalong ano kasi to, stop dun sa FIBA 3x3 Women's Series. And natapos nga sa quarterfinals ang kanilang campaign after they lost to Germany. Tinambakan po ng Germany ang Manila Gilas 20-5 sa naganap na quarterfinal match sa Sukhbaatar Main Square sa Mongolia kahapon. And hindi nakaporma Manila Gilas matapos na magtala ng 6-2 advantage sa early goings ng match, ay hindi na nila napigilan nga po ang pag-ratsyada nitong German side. Sa paungunan nitong sina Ama Degbion and Victoria Poros. So si Poros po ang nagtala ng 8 points, no, top scorer for the victory. Si Ama Degbion naman scored 6 markers para sa panalo ng Germany sa quarterfinals. For the Philippines, 3 points from Kay Pingol. Samantala si Carl Ann and Teen Kayabyab nag-score ng tig 1 puntos. So yun lang yung score ng Philippines, no? 5 points. They were really stopped, no? Smothered nitong Germany. And nakatungtong po sa knockout stage ang Manila Gilas matapos na makapasok sila from the qualifying draw. Na-sweep nila yung mga games nila sa qualifying draw. And then, pagdating sa Pool D, doon sa main draw, tinalo po nila ang Mongolia and China. So, they play second sa Pool D. Kaya nakakuha po sila ng spot sa quarterfinal. So, crossover kasi yung pairing sa quarterfinal. So, since number 2 sa Pool D ang Pilipinas, ang nakaharap nila yung top team sa Pool B na Germany. Okay? So, after that, no, after that loss sa kamay ng Germany, natapos ng campaign ng Manila Gilas, ang Germany naman po nakapasok ng semis. They won against Japan and then tumungtong sila sa finals against Ulaanbaatar Amazons. No, ano rin to, team ng Mongolia. So, in a way, team ng host country. So, nanalo ang Ulaanbaatar Amazons by just 1 point, 19-18. So, naunshami yung Germany. They finished runner-up against Ulaanbaatar Amazons. So, sa naganap nga po na pagtatapos nitong FIBA 3x3 Women's Series Ulaanbaatar. Okay, so yan yung naging resulta. And Hats off din tayo sa naging effort ng ating Gilas Pilipinas sa 3x3 na binubuo naman po ni na Camille Clarin, Casey De La Rosa, Tantoy Ferrer, and Mika Cacho. So, dumaan po sila sa qualifying draw A, but they lost sa kamay ng New Zealand 13-21, and natalo rin sila sa Paraguay 18-20. So, ito pong FIBA 3x3 Women's Series Ulaanbaatar ay ikawalong stop or leg, ikawalong leg ng FIBA's top-tier international 3x3 basketball circuit for women. Okay, and tayo nga po'y lumalahok dito para makakuha tayo ng ranking points na makakatulong sa ating pagtatangkang makakuha ng spot sa qualifying for the Los Angeles Olympics. H-O-O-P-T-A-L-K.
4: Talk. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk. We have 33 minutes after 10 a.m. So we will take a break. And then sa ating pagbabalik, pag-usapan natin itong mga developments sa National Basketball Association. Off-season ng NBA, pero last Wednesday, naganap po yung kanilang NBA draft. So, bagong batch na naman ang rookies ang ating mapapanood sa susunod na season ng NBA. Sino-sino ba ang mga draftees na yan? At syempre, yung mga naganap po na trade nung mga nakaraang araw, si Giannis Antetokounmpo nasa Miami Heat na. Baka hindi nyo pa alam. And wow, iba pa mga developments. LaMelo Ball, mukhang meron na rin bagong team, ha? Tandem na ba sila ni Edwards, Anthony Edwards? So, pag-usapan natin yan at iba pa mga NBA updates sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin?
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: H O O P T A L K. Talk.

0: We have 5 minutes after 11 a.m. Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918. Muli ako po si Ria Arevalo. Magandang maulang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, June 27, 2026. So magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. And ito, ilang pa mga balita natin. No, kasalukuyan pa rin po nagaganap ang Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup. So, noong Miyerkules, nasungkit na ng University of the Philippines yung quarterfinal spot sa 19th Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup, no. Nang tinalo nila yung Adamson University 69-53. And then nanguna si Ray Remugat with 14 points including 11 in the fourth quarter para pangunahan ang UP. So, ika-apat na sunod na panalo po ito ng University of the Philippines and they completed the UAAP group quarterfinalists that include National University, De La Salle University, and University of Santo Tomas. So, nandun na sila sa last eight. Sa NCAA group naman, ang San Beda University boosted their chances of qualifying after winning over Arellano 76-75. Salamat sa alley-oop ni Jomel Puno with 1 second remaining. Ayan, nakaligtas ang Red Lions. And Puno finished with 17 points, 8 rebounds as the Red Lions improved to 6 wins and 1 loss. Ang Mapuay University naman po, tinalo ang Emilio Aguinaldo College 85-83 habang ang Jose Rizal University na naigkontra San Sebastian College Recoleto 78-69. Okay, samantala sa mga resulta natin yun nung Miyerkules. Kahapon naman po nagpatuloy ang Phil Oil Pre-Season Cup and ito yung mga naging resulta natin. Okay, so ang Okay. Ilan sa mga results natin? National University won over the Gilas Pilipinas Youth 93-72. Okay, ang Gilas Youth po kasi ay ginagamit itong kanilang stint sa Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup, no, bilang paghahanda sa kanilang nalalapit na aksyon sa FIBA Asia Cup. So, bagamat medyo tinambakan sila ng National University, hindi pa rin matatawaran yung kanilang pong naging performance. Okay, so para sa National University, ang top performer nila ay si Diasana with 20 points. Meron din siyang 9 rebounds for the NU Bulldogs. Napasok na sa quarterfinals nitong Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup. Sa palig naman ng Gilas Youth, si Tovera, no, Joaquin Tovera had 24 points. Meron din siyang 2 steals and 1 block shot. Okay? So, yan po yung resulta sa, actually, ito yung pinakahuling game sa triple header natin yesterday. So, sa iba pa mga resulta, yung first game natin sa pagitan po ng Mapua Cardinals, no, and, teka lang, Mapua Cardinals and San Sebastian. Okay, San Sebastian na Stags. Ang nanalo po ay ang Mapua Cardinals. 68-66. Ayan. So, Mapua Cardinals so won over San Sebastian Stags. And then, si Cuenco nagtala ng 16 points. And then, Concepcion added 8 markers to help lift Mapua over San Sebastian na pinangunahan naman ni Alforque sa kanyang 16 points and 7 rebounds. Okay. And sa isa pa nating ball game, yung second game natin kahapon, ang Blazers naman po, St. Benil Blazers won over Arellano University 65-59. Okay, and leading the Blazers ay itong si Hukom with 12 points and 11 rebounds. Okay, for the Arellano Chiefs, Vinoya top scored with 13 points. Meron din siyang 5 rebounds and 4 assists. Okay, so yan po yung mga latest results dito sa Phil Oil, Eco Oil preseason tournament. Okay, sa standings natin, silipin lang natin yung standings after yesterday's action. So, as of yesterday, nasa ibabaw nga UP, sa ano to, UAAP side, UP with 4-0 win-loss record, National University 5-1, La Salle 4-1, UST 3 wins, 3 losses, FEU 1-3, Adamson 0-4, and Gilas Youth 0-5. So, pasok na sa quarterfinals ang UP, NU, La Salle, UST. So, yan yung apat na mga teams na nasa quarterfinals na. Dito naman sa NCAA, mas maraming teams yun nasa NCAA, no? JRU is on top with 7 wins, 1 loss. Letran and San Beda, kapwa may tig 6-1 win-loss record. Ganun din ang Mapua. Okay, tatlong mga teams po sila na may 6 wins, 1 loss na kartada. Emilio Aguinaldo College and St. Benil Blazers, identical 4-4 win-loss mark, followed by Perpetual 3-4, LPU 2-6, Arellano 0-8, and San Sebastian 0-8. So, nakamit na rin po ng Jose Rizal University, Letran, San Beda, at Mapua yung quarterfinal spots. So, yung mga ibang teams, eliminated na sila. Okay, so yan po. Yung developments naman sa Phil Oil, Eco Oil, Preseason Cup. And this is, of course, ginagamit po ng mga UAAP NCAA teams para sa kanilang preparation build-up for the upcoming season ng UAAP and NCAA. Usually, UAAP kasi mga bandang, ano yan, September. Kung di ako nagkakamali, mga ganun August, September. So, matutunghayan na natin yung new season ng UAAP at NCAA din. Okay? So, we have 13 minutes after 11 a.m. We will take a break. Sa ating pagbabalik, atin ang talakayin yung mga developments naman po sa ating pambansang koponan Gilas Pilipinas sa paghahanda nila for the FIBA World Cup Asian Qualifiers Third Window. So stay tuned dito sa Hoop Talk.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, Ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: H-O-O-K-T-A-L-K. Talk.
0: 16 minutes after 11 a.m., nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. And maganda-magandang umaga kay Julian Lapid. Ayan, maraming salamat sa pag-tune in, Julian. Nag-comment kasi siya, sabi niya, NBA TV Philippines is likely to show the NBA Summer League for Signal TV. Aba, sabi pa ni Julian, go Miami Heat! Aba! Miami Heat pala, chinichair ni Julian Lapid ah. Ayan, sana naman, di ba, ipalabas dito sa local channel natin, no? Yung Summer League sa Las Vegas, July 9 to 19. Oh, lahat, ito nakalagay, meron dito. Schedule release, all 76 games. Will air live on Prime Video or ESPN platforms. So each team will play at least 5 games, the first 4 from July 9 to 16. Then semifinals will be on July 18, championship game July 19. Okay, so yung marquee opening matchups will be on Thursday, July 9, July 10 Manila time, Utah versus Washington. And on July 10 or July 11, Manila time, Chicago versus Memphis. So yan, yung mga marquee matchups sa NBA Summer League na mukhang diba, inaasahan natin na mag-join dito si Kai Soto. Diba? Muling ipopursue ni Kai Soto ang kanyang pangarap na makapasok, makapaglaro sa NBA. Kaya nga hindi siya makakasama ng ng Gilas Pilipinas sa latest window ng Asian qualifiers, no? And suportado ng Gilas Pilipinas ang kung ano man yung dream or nais, plano nitong si Kai Soto if he wants to give the NBA another shot. So yan ang ipinahayag ni Coach Tim Cohn, no? At bagamat mamimiss nga nilang muli yung serbisyo nitong 7'3" star sa third window ng Asian qualifiers, no, hindi naman sila magiging balakid dito kay Kai Soto, no. We're not going to interfere with that, no, sa plan ni Kai na to go to the NBA. So if he could be here, I think he'd be here, but he got other plans trying to go through another path along the NBA. Okay, so yan po ang atin namang hangad din, 'di ba, maging magkaroon tayo ng homegrown talent na makapaglalaro sa National Basketball Association. Kasi meron nang tayo mga Filipino-American players na nasa NBA. Meron nang nag-champion, di ba? Si Jordan Clarkson. So, yung hangad naman natin, homegrown talent. Yung talagang dito, lumaki sa Pilipinas at na eventually nga po madidiscover at mapapabilang sa National Basketball Association, madadraft sa NBA. So, speaking of Gilas naman, bukod kay Kai Soto, hindi nga po makakasama rin ang koponan natin itong si Quentin Meliora Brown na nag-undergo ng back surgery. So, hindi siya available for the national team. Kaya naman, sina Mike Phillips and Justin Baltazar ay kabilang po sa mga natap para mapabilang sa ating Gilas Pilipinas roster. So, ito po yung lineup ng ating Gilas Pilipinas men for the window 3 ng Asian qualifiers. So, refresh lang namin ang inyong mga memories. Nandiyan si RJ Abarientos, Justin Baltasar, Justin Brownlee, AJ Edu, Junmar Fajardo, Juan Gomez de Liano, nagbabalik, Chris Newsom, Mike Phillips, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Troy Rosario, na finally na line up na siya sa final 12. No, kasi lagi naman kasama si Troy as reserve player ng Gilas in the past windows, ngayon nasa line up na siya. And Carl Tamayo to complete our 12-man lineup para sa third window ng Asian qualifier. So, ito na rin yung lineup natin for our game sa Australia. Kasi mauna po yung New Zealand sa July 3. And we will also face Australia sa July 6. Okay, nilabas na rin po ng, I think, One Sports yung schedule. So, 3 p.m. July 3, Philippines versus New Zealand. Manila time po yan, 3 p.m. on July 3. So, araw po yan ng Biyernes. Next week. Okay, next week. And then, yung laban naman natin contra Australia, July 6, 6:30 p.m. So, araw ng Martes. Tama ba? 4, 5, 6. Ay, Lunes pala. July 6 is Monday. Okay, 6:30 p.m. Philippines versus Australia. So, pwede nyo po mapanood yung mga games for free sa One Sports and sa YouTube.

0: ano nga ba? Manila, ano to eh, Facebook account ng isa sa mga fans na nanood doon sa ensayo ng Gilas sa men sa Brisbane. So after 4 days of training sa Brisbane, Australia, sila naman po ay tutulak patungong Wellington, New Zealand. So sa Wellington, New Zealand, magkakaroon sila ng tune-up match sa teka lang ha, yung saktong name nung kanilang makakalaban ating banggitin. Okay, so Wellington, New Zealand muna bago sila lilipad pat sa ano po yan, tomorrow, June 28 actually yung kanilang nakatakdang laban, no, sa tune-up match, no, dalawang friendlies po yun for their preparation. So, June 28 and June 20. Taga lang, June 28 and July 1, if I'm not mistaken. Ha? Ito na, yung saktong schedule para sa mga players natin. Ang mga Gilas Pilipinas men natin. Okay, so July 28, makakalaban po nila yung Manawatu Jets. Ayun, sa Fly Palmy Arena sa Manawatu, Whanganui Region. Okay, so June 28, that's tomorrow. And then 2 days later, ayun, July 1 nga, the Nationals will take on the Franklin Bulls sa Franklin Pool and Leisure Center. Okay, so yung tune-up matches po will be a part of Gilas Men's preparation bago po sila sumabak sa aksyon against the New Zealand Tall Blacks sa July 3 sa Auckland, New Zealand. And then after the Kiwis, lilipad patungong Perth, Australia ang Gilas to face Australia Boomers sa July 6. Okay, so yan po yung schedule ng ating pambansang koponan. 25 minutes after 11 a.m. So, sa ating pagbabalik, ibabahagi namin sa inyo yung mga naging press conferences and interviews na ating pong nakalap noong send-off activity or open practice ng Gilas Men last Monday. So, abangan nyo po yan sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports

0: Maraming maraming salamat. Ayan po, natunghayan natin yung mga naging insights ng ating mga Gilas Pilipinas players. So good luck sa ating team. Again, they will face New Zealand sa July 3. And then after New Zealand, makakaharap naman nila ang Australia sa July 6. So yan po ay ikatlong window. So last window for the first round ng qualifiers. And after this, pasok na tayo sa second round eh. Pero syempre gusto pa rin natin makakolekta ng panalo para mas maging maganda yung pwesto natin, no, going into the second round ng qualifiers. And sa second round, ang mga makakaharap na mga teams naman from the other group, yung ng grupo natin, yung top 3 grupo. So yun naman yung bubuo sa group E. I think mga teams na nasa group C yung makakalaban natin sa second round ng Asian qualifiers. And then from there, pipiliin po yung top 3 dun sa group E and group F na bubuo sa mga teams na magka-qualify sa FIBA Basketball World Cup 2027. So, Qatar ang host ng tournament na yan. Kaya yung Qatar, assured na sila ng spot actually for the World Cup. Okay, so with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Hoop Talk. And maraming salamat sa ating mga kasama dito sa Master Control sa naging pag-uulat ni John Magol kanina sa ating mga Filipino Samboists. Good luck kina Sydney Tangconcian and kay Jomari Torres kasi they will gone for a gold medal sa nagaganap po na 2026 Asia and Oceania Sambo Championships. So sa Ninoy Aquino Stadium po yan. Okay, so sa ngalan po ng ating mga kasama sa Master Control sa Malolos Transmitter Site, ako po si Ria Arevalo at ito po ang Hoop Talk.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
0: Ano nangyari?
21: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
22: Ako sir, ambulance driver ako.
0: Ambulance driver?
22: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
0: Dahil hindi na umabot.
22: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
20: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
0: Makapal yung semento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
0: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
0: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Umaatikabong bakbakan, maaksyong usapan, exciting na talakayan tungkol sa mundo ng esports. Press Start Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas.
24: Oy, maganda morning. Morning pa ba? Ani na, pasensya na. Welcome mga brother. Ito na naman sa panibagong episode ng Press Start Pilipinas. Nasa akin lang yung bed, Madam Peng. Ako ng bed dyan sa end nyo. Ayan, kasi medyo hindi ako sanay ng walang bed. Although meron akong bed sa akin, kaso hindi kaya naririnig yan on your end. But then again, good afternoon everyone. Welcome na naman sa panibagong episode ng Press Start Pilipinas. Lawrence Tanho kayo yung napapakinggan. Siyempre, ang official Pogi Player 1. Ayan, para po sa lahat ng nakikinig, magandang tanghali. At syempre, magkakarinigan tayo up until 1 in the afternoon, mga brad. Bakit tayo nagpakita ngayong araw? Usually, recording tayo and audio lang while playing the game. Last week, naglaro tayo ng NBA because of the hype ng NBA Finals. But this time around, mga brad, we are here live simply because of what's happening dito sa ating, mundo ng gaming. We are being dragged. Ayan talaga naman, dragged talaga. Dahil dyan po sa mga nangyayari sa ating bansa. As you all know, may nangyari pong shooting incident dyan sa Tacloban City. Kung saan, unfortunately, si Games ay laging nadadawit ngayon. Nasasangkot sa si Games dito sa nangyaring insidente po nato. Of course, no one wants that to happen, itong nangyaring insidente po sa Tacloban. But then again, there are angles na sinasabi na Games ang isa sa posibleng dahilan ng pag-aamok ng bata. Ano ho? So reason kung bakit natin pag-uusapan ito ngayon. And also, in connection to that, pag-uusapan din natin mga brad, yung recent events or recent information, paglalabas ng information dito sa tinatawag nating Game of Thrones talaga, no? Grand Theft Auto. Ayan. Sa Grand Theft Auto, Tignan natin kung okay na ba ang audio ko dyan, madam. Let's check. Or aking video, parang nag-lag daw ako ah. Sige, check lang natin ha. Yung aking audio, mga Brad, o yung aking video. Ayan, yung video lang ang nag-lag. Ayan, sige. Off natin. And then, let's try to put that back thing in. Sige. Ayan. Well, while we are actually waiting, maganda-magandang tanghali din po doon sa mga kababayan natin sa radyo na nakikinig po ngayon. Saan man sulo kayo ng Pilipinas naroon, saan man panig kayo ng mundo narariyan, mga Brad. Maganda-magandang tanghali po. Eh, sana maganda at masarap ang inyong pananghalian ngayong araw. Kasi hodang ito, isda, baboy, manok o kung ano paman, sana hindi po, kumbaga hindi masyadong delikado sa kalusugan natin. Ano ho? Yung ating tinatawag na ulam for today, yung ating pananghalian. And para din sa mga kababayan natin na nakikinig and gustong malaman, ano nga ba yung possible ba talaga na maka-apto itong ating tinatawag na games sa bata? Well, to answer that, of course, makaka-apekto at makaka-apekto, mga Brad, itong ating games sa ating mga kabataan. Ano? Oh, teka lang. While we are actually trying to answer that question, makaka-apekto, just short answer, makaka-apekto. Ang tanong, anong klaseng epekto yung makukuha ng kabataan sa paglalaro ng games? Marami. There are positive and of course negative. Pero bago natin sagutin yan, mga Brad, madam, mag-pause lang tayo for a break. Kaya mukhang kailangan ko i-restart yung aking program. It seems not responding as of now. So pagbabalik natin, mga Brad, sagutin natin yung mga tanong na yan. And of course, we're gonna play GTA 5, mga Brad, just to show ano nga ba yung klase ng laro na bayulente. Di ho ba? Oh, ito po yung klase ng laro na bayulente. Ha? Sa pagbabalik yan, syempre, ng Press Start Pilipinas!
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: This is a public service announcement.
28: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
27: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
32: Sandal mo sana ang ulo mo sa
31: ulo. May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
33: What you know last night, yo, it was the best.
31: May OPM na mabagal.
34: Agad magaganda ang mga tinay.
31: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
34: Ang himig natin.
31: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
34: Kaya ganda ng ating musika.
31: Yan.
30: ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
2: Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
9: Trending issue. Na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
12: Di papahuli
13: sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
21: Pag what they are doing is creating panic.
16: We say no.
29: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
35: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
36: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
37: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
38: Yon, nagbabalik mga brad ang Press Start Pilipinas. Lawrence, ano ko pa rin yung napapakinggan? Madam Pengi, ulit ako ng konting bed dyan. Di tayo sanay ng malungkot ang ating buhay. Ayan. Don't you worry, mga brad. Ating mga friend. Ayan, yan, yan, yan. Pag-usapan nga natin yung naging, ano, naging scenario kung saan ang sinisisi po nila, mga brad, itong, ano, itong games. Particularly, itong Gorebox kung tawagin. Ngayon, we're gonna search. Hindi ako familiar, honestly, with the game Gorebox. Kasi siguro, ito yung mga bagong games ngayon. Ng mobile game yata to. Oo. Base dito, you can download it sa Google app. Oo, tingnan natin kung ma-share natin sa inyo itong Gorebox na ito. Ayan, madam pa, nagsasalamin ako request ng share para makapag-share tayo kung ano nga ba itong Gorebox na ito. Ayan, yan, yan, yan. Ito, ito, yan. Share tayo dun. Share number 2. Content only. Hindi, ito. Nakahan natin ng konti ah. Baka may audio ka dyan, madam, na konting na background ng ating bed ng Press Start. Para lang medyo ano tayo. Ayan. Pwede ko nang palang ayusin to. Dito ako sa kapila ah. Ay, hindi pwede. Ayan. Dito tayo sa kapila. Ayun. Ayan. Para makita natin ha. Ito. So ito yung Gorebox, mga brads. Images tayo tumingin. And sabi nga nila dito, from the name itself, gore talaga. Gory. Itong ito. Itong, sa mga videos, tingin tayo ha. Ito, ito nakalagay. Oh. Gorebox developer declines invite to probe into Tacloban. Diba? So kasi nga, pinatawag na po sila sa Senate dahil nga po doon sa possible scenario o possible kumbaga influence nito doon sa game. Diba? Ang tanong, apa, meron nga ba? I mean, tayo as a gamer, we can decide, eh, di ba? I mean, naging bata din tayo, and then naging player tayo. Alam natin kung ano yung possible na maka-influence. And, pero definitely, may na-influence na po, tayo. Pero looking at this game, mga brad, itong Gorebox, ayan. Mm-hmm. Nako, binabaril pala sa ulo. Ba, which one is better pa? Ano? Oh, kita mo. Nako, Diyos ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan na yon. Eh mukhang Lego tong mga to eh. Oh? ito mga Brad yung Gorbox na sinasabi nila, ha? It is a sandbox game. Ibig sabihin ng sandbox game, walang storya, wala kang sinusunod na mission, or wala kang, well, may mission pero wala kang sinusunod na pagkakasunod-sunod, 'di ba? For example, sa Mario, Super Mario Brothers, you have to start from the lowest world hanggang makarating ka doon sa dulo para ma-rescue mo si Peach. Kumbaga may goal ka. Dito wala kang goal, mga Brad. So you just have to destroy and destroy. Diba? You have to build and destroy. That's how it works. Before, we don't have this kind of game. Pero, we have, I think, better. Well, when it comes to graphics, mga Brad, and that's gonna be itong nilalaro natin ngayon na

Actually, meron pa ako ipapakita sa inyo bago tayo mag-ano. Bago tayo mag tawag dito, maglaro itong mga brand. Isa tong let me just check this out. Open ko lang muna tong ano. Tong video na to. And then ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi po dito na violent. Ito pa yung mga ibang games eh na sinasabi nilang violent daw. Pero well, kung kami ang inyong tatanungin, parang hindi naman. Ano ho? Ito. Ayan yan. Oh. Kung nakikita nyo dyan mga brad, oh, yan yung Mortal Kombat fatality. Oh, yung finishing. Yan ang gory. And this game started being played by the kids 90s, 'di ba? During the 90s. Oh. Ayan, no. Kita mo gaano kalala 'yan. Oh, ito po yung GTA po 'yan sa ibang klase ng version. Oh. Yung sinapak yung police, oh. Anong ginawa ng police? Boom. Oh, ito pa. Itong pinakamalupit sa lahat, yung Counter-Strike. Oh, 'di ba? Kita mong ano yan, ginagawa dyan, literal na barilan. Oh, literal na barilan yung nangyari. Pero I don't remember us parang gusto namin mamaril during that time na para bagang, well, meron kaming ano, meron kaming, honestly, personally, kaya naman ako na-influence mag-airsoft because of this. Diba? Gusto kong pakita yung mga baril ko dito sa likod, kaya lang wag na. Baka tayo tuluyang ma-block ano ho. Pero ang point ko lang ay may influence kung may influence, di ba? Hindi naman sa wala eh. Meron at meron, imposibleng wala. Dahil lahat ng bagay na kapaligid sa isang tao, regardless kung bata o hindi, eh may influence po yan. Meron po yung tinatawag nating ano, kumbaga epekto doon sa sa gumagamit, naglalaro, let's say kumakain or whatever, may effect po yan talaga, definitely, hindi pwedeng wala. Ang tanong, enough ba yung effect na yon para maging violent ka? Ganun ka ba, kababa ang mentalidad mo para hindi mo ma-differentiate yung tiyatawag nating realidad ng buhay sa tiyatawag nating laro, di ba? So, going back dito sa ating ano, sa ating gameplay mga brad, pinakita ko lang yung ibang mga gory games, if I may say, for lack of better terms, gory games dyan sa during our times na naglalaro talaga kami. Kasi ngayon mas ano na eh, mas madaling makita ngayon kung realidad ba o hindi, lalo na yung gore box. May nakita ka ba tao kwadrado ulo? Wala ka nakita tao kwadrado ulo, boy, 'di ba? Hindi mo makikita 'yon. So, eto. Ayan. Your autosave slot already contains autosave Franklin and Lamar 1.6. Teka lang. Kasi meron ako mga nalaro dito eh. So, dito, you have three players kasi dito mga brad. Si Lamar. Yan. Pwede na siguro tayo madam magano. Ayan. Okay lang naman pala yan. Sige. Parang okay lang naman yan. Ayan. So, may sakyan ako dito. Ayan. Ayan. So, dito, you are playing a certain person and you are actually within the criminal world. So, ano pa bang mas magiging gory dyan kundi sa pagiging criminal world, ha? Tignan mo kung anong pwede natin gawin dito. Ito ang unang sandbox game feeling ko namin during that time, ha? Ang sandbox game kasi, gaya ng binanggit ko kanina, wala po itong end and wala po itong start. You can do pretty much everything dito sa ano na to, sa laro na to. So, para pala sasagutin to. Ayan, Franklin. Pakinggan natin. Yan. Yung mga ganyan, may mga tumatawag sa'yo, tapos sabi lang, I need your help. Kailangan kong kunin natin yung mga certain bagay o gamit, kunin mo yung kotse ko, ninakaw ni ganito, o somewhat hero but still illegal, di ba? And here's what you can do dito kung talagang violente ka na sa amin, kung talagang influence ka, maglalaro ka ng GTA para lang manapak.

Kayaknya. Oh. Aku, tak payah polis. Bang, payah polis. Takut tayo baka may polis. Oh. Ito pretty much mga brad yung ano, yung laro ng GTA. Pwede mong gawin kahit ano. Pwede kang manalbahe, pwede kang maghasik ng lagim, pwede kang, dito kasi sa story mode, medyo wala pa akong ano. Ay! Anak ng bakan dalaga, oh. Ayan. Yan, bulansya, silipin natin kung tinulungan ba siya. So, ganito, may mga... ambulansya. Ah, wala pang ambulansya. Ayan na ambulansya. At itulungan nila. Lalagay. Kunyari, wala tayong alam. Pero, ayun nga, ang kinukwento ko sa inyo, mga brother. Ito, parang napakaganda ng graphics. And, lumabas to 2013, ha? 2013 to lumabas. Kung merong someone na kumbaga posibleng maapektuhan o magkaroon ng violent reaction regarding this type of game. Yung mga naglaro ng ganito kagagandang laro. Feeling ko. Oh, dahil yung kwadrado mukha nababaril mo sa ulo. Well, siguro sasabihin ng iba, regardless kung anong itsura ng tao, basta ang point is nananakit ka, baka pagkaroon ng masamang epekto. Ito rin naman eh. Nananakit din kami dito, kita mo ang ginawa ko doon sa isa, oh. Oh. 'Di ba? Iniwan lang nila. Nila ginamot. Nila, grabe, oh. Iniwan lang. Grabe. Oh. Nakahiga, nakahandusay, oh. Diba? Ang sinasabi ko dito, maraming pwedeng maging epekto. Pero napaka-dulo, kumbaga napaka- lala na kung ang magiging epekto sa iyo ay magiging violente ka, di ba? Dito sa mga gantong klase ng laro. Lalo na kung ano, kumbaga nag-iisip ka. Etong klase ng laro na to, ano to eh, personally sa akin, nakatulong sa akin yung mga games. Sabi ko nga before, yung Red Alert, kinain natin yung audio. Pipil tayo ng radyo. Kita mo, gano'n ka na to. Patay natin yung radyo dahil nag-uusap tayo. Nasa radyo na tayo. Oops. Puntahan natin si Simon. Tinatawag kayo ni Simon. Dito, sumusunod sa batas trapiko. Diba? Tayo, hindi tayo, tayo sumusunod tayo sa batas trapiko. Di naman ako, pwede ko to. Red light to. Oh. Pwede ko tong anuhan. Beating the red light. Pwede akong mambangga ng mga sakyan dito, di ba? During my time na naglalaro ng mga gantong laro, I mean, yung talagang nag-a-addict pa ako, Brad, sa Weasel News, oh. Sige, Radyo Pilipinas yun. Kasi labos rin ang nakasakay dun, ah. Oh. During my time, mga Brad, ay! Ang nilalaro pa namin is Red Alert. Kung natatandaan niyo yung Red Alert, nilalaro din natin dito yon. Kaya lang, sinabihan tayo ni Ma'am Cecil na wag munang laruin. Dahil gera-gera nga yun and nangyayari nga doon sa, ano, sa, tawag dito, sa Middle East. Pero isa sa mga paborito kong laro yun, yung Red Alert. Gera yun. Ano bang naging influensya sa akin nun? Naging gusto, minakal ko ba yung gera? In fact, hindi eh. Ang naging influensya sa akin nun, gusto ko maging sundalo. Diba? Naging positive sa akin yung effect noon dahil sa kumbaga titingnan ko as ano eh as ay titingnan ko as positive, tumitingin kumbaga yung perspective ko dun sa laro positive, pero kung ikaw ang perspective mo dun sa laro is negative, then paano, 'di ba? So regardless kung ano yung nilalaro mo, kung ano yung ginagawa mo, kung ang perspektibo mo sa isang bagay ay negatibo, eh talaga namang magiging negatibo yung epekto sa nito. So ako, itong mga games na to, for example, sa Red Alert, natuto akong mag-budget, natuto akong umawak ng pera. Sa maniwala ka sa hindi, doon ko natutunan yung
tamang pag-handle kung ano yung dapat unahin sa hindi. Kasi limitado lang ang pera mo dun eh. And then you have to make sure na meron kang tinatawag na budget or panggawa ng mga pambili ng mga defense equipment or defense items para pag sinugod ka, well capable ka, di ka matatalo. Diba? So sometimes kailangan magtipid muna bago ka kumbaga umopensa o bago ka kumana ng ano ng maraming bagay ano ho. So dito kailangan natin pumunta sa si Simon ba dito yata sa likod si Simon eh oh Simon dito sa kabila ayun. Tingnan natin kung ano may bibigay sa ating tulong ni Simon. Simeon?

nakikita mo yung mga ano, with all due respect, pasensya na po sa mga wordings and mga the way they talk, di ba? It's the exact depiction of hood sa ibang bansa, di ba? So that alone can definitely influence yung mga kabataan. Pero syempre, they are discerning enough para malaman kung ano ba yung tama sa mali, di ba? And all of these are just entertainment, for entertainment purposes, di ba? So, teka lang. Somebody's calling me. Mamaya ka na tumawag. Ayan. At ako ay nasa naka-live. Ayan. So, ayan. Meron tayong binigay na mission. Go to Vespucci Beach, mga brad. Ayan, ayan, ayan. So, along the way, along the mission, pwede tayong manghasik ng lagim pag trip lang natin. And most of the kids during our day, basta sumakay ka pa. Most of our kids during our day, naglalaro lang sila ng Grand Theft Auto para maghasik lang ng lagim. Not to play the mission, not to complete the story, but to be violent. To be honest. Oh. Pero dito sa laro. Dito sa laro. Ako, nakikita ko yon as, kumbaga, kung gusto mong nangigigil ka sa araw mo, diba, you have this outlet para gawin mo yung mga gusto mong gawin. Diba? Kaya nga sabihin nila, violente. Eh sa GTA 3, yung lola nga gumaganti dun eh. Diba, pag sinuntok mo yung lola, gumaganti. Oh. So, I am actually paano ba? Hindi ko alam eh kung anong magandang sabihin pag sinabi mong games yung nakaka-apekto doon sa pagiging violente ng isang bata. Posibleng mangyari yon, hindi imposible, kung pinapabayaan ng magulang. Kung walang maayos na environment, kung kinukonsinte ng magulang yung sitwasyon. Diba? Kasi kami, subukan na yung magaganto sa bahay, mag-act up. For example, madalas sa amin yun, yung wrestling eh. Ingay na mga dalawa to, nagkukwentuhan eh. Patapos mo natin sila, nakakaya sa kanila eh.

I'm sorry. Eto, eto, eto. Kita mo yung mga salita nila, no? Nakakasakit ng tenga. Oh, sorry. Eto, di tayo. Saan ba? Ay, ayun, yun, yun, dito pa sa kabilang side. Ayan. Mm-hmm. Follow Lamar. Kita mo? Kita mo? Ano ginagawa? Siguro isa mga naka-influence din yung forma, the way magsalita, yan. Di ba, ang kinukwento ko kanina, during our time, yung wrestling, yung D-Generation X, ako hanggang ngayon, may influence sa akin yun. Di ba? Pero hindi para magkaroon ng mass shooting. It's so extreme na hindi enough, ganun naman siguro ang term, better term, hindi sa imposible, kundi hindi enough yung pagkakaroon ng video game para ano, para ganun ang maging resulta, di ba? That's the point eh. Posibleng naka-apekto, posibleng may factor, pero hindi lang yun. Definitely merong iba. And yung video game na yun lang ang makaka-apekto o yun yung magiging main reason, parang napaka-hina ng kupote nung tao na gagawa nun para lang, dahil lang sa video game. Yun yung gusto kong i-point out. Hindi sa imposible eh. Hindi rin siya, kumbaga, unthinkable. Pero, napakababa ng factor. Kumbaga, video game is one of the least possible reason or one of the least possible factor para magawa mo yung isang ganung bagay. I mean, meron bang game na ang goal is magkaroon ng mass shooting? Diba? Even dito sa laro na to, kapag ito, ginawa kong pinagpapatay ko lahat ng tao dito, may kapalit. Meron tong kapalit. Hindi ho papayagan ng game itself na pumatay lang ako ng maraming tao nang wala lang. Hindi ho ba? So, even sa game, alam po yun. Ibig sabihin, even sa game, tinuturuan na meron kang accountability sa ginagawa mo. And kahit gusto kong pagpapatayin tong mga to, for example, sige. Mamaya tayo mag-mission. Pupatay tayo dito. Tingnan mo gagawin sa akin ng ano ha. Pakasample lang ko lang kayo. Just to make sure kung para lang baka sabihin ng tao nag-influence lang tayo ng violence dito eh. Diba? Tingnan mo gagawin dito. Ah! Nag-failed ako sa mission. Hindi. Kasi may gagawin tayo iba. Diba? Kaya hindi natin tinuloy si... Kaya try tuloy natin. Na nga, tapusin na muna natin. Pero mamaya, tingnan natin kung anong oras ba? 12:42 in the afternoon. Nakapag-break naman na tayo, madam, no? Okay naman na yun? O kailangan ko pa ng isang break? Pa-PM naman ako kung kailangan ko pa ng isang break. Ayan. Para ano? Okay na po yun. Ayun, sige. Thank you, madam. Mabuhay ka. At, ayan, sige, tuloy natin to. Napagsuntok pa to. Ah, maangas, oh. May mga gang war din dito. Oh. Diba? Sige, tapusin lang natin to para maka-move forward tayo at makapagkasik tayo ng lagay. Para makita nyo naman na even sa games, hindi po, kumbaga, ino-authorize yung mga, even a very violent one, hindi ino-authorize yung walang accountability. Oh, hindi ho ganun. Search the garages.

Oh well. Ang ganitong mga laro, mga Brad, ay rated 18.

rated 18 or yung R 18, kumbaga sa pelikula, 'di ba? Hindi mo nang papanoorin yung mga anak mo ng ganito eh. So kung 14 years old yung bata, paano siya nakapag-access ng ganito eh? 'Di ba? Oh, yun yung pinupunto lang natin. Although ito, sinasabi natin kung violence at violence, ito mga brand yung nilalaro namin noon. 'Di ba? Gusto ko lang, asan na ba? Di ba makaalis yung kakampi ko nila? Where you at? Asan siya?

0: Kalawasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Good day, Sports Radio. Ako po si Coach James Infiesto, the head coach of the Philippine Para Chess Team and your host sa ating programang Chess Talk here in our station. Congratulations in your 40th year anniversary. It is an honor to be part of it. And more power sa inyong pagbibigay boses sa lahat ng atletang may kapansanan at pagbibigay inspirasyon sa buong bansa. Maraming salamat sa suporta and happy anniversary!
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At meron kaming bagong segment. Ito yung tinatawag ko na Chess Profile. We will try to, hindi po ito news reporting. I just pick certain chess personality sa kanyang achievement na nagpapataas ng ating pampagood vibes, kumbaga. We're inspired with his or her achievement. And our first chess profile for today is from Mindanao. Ayan. So, we will try to iikot natin tong chess profile natin for Luzon, Visayas, and Mindanao. But first, pumunta muna tayo sa taga Mindanao. Parang ano po siya, ang tawag natin, he's on the roll dahil he just won or led the Team Philippines, the official player of the National Chess Federation of the Philippines, supported by the Philippine Sports Commission. At siya po ay nanalo ng gold sa pinakamataas na kategori na Open 18. Okay, at ito po ay ginanap sa Zhuhai, China noong July 21 to 30, 2025. Ito po, ang event title ay Eastern Asia Youth Chess Championship 2025. Bakit po napaka-importante nito? Dahil unang-una, China is now dominating the world scene. Ang daming mga magagaling. Ilang beses sila nag-champion sa world. Yung babae world champion ngayon is galing sa China. At doon pa mismo ginanap yung event. And to win the gold sa pinakamataas na kategori is very inspiring for us all Filipino chess players. Diba? Nakaya pala natin. Kahit mga Chinese, Indian, and different strong country players from all over Asia. Okay? Hindi pala all over Asia. Eastern Asia lang pala ito. But then again, Chinese players are there. At napanalunan niya ang gold and the outright title of International Master. Ang required lang po for outright title sa lalaki, no, is 2,200. Ang babae naman ay 2,000. Dahil pag nag-gold ka naman sa women or girls 18 under, you get an outright woman international master. The same with Open 18, 16. Pareho lang yan siya. And fellow chess players and coaches, nakikita nyo ang mga titles na to doon lang sa FIDE table. Meron po, pag i-click nyo po sa FIDE, yung mga outright titles to be given. It's posted over there as approved by the FIDE Congress as recommended by the

0: Congratulations. Who can forget this guy? Oh, Marcos Manalo is here, our president of our boxing association.
1: Amateur Boxing Association, it's Amateur Alliance. Association of Boxing Alliance of the Philippines, and the president and the chairman are here with us. Onyo Velasco, certainly a living legend in the sport of Philippine boxing.
0: Mabuhay ka, Onyo!
2: Ito po yung ano, ito po yung pinakatakot natin po lagi. Sa boxing po, hindi ako natatakot. Pagdating dito po sa pagsasalita, medyo tagilid ako dyan. Pero ako pipilitin ko po pasin ang inyo. Ano muna po, marami-marami salamat po sa ating mga chairman po, ako, Gregorio po, at sa lahat po ng commissioner, maraming salamat po at sa lahat po ng staff ng Philippine Sports at sa kumubo po nito ng Olympic po. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre yung mga media po natin na sports writer, maraming salamat po sa inyo dahil pinasikat niyo po kami. Siyempre, kung wala po kayo, hindi rin kami po sisikat sa buong Pilipinas at sa ibang lugar pa po. Siyempre, Sir Sir Vargas, maraming salamat sa suporta po sa vaccine, sa ating sekretary, si Manalo. At siyempre, si Sir Bongo, dito po, si Lord. Lagi nga kasupport po yan sa sports. Lagi may isa basketball po. Yan po. Ako po, kasi na ako nauna po, nung kabataan ko po talagang ano, mahirap po yung buhay namin talaga. Siyan po kami magkapatid, ako po yung bunso. So lahat po kami, pitong lalaki, dalawang babae, lahat po doon ng boxing halos para malibre lang po sa pag-aaral. Yun po kasi... Sorry po.
0: Love you, Onyo!
2: sa Barcelona, Olympics din po. So parang yung buhay po namin, boxing talaga. Kaya may loving sports talaga. Pag sa point ko yung ano, hindi ko naman po kalahin. Naging artista pa po ako. Dahil sa boxing ko, totoo po yan. Kasi yung po talaga. Kaya lang yung boxing po, hindi talaga biro po. Hindi yung basta, ay, boxing ka, patuginto ka. Ang sa totoo lang po, kaya hinto rin po ako ng captain ng Olympics. Yung timbang pa lang po, hirap na. Kasi kung tataas pa ako ng timbang, mas talong na nalaking kalaban. Kasi nung maliit pa nga po, yung timbang ko, mas nalaking kalaban. Lalo pa po kung tumas pa ako. Pero kung manarasan ko po, na mag-training, yung walang kain, pero po sa timbang. Kaya yung timbang po, kala nila madali lang yung boxing, mahirap po, mahirap talaga, sobra. Pero sa akin naman yung ibang katanong naman niya, ba't yung anak mo, hindi mo pinabaksin? Sabi ko kung gusto naman niya pakitindi. Pero kung ako tanongin niyo po, ano po, aral na lang po kayo. Kasi hirap po, inaranasin ko na po. Ayoko naman paranas kami niya. Pero kung gusto niya, wala naman ko pwede niya. Okay naman ako nun. Pero tutuloy ako sa inyo, mas matindi pa sa parusigin ko. Yun po. Tapos, sa lahat po ng mga gusto ko na may apak po, mga sundan po yung apak namin ng mga all female po, sinasabi ko po, mag-training po kayo ng mabuti. Disiplina po, pinaka-importante sa lahat. Eh, tanong kayo niyo po pag wala kayo disiplina. Wala kayo mga maraming po. Siyempre, tiwala sa Panginoon. At so din po yung coach natin. At iwas po tayo sa mga masasamang bisyo po, sa mga drugs. At matulog po ng mabuti at sigurado po di malayo po karapatin nyo at makabit nyo rin po yung tagumpay na nasama-sama nyo po. Yan po at maraming salamat po. Mabuhay po.
1: Thank you.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas sa 8 AM ay live ng mapapad sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 5 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta po kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Mayroon po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
3: Oo.
4: Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitang takad. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
6: For the first time, the Saints have won their first straight away. Shotty Davis.
0: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
7: bawal ang pikon.
0: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
8: Magandang hapon po. Ito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, pag Sabado, naglilingkod na naman po tayo sa ating mga tao na talaga naman nagmamahal sa mundo ng boxing. Sa aking mga kababayan sa Karamuan, Camarines Sur, Diyos maray na hapon sa Indunga Boss. Sa aking mga batchmates, Arroyo Bat 71, Edses Bat 67, at syempre sa lahat po ng mga Pilipino, At kahit na hindi Pilipino, basta nakikinig po sa atin sa iba't ibang panig na mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Sa aking mga foreign na mga classmates at mga kaibigan, nandyan po si Rizal Buendia sa London, England. Nandyan po si Isla Valencio sa Hungary. Sarina Ann Flores Buenaventura na nandiyan naman po sa Calgary, Canada. Ganun din naman si Alea Kasahe dyan po sa Dubai, United Arab Emirates. At syempre si Minerva Vasquez sa Oslo, Norway. Hindi ko rin syempre pwedeng kalimutan ang aking pamangkinan na nandiyan naman siya sa Doha, Qatar. Walang iba kundi si Cheryl Palaya. Sa ating mga pinsan nandiyan sa West Coast, the Rumor family, the Matches family, Flores family, as well as the Rusal family. At ang mga teacher naman ng aking apo na si Lakshmi Chescalarcon, ang kanyang advisor na si Mr. Tirso Peralta, ganun din naman ang kanyang English teacher na si Ras Fernandez. Maganda ng Judge Feliciano Belmonte Senior High School. Yan po. Sana nakikinig po kayo para naman na maging masaya naman po kayo. At syempre ang ating kaibigan na si Bobic Suwan na talaga naman sumusuporta sa atin. Umpisa na po natin para makarami na po tayo ng ating mga issue ngayong hapong ito. Alam po ninyo, kung pagbabalik tanawa natin mga ilan, tatlo, maybe four weeks back, tinatalakay ko na po na panahon na para magbigay ang tinatawag natin olimpiada. Kasi ang Olympics po, ang binibigay lang po niyan gold, silver, bronze. Wala pong perang binibigayan, ni isang pera. Pero naglabas po ang International Olympic Committee ng itong darating na Olimpiada, which is 2028, ay magbibigay na po daw sila ng tumataginting na $10,000 sa bawat isang atleta. Siyempre, kasama na boxing dyan. Wow! For the first time, makikinabang po yung mga atleta. Kasi alam po ninyo, sa nakalipas na mga Olimpiada, lalo na itong panahon na talaga naman dinudumog ng sponsor yan. Alam po ba ninyo na ni isang pera wala pong binibigay sa atleta yan? Lahat po ay talaga namang shoot sa banga ng International Olympic Committee. Ngayon po, talaga naman nagpapasalamat po ako na mukhang natauhan na. Kasi, di ba, ginawa ko pang ehemplo dahil sa tinatawag na World Cup. Lahat po ng mga participant niyan, pag-uwi niyan, halimbawa natalo, first round, laglag na sila. Pag-uwi niyan, may dala-dala na yan, may bit-bit. Bawat isang bansa nakalahok sa World Cup. Kasi yung makapasok lang po sa World Cup, mahirap na. Ganon din po sa Olympics. Ganon din po sa Olympics. Napakahirap pong pumasok diyan. Nagtataka nga ako dapat sa local meron na kaagad na token appreciation. At least naman lang, 25, maybe 50,000 pesos pag ikaw ay nakakwalify sa Olimpiada. And I'm talking about that several months, way, way back, and siguro umabot na rin yan halos sa taon na talagang kailangan talagang magbigay importansya kasi hindi naman po lahat nang sumasali sa Olympics, pag-uwi, may daladalang medalya. Paano yung iba? Swerte na po ang 20-10% ng mga pinadadala sa Olimpiada na makauwi ng medalya. At sa Olimpiada naman po, walang binibigay na pera dyan. Hanggang doon sa last Olympic, which is the 2024 Paris Game, wala po binigay ni isang pera dyan. Pero nagpapasalamat po tayo dahil nag-umpisa na po. At dahil malakas ang sabi nga contingent natin pagdating sa boxing, eh marami yung makakapag-qualify at lalo magpupursige. Alam po ba ninyo na pag may ganyan na, eh nas nadodoble yung pagpupursige ng mga atleta na makapag-qualify sa Olimpiada? Kasi makapag-qualify ka, automatic meron ka ng 10,000 eh. Ganun po yung sistema na ginawa ng IOC regarding that. And that is an excellent decision para naman makinabang yung mga atleta na pinakikinabangan nila for so many number of decades now na sangkatutak yung sponsorship, apparel, name it, drinks, lahat ng pwedeng i-sponsor dyan dahil pinanonood ng bilyon tao, hindi po milyon ha, bilyon tao sa mundo pag may mga malalaking event, sporting event to be particular, ay pinanonood po yan. Ang pinakamalaki nga pong event pagdating sa sporting ay yung World Cup, yung soccer, yung football kung tawagin ng iba. Pero normally, they call it soccer. Pero second to that is the Olympian. Mga Olympic players, libo po yan na nakaka-qualify. Nung araw, mas marami pa po. Kasi nung araw, wala naman pong qualifying eh. Basta meron ka may padala, sige, fire. Pero ngayon po, bago ka makakwalify, ang tawag nga dyan eh, dumadaan ka sa butas ng karayom. And that should be compensated no matter what. Dapat local mag-uumpisa doon. Hindi sa dapat sa international. Dapat sa local pa lang ay binibigyan na po ng importansya ang lahat ng mga magkukwala. Whatever it is, boxing, swimming, basketball, name it. No, basta makakwalify tayo sa Olympics. Dahil napakahirap po dyan. Dahil bilang na lang po ngayon ang mga qualifier. Hindi kagaya nun, talagang sky's the limit. Pasok mo yan, basta pwede. Eh, pagdating dun, may qualifying pa rin. Nakakwalify ka na ng Olympics, may qualifying pa kung sinon papasok dun sa tinatawag na finals. May ganun pa po yan. Hindi po yan na bakbakan ka agad, manalo. Gold medal kaya hindi po. Lalo na sa track and field, swimming, at yung mga iba pang sports, gymnastic, name it. Marami pong qualifying dyan. At yung qualifying na yan, talaga naman, umaatikabong pagsuot sa butas ng karayom. Sa boxing lang po eh. Nakakwalify ka. First round, nanalo ka. Second round, nanalo ka pero putok yung mukha mo. Hindi ka na makalaro sa second round. Talo ka na, automatic yon. Kasi pag didesisyon na ng ring physician na hindi ka capable para maglaro sa third round. O di talo ka na. O, ano yung uwi mo? Wala, kamote ka. Pero with this decision ng IOC, kahit na umabot ka lang sa second round o kahit na first round lang, basta nag-qualify ka sa Olympic, meron kang tumataginting na $10,000. Magkano na ba ang $10,000? More or less 600,000 pesos? O, yun. At least may puhunan na yung mga natin, atleta natin, kahit anong field pa siya ng sports. Kung may 600,000 ka, at sana hindi ito maging what do you call it, kontrobersiya na gagawin pang taxable. Sana po, hindi na po ninyo itatax yan. Kasi ano yan eh, given token gift mula sa International Olympic Committee. So, pagdating dito, pwede na sila magpatayo ng siguro pag walang bahay, automatic, Filipino style yan eh. Pagpapatayo yan ng kahit na barong-barong. Pag meron na, maliit na tindahan. Ganun ang, ano eh, ang style ng Pilipino. Pero yun ay para sa kanilang pamilya as well as siguro sa kinabukasan ng kanilang mga anak dahil yung iba dyan magpapasok ng educational law, yung educational, what do you call this, mga insurance. things like that para sa kanilang mga mahal sa buhay. And this will be an excellent chance for qualifier, lalo na yung hindi mananalo kasi under the so-called Incentive Act, Sports Incentive Act, yung mananalo lang po sa ng gold, silver, and bronze ang makakatanggap. Siyempre, kasama na yung coaches ng mga mananalo. Pero yung matatalo po, wala. Sige, mag-ano muna tayo, magbe-break muna tayo. Take it away, engineer.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
13: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
14: Alam mo ba na ang June solstice ay nangyayari kapag ang hilagang bahagi ng daigdig ay nakahilig ng husto palapit sa araw? Sa Pilipinas, karaniwan itong nagaganap tuwing June 20 o 21 at nagdudulot ng isa sa pinakamahabang araw sa taon. Mas matagal ang liwanag ng araw kaysa sa gabi dahil mas direktang tumatama ang sinag ng araw sa hilagang hemisphere. Bagamat tag-ulan na sa Pilipinas sa mga panahong ito, mas nararamdaman pa rin ang init sa maghapon. Ang June solstice ay isa rin paalala kung paano nakaapekto ang galaw ng daigdig sa panahon at klima sa buong mundo.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: Mga teammates, line up na!
16: Line up na!
15: Game na!
16: Game na!
15: Is Sports Lab sa Radyo, Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
8: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Dito po sa programang eSport Lang para sa Sports Radio 918. At talaga naman we are proud na itong hapon na ito ay Bicolano Superman, kung tawagin ko siya. Ang IBF Minimum Weight Champion of the World, no other than Pedro Taduran. Good afternoon, champ!
17: Hello po, sir. Good afternoon po.
8: Kumusta ka na? Diyos maray na hapon sa'yo mo.
17: Okay naman po. Ito ngayon, nasa gym ulit. Ganun na. Tamang ensayo naman ulit. Babalik.
8: Wow! Ano ba yung mga preparasyon mo? Kasi medyo naunsyami yung mga supposed to be.
17: Hindi ko po, sir, marinig yung boses niyo. Hindi ko po ma-ano.
8: Hindi, ang sabi ko, ano ba yung mga preparasyon mo?
17: Po, hindi ko po marinig.
8: Ay, teka, sandali. Ayusin lang natin yung mga tech engineer. Kasi, naririnig mo na ako.
17: Ngayon, okay na po.
8: Ayan. Kasi napansin natin na medyo na unsyami yung mga plano mo, no? Kasi, hangad mo na makalaban si Oscar Culiaso. Kasi para sa unification, ano. Pero mukhang, sa tingin mo ba, umiiwas sa'yo si Oscar Culiaso? Kasi mas minamarapatan na kalaban niya yung mga, sabi nga, cherry picking. Ibig sabihin, madaling kalaban. Anong tingin mo doon sa ginagawa ni Oscar Culiaso sa ngayon?
17: Siguro po talaga ay nag-iwas siya sa akin kasi kung talagang gusto niyang labanan ako, sinabayan niya ako na unification belt na sana kami. Hanggang ngayon, hinihintay ko siya, pero iba yung kinukuha niya ang kalaban. Ibig sabihin, takot siya.
8: Sabagay, may punto ka dyan. Ano? Kasi, ngayon kasi, naniniwala ka ba na yung mga, lalo na sa mga foreign champion, kanya nila ginagawa yan para mapalawig yung kanilang pagiging champion. Baka masilat sila eh. May yes, ganun bang mentalidad yung mga champion ngayon?
17: Siguro, yung iba siguro, ganun. Pero ang ano kasi ni Oscar Collazo, ay sabi niya ay magiging undisputed champion daw siya. Yun nga. Pero ayaw naman niya ko ng labanan. Kaya paano siya magiging undisputed kung talagang ano, ako, kahit sino, laban.
8: Kanya nga ako sa'yo, champ, kasi hindi ka namimili na kalaban eh. Ang problema lang, medyo yung tinatawag natin marquee fight. Yan yung mga marquee fight, talagang may ano yan eh, may halaga, malaki ang halaga. Ikaw ba naniniwala ka ba na panahunan na dapat na magkaroon ng tinatawag na bracket? Halimbawa, minimum weight. Dapat hindi na bababa, let's say sa 50 or 60,000. Dapat nakaganon na kagad. Hindi yung yung magbibid pa. Teka ako, bibid ko 35,000 yung isa, 40, kanya mananalo. Panahon na ba na dapat nakabracket na kagad? Halimbawa, minimum weight, 50,000. Tapos junior flyweight, 70,000. Yung pataas na naka-bracket na siya.
17: Ako, sa akin, siguro ganun pwede na kasi ako, naka-tatlong defense na. Eh, siyempre, kailangan na din mga ganun ng kung ilang yung iano sa akin. O, limbawa, yung doon sa kay Oscar Collazo, yung ganito yung ano namin, gusto. Di, kung ano, yun talaga kasi champion, naka-tatlong defense naman na rin ako eh.
8: Yung kanya nga eh. Panahon na, sa akin ha, panahon na na sabi nga, mag-harvest ka naman. Ano yun? Dapat may marquee fight ka na. Kasi honestly speaking, kahit na makasampung depensa ka, pag maliliit lang, eh, ang dating rin yan, eh, kakapiraso lang. Kasi isipin mo. Champ, di ba? Babawasan ka, I think, 20% sa promoter. Yes, may mga ganun. Yung manager, may tabas yun. Yung trainer mo, coach mo, may tabas yun. At kung ano-ano pa, yung mga pamasahe mo at kung pag-uwi mo, eh, ano na lang eh, sabi nga eh, kaunting-kaunti na lang. So, dapat talaga ang isang champion may marquee fight kahit na papano. Tapos ito, champ, gusto ko pag-usapan natin to. Dapat ba, halimbawa, let's say, kunyari 50,000. Nandun na tayo, no? 50,000. Ngayon, pag nanalo ka ng decision, 50,000 ka lang. Pero dapat may nakapatong doon na kulatilya. Ano yon? Pag na-knockout mo, plus 20,000 ka. Mas maganda ba yung laban na ganon?
17: Hindi po kasi, yung sa boxing po kasi, kung ano talaga yung pinirmahan mo doon, win or loss, ganun pa rin po ang premium mo, manakaot or decision, ganun pa rin, basta nakapirma ka ng kontrata.
8: Ang ibig ko sabihin, insentibo ba na pag pag naka-decision ka lang, ito lang bibigay ko sa'yo. Pero pag na-knockout mo yung kalaban mo, ito naman ibibigay mo. Pero hindi po pwede yung tinatawag na cherry picking na ikaw lang yung mimili. Dapat nasa top 5 lagi ang kalaban mo. Dapat ganon.
17: Pero sa akin, wala naman kasing ganun na ano yung may ano ba na panalo mo ng knockout, ganun yung itatas yung premium. Hindi po kasi hindi man natin alam yung boxing kung naman knockout mo or magiging decision yung pag kinakalabasan. Kaya mas maganda na yung win or loss, ganun yung price para sigurado na.
8: Hindi, sa akin lang naman eh, parang dagdag insentibo doon sa champion. O dapat mayroong kulatilya na ganun eh. Kasi iba ng panahon ngayon, hindi kagaya nung araw na basta madepensahan ko ito, sigurado na. Para dapat ngayon, para lalong ma-entice yung manunood. Kasi gaganda laban eh. Kasi both ways yun eh. Hindi lang doon sa champion, pati doon sa challenger.
17: Yes, opo.
8: Dapat ganun ang sistema ngayon. Pero ngayon eh, bukod siguro sa ilang mga naging Pilipino champion, tayo walang iniilagan eh. Bakit nga pala, matanong kita, bakit yung mga ano, mga ibang, sa ibang division, bakit namimili sila ng kalaban? Ano ba talaga ang aim? Inuutos ba yun ng promoter, manager, o sila mismo ang naghahangad nun?
17: Hindi. Sa ibang ano po kasi, ibang promoter, ano, kung boxer niya ay champion, maghanap sila ng mga kalaban nila yung top 5, gano'n. Or kung hindi kasi, hindi pa mandatory, hanap sila ng, pipili sila ng kalaban nila. Sila ang mamimili. Kasi sila ang mag-ano, yung mag-promote.
8: Kasi napansin ko kay Oscar Culiaso, yung dalawang huli niyang laban, pipitsugin yun eh. I think wala yata sa top 5 yung dalawa niya na kalaban na yun eh, yung na-knockout niya. I think wala sa top ano yun, wala sa top 5 yun.
17: Pero yung ano po kasi doon, ay ang kalaban ni Oscar Culiaso ay si Joey Canoy. Hindi nakakuha si Joey Canoy ng visa. 5 days na lang. Kaya yun, nakaoko sila na hugot na lang yung kalaban niya ngayon ni Oscar Culiaso.
8: Yung ba, ano, ito, tatanungin kita. Normally ba, pag ganun, pag lalo na pagduda sila, sinasadya ba yun ng promoter na i-delay yung pagpunta mo doon? Kasi, baka delikado yung tao ko. Huwag natin, hugot na lang tayo ng pamalit. Pwede bang ganun yon?
17: May mga ano, kasi din na promoter na nagbibigay sila na isang linggo lang na makapunta doon. Nahirapan ngayon yung ano, yung Joey Canoy na makakuha ng US Embassy. Kaya talagang ano na sila, late na, wala pang interview, ganun. Tapos ang binigay sa kanila siguro na ano, 1 week, Amerika pa yon. Talagang jit lag siya. Buti

0: is pa yung 3 years
1: I
0: si
1: see.
0: Apo.
1: Kasi parang ang nangyari doon kay Joey Cano eh, dahil sa wala siyang visa papunta ng United States pa.
0: Yes,
1: no?
0: Apo.
1: Pinroseso pa. So
0: yes,
1: talagang
0: apo.
1: Aabutin ng siyam-siyam yun.
0: Apo.
1: Dapat ba, ito, kasi na nakalabang ka na rin sa ibang bansa. Dapat ba ilang araw ka before the fight na nandun na sa, let's say, sa Amerika, ganyan. Dapat ilang araw ka na?
0: Kung sa Amerika po yung laban, mas maganda po yung 1 month kasi maano mo yung jet lag, tsaka yung klima, kung malamig or mainit, maano mo yung katawan mo. Kasi kung bibigyan ka ng 1 week, talagang kulang po yun na sa araw kasi unang-una yung pagbiyahe mo doon malayo, talagang hilong-hilo ka nun. Maano ka nun mga 3 araw ka nung papahinga. Tsaka o, kung 7 days lang yung binigay, talagang jet lag po talaga yung boxer. Kaya yun.
1: Madalas hindi na matatalo pag ganun.
0: Opo.
1: Kahit na kondisyon ka.
0: Opo. Dito nga sa Japan, pag 7 days, nandun na dapat din kasi... Di ba minsan ang Japan ay malamig, may summer din. Kailangan 7 days, pwede. Opo.
1: 7 days? Kasi opo. Sa sobrang lamig, gaya ng Russia, no, yung Japan,
0: yes,
1: sinasadya nila na yung mga Pilipino papupuntahin doon ng taglamig para
0: yes,
1: may bentahe sila. So, pag taglamig, gaano katagal? 7 days, pwede ka na makapag-adjust.
0: Pwede. Pwede naman kasi ang ano namin ay sa ang boxing naman ay sa loob ng ano ng stadium. Tsaka ang ano mo lang doon ay pag nag-jogging ka, kung talagang sa labas ka jogging, maninibago talaga po ang katawan.
1: So pag nagkukondisyon ka pag nasa ibang bansa ka at
0: yes,
1: lalo na taglamig, madalas ba sa loob kayo ng gym lang?
0: Ang ako nung lumaban ako sa Japan ay isang linggo nun binigay sa akin. Yun, ang time na yun, hindi naman medyo malamig. Pero sa labas kami tumatakbo po kasi kailangan yung sa labas kasi mas importante makatakbo ko ng medyo mahaba kasi pag time na yun, nagbabawas ako ng timbang, kailangan ko pawisan. Kaya yun, sa labas. So.
1: At champ, sa 105 mo, hindi ka ba nahihirapan sa timbang mo ngayon?
0: Hindi pa naman po kasi sa pag nag-insayo na ako ng tuloy-tuloy naman insayo ko, nagano lang ako ng 115 pounds, titimbang, yun. Ngayon ako na slice lang, ano lang ako, nasa 123 pounds po.
1: Uy, mukhang malayo na yan. Mukhang medyo unti-unti mo nang hatakin kasi alam mo naman na mahirap mag-adjust lalo na pag pinwersa mo.
0: Yes,
1: magiging
0: apo.
1: Ampaw ka eh.
0: Malayo pa, medyo magbawas-bawas ka ng konti. Pero ngayon na wala pang schedule, nasa 123 ako, pag nag-training na ako, 115 o 112 ako.
1: So hindi ka na nahirapan na umabot ng 105?
0: Na, depende din sa klima. Ganun ka na po sa, yung sa Amerika na laban ko. Mainit, kaya medyo pabor sa akin kasi pag akong tumatakbo, mabilis akong pawisan, pag nag-training, kaya maganda po, pag mainit talaga.
1: Pag mainit. Pag malamig, paano yun? Paano ka nag-a-adjust ng pagtimbang o paghugot ng timbang?
0: Babawas ka na sa pagkain po, pagkain, tsaka yun, para maano mo yung talagang papayat.
1: Hindi ka naman hihina, no, pag nagbawas ka?
0: Talagang wag mong bibiglayin yung sa pagkain kasi talagang, lalo na pag mag-insayo ka pa, manghihina ka talaga po doon. Kailangan dahan-dahan, saka may nutrients.
1: So, ibig sabihin, may vitamins ka, gano'n?
0: Apo, vitamins, yan, apo.
1: Yung mga vitamins mo ba, prescribe ba yun ba ng WADA? Kailangan ba ng prescription ng WADA? Ibig sabihin, ito lang ang mga vitamins na dapat mong inumin pag ikaw ay boxer. May ganun ba sila?
0: Hindi naman kasi ako, nung laban sa Amerika, tinatanong ako kung anong vitamins ko tsaka yung pinag-check din nila, mga medical, kung anong ininom ko na vitamins.
1: Ilang, pag halimbawa title fight, Yes. Ilang

0: beses ka kinukuna ng WADA ng test? Urine at saka siguro blood? Ilang beses?
1: Dalawang beses po kasi bago ko pupunta doon, kukuha na ako ng yung mga sa dugo, yun, saka drug test. Pagdating naman doon, yun, i-check ulit na yung ko, dugo, saka ganun, dalawang beses.
0: Ah, dalawang beses. So, sinisigurado nila na nagko-comply ka?
1: Yes, opo.
0: Yung patapos lang laban, wala na sila, hindi na sila kumuhingi sa'yo?
1: Drug, pinapaihi pa rin ako ng, si inamil na drug test, ganun. Pinapaihi pa rin, opo.
0: As a champion kagaya mo, no? Paano mo napapanatili yung tinatawag na timbang mo para hindi ka mahirapan na mag-cope up pag umakyat ka na sa ring? Kasi yung iba nagiging problema yan, champ, kasi nagpipilit sila na magbawas, no? Eh tuloy, imbis na manalo sila, natatalo sila dahil nagpipilit.
1: Mabo. Siguro, sa akin kasi, 1 month before weigh-in, nagbabawas na rin ako ng timbang, dahan-dahan, para hindi mabigla yung katawan ko. Yun, nakukuha ko naman yung tamang timbang ko, kaya pag weigh-in, kain ng marami para makarecover yung binawas, yun, maganda yung kondisyon.
0: I see. What do you call this? May mga nakita ka bang sistema? Diba, napunta ka na Amerika, I think, mga 1 month ka pa yata doon, no? Kung di ako nagkakamali. Ano nakita mo mga sistema, technique, na doon mo lang nakita na dito, nung nagtitrain ka, hindi mo nakikita?
1: Yan, una-una, yung sa training, more conditioning, tsaka, technique. Tapos, sa pagkain naman, sila yung sa kanin, wala silang medyo kanin, ano sila, bulalo. Ay, mga beef steak, ganun.
0: Yun ang kinakain para hindi ka lumobo, parang ganun.
1: Yes,
0: I see. Sa what do you call this? Kasi interesado ako doon sa tinatawag nilang proper strengthening. Kasi, siyempre, hindi lang yan pag sinabi yung strengthening, yung pagpapalakas. Ano ba yung sinabi yung proper? Ano ba yung tama na sistema ng proper strengthening and conditioning?
1: Training and conditioning. Yung, yung pagpalakas ng katawan po. Opo, importante po yun kasi sa boxer, doon na gano'n yung tibay ng katawan mo, lakas, doon din nanggagaling. Kaya importante din po yung strengthening conditioning. Yung sa Amerika, gano'n halos tatlong bis sila mga gano'n sa isang linggo, strengthening conditioning. Kasi importante sa kanila yun. Lakas talaga, tsaka yun, hangin.
0: Anong klase mga training yun? Pwede mo bang ibigay na sample? Mga isa o dalawang klase? Anong ginagawa yan?
1: Mga pagbuhat or yung iba, yung mga sa speed ng kamay, sa suntok, tsaka sa pork work, o ganun.
0: Meron na ba sa Amerika na yung mga punching bag o yung ginagano na mabilis para malaman mo kung gano'n kabilis na sumuntok o gano'ng kabigat yung suntok mo kung punching bag? Meron na ba silang gano'n
1: yan? Kung pinuntahin ko, wala po nakita na gano'n na may yung parang kung ilang bigat yung suntok mo, wala po ako na ano.
0: Kasi, siyempre, nasa Western world ka, ina-expect ko, no, na mataas yung antas ng kanilang yung pamantayan sa ganyan. Siyempre, kung yan ay punching bag, malaking bag yan, pwede naman lagyan kasi yun ng item o IC o something, gadget, na pag sinuntok mo, magre-register kung gaano kalakas yung suntok mo. At doon mo rin pwedeng gawin na mas mapalakas pa yung suntok mo. Kanya ko na sasabi yung na how I wish na meron ng ganun. At saka sa bilis ng kamay, di ba?
1: Yes, opo.
0: Dapat yun, alam rin. Tapos, pati yung meron dapat tinatawag na gamit sa kamay habang yes, nagtitraining na. Nare-register na kung gano'ng kakabilis sumuntok at gano'ng kakabilis humatak mula sa pagsuntok mo. Kasi dapat nandoon nakabase yung program mo doon sa kalaban mo eh. Kasi kung mabilis yung kalaban mo, hindi pwede slow motion ka. Kailangan mo mabilis yung kamay mo. I mean, may mga dapat na mailagay. Sana ma-invento lang kahit na local man lang. Pwede yun eh. Lalagyan mo ng gadget. Kasi hindi na anong gadget nowadays kahit saan meron. Para lang magkaroon ng magandang pagkunan ng sabi nga basihan pag ikaw nagtitraining. Dapat alam mo eh yung kalaban ko ba gano'ng kalakas sumuntok yun, kaya ko bang tiisin, di ba? Pag lumalaban ka naman eh, syempre huwag mo sabihin hindi mo tinetest kung gano'ng kalakas siya. Magpapatama ka eh, may mga pagkakatao kung hindi man magpapatama ka, malulusutan ka ng suntok. Malalaman mo kung gano'ng kalakas yun eh. Kaya ko ba? Ay, hindi ko kaya. Atras muna ako. Di ba normal yun sa mga boxer eh? Lalo na pag yung medyo, ano na yata ako, what do you call this? Behind ako sa points. So gusto mo makahabol. Di ba normal yun eh? So papasok at papasok. Pero yung tama eh, ano eh, matindi yun eh. Ano papalakas mo sa panga mo?
1: Wala lang ako, sparring.
0: Ah, sparring.
1: Masanay din sa matanggapin yung suntok eh, kasi ano eh.
0: Kanya ko na itatanong yun, kasi may mga boxer na talagang malakas ang panga.
1: Opo, meron pa.
0: Meron naman na, ang galing niya, pero pag tinamaan mo, tihaya ka agad. May mga ganun eh.
1: Opo, meron.
0: Saan ba mas madali magpa bagsak ng kalaban? Pag tinamaan mo sa baba o tinamaan mo sa panga?
1: Mas maano kasi po yung dito sa baba. Kasi doon ka may tulog ka doon eh. Dito sa baba pag tinatamaan ka. Pero pag dito, sa ulo, ano, hilo, may hilo.
0: Hindi, pag sa panga. Hindi ba?
1: Wala. Kaya man marugi, ano, maramdaman yung sa ano ng tuhod.
0: Pag sa panga sa tuhod naman. Kanya pala yun naman yung ano, yung mga lumuluhod pag naabot sa panga.
1: Apo.
0: Yung bang napapanood ko yung mga ano mo eh. Hindi ka masyado on the pivot side. Yung sumaside side step lang. Tapos bumibigay ka. Hindi ka masyado sa ganun eh. More on frontal attack ka. Hindi ka ba na ganun, nagpa-practice para gamitin naman yon para yung kalaban mo eh medyo, uy, hindi niya gawa yan eh. Kumbaga magugulat mo. Masusurprise mo. Nag-ano ka, training ka ba para mas gumanda yung sidestepping mo? Kasi mas maganda kung may sidestepping ka eh. At mabilis ang sidestepping mo.
1: Opo. Nagano naman kami, halimbawa, yung kalaban namin kasi ay takbuhin. Talagang, ano, ang more in, ano kami, abante. Kasi yun lang ano namin eh. Yung abulin yung kalaban eh. Kung habol sa amin yung kalaban, kung kami naman atras, pwede kami, ang pag-aaralan namin ay side to sides naman.
0: Yung side-stepping, ano? Para pag suntok niya, malapit ka. Kasi pag umatras ka, hindi ka pwede sumuntok eh. Wala pa ako nakikita ganun. Si Muhammad Ali lang yata yung pwede yung matras habang bumibigay ng ano eh. Yun yung specialty niya eh. Ngayon, sa ngayon, ano yung mga dinidevelop mo? Para pag lumabang ka, kagaya ni Culiaso, sinasabi nila magaling. Pero the way Culiaso is fighting, hindi ko ma-ilagay siya sa word na although world champion siya. Kasi nga, hindi ko nakikita yung mga malalakas na kalaban niya. Si Jerusalem, hindi niya tinuluyan rin. Di ba gusto sana makalaban ni Jerusalem? Kanya si Melvin Jerusalem pumunta na South Africa dahil hindi rin niya binigyan ng pagkakataon.
1: Yes, wapo.
0: Sa nakikita mo kay, ano, kay Oscar Culiaso, ano kahinaan niya? Pinag-aaralan mo ba? Yung
1: katawan niya.
0: Katawan?
1: Apo, yes.
0: So, ibig sabihin, pag medyo binugbog mo yung katawan niya, so, body punching yun.
1: Manghihina rin yun kasi kahit magaling yun pag natamaan sa katawan, manghihina rin
0: yun. Kasi ang ganung style is that preparation yan para sa mukha eh. Yung body punching. Kasi yes. Pag bumaba yung depensa niya, di bababa yung bababa pag nasasaktan na yan eh.
1: No, pwede ka nang tumira.
0: Pwede ka nang umakyat. Oh. Yes. Kumbaga, mamumuhunan ka, sabi nila, gibain mo muna sa katawan.
1: Yes.
0: Wag ka mag-uumpisa sa mukha daw. Anong tingin mo sa gano'n na, ano, champ? Tama ba na talagang sa umpisa pa lang, mamuhunan ka na dito? O sa mukha muna, tapos bumaba ka? Ano ba mas maganda?
1: Kung nasasaktan siya sa katawan, kailangan mo ng katawan eh, kasi para maano siya sa, maano yung depensa niya, mababa, yun. Pag nangyari yun, pwede mo na siyang makuain, baba, taas, o yun po.
0: Ito, kasi hindi pa nangyayari sa iyo ito. Pero marami sa ating mga Filipino fighter, ang pagtinamaan dito sa ano sa gitna, dito sa gitna tinamaan, umuupo na.
1: Opo.
0: Ano ba ang problema pag ganun? Nasa training ba?
1: Matamaan talaga sa katawan po sir is masakit talaga po. Pero ako, nung mga natamaan din ako na ano sa katawan ng mga laban ko, tinitiis ko lang din na ano, hindi ako umupo. Talagang tinitiis ko na hanggang mawala, kaya nakaka-survive po ako.
0: Para makapag-survive ka, kailangan ba tumakbo ka? Ano dapat gawin? Pag binigyan ka ng isang matindi, ramdam mo talaga masakit. Talaga,
1: yes,
0: konti na lang, luluhod ka na sa sakit.
1: Yes,
0: anong dapat mong gawin pag gano'n ang sitwasyon?
1: Kailangan, pag natambo, naramdam mo yung sakit, kailangan huwag kang magpahalata sa kalaban mo kasi pag nahalata, talagang babalik-balikan ka yun. Lalo kung ano, opo.
0: Dudurugin ka niya, in short, yes, parang gano'n.
1: Opo.
0: Di ba, kaliwete ka, alam ko kaliwete ka eh.
1: Yes, opo.
0: Mahirap ba sa isang kaliwete na ang kalaban niya na kanan o mas madali sa inyo ang kaliwa, bingal ang kaliwete, ang talunin yung kanan?
1: Nasa ano po kasi yung, nasa depende po sa boxer kung ano yung ano niya na kalaban eh. Kung kasi ako kaliwa, ang mas gusto kong kalaban, kaliwa rin eh. Kasi yan. Ang ibang kaliwete rin, gusto niya kanan. Magkakalaban, gano'n ako.
0: Pero ikaw, mas gusto mo kaliwete ang kalaban mo rin.
1: Opo, opo.
0: Medyo, ibig sabihin nun, ilang ka sa kanan?
1: Hindi naman, pero mas pabura ko dun sa kaliwa kasi alam ko na yung gagawin na, ano siya eh, kung anong gagawin niya.
0: Champ, yung ano ba, kasi napapansin ko sa magkasaliwa na ganyan, kanan-kaliwa, yung posibilidad na tapakan yung paa mo, kahit na konti lang, kahit sa dulo lang.
1: Yes, po.
0: Some kind ng pandaraya yan eh.
1: Yes, opo. Mayroon mga ganun nangyayari po. Na tapakan yung paa mo, tapos dilisuntok, kaya bagsat, ganun. May mga nangyayari po yun na naapakan yung kaliwakan na maglalaban.
0: Normally yung ganun ba? Sinasadya na apakan o hindi sinasadya?
1: Ang iba, na ano lang, na aksidente lang ang apakan, ang iba talaga may magulang na boxer talagang inaapakan. Pero bawal talaga po yung apakan.
0: Bawal talaga, no, naapakan.
1: Okay.
0: Yung ano, sa experience mo bilang antadon world champion, sino sa tingin mo yung pinakamahirap na nakalaban mo?
1: Siguro yung kuan si Gioka.
0: Ah, si Gioka.
1: Yes, apo. Kasi yun, yung pangalawang laban namin ay talagang matibay din. Matibay. Tsaka si ano, Christian Balunan, isa rin ng magaling na boxer.
0: Ah, I see. Anong meron si Gioka na nasabi mo na hirap ka?
1: May lakas din po kasi mabilis, malakas. Yun. Kaya siyempre kailangan din natin ng mas ano yung laban para manalo.
0: Kasi ikaw frontal ano ka eh, frontal fighter ka. Nag-a-adjust ka ba para maging more on movement, mas magalaw ka?
1: Kasi importante po 'yun kasi para maano din yung kalaban na maka-discarte, mawala yung discarte niya.
0: Oh, kasi pag alam niya na frontal ka, normally nandiyan lang sa tapat 'yan eh. Kasi wala kang inaatrasan, yun ang tingin ko sa iyo eh. Basta kasi laki mo lang, pagkatimbang tayo, walang problema sa iyo 'yan. Maging si Bicolano Superman ka pa. Bakit ko sinasabi pa rin 'yon na pinangangatawanan ko 'yon kasi ikaw na lang ang ano, world champion natin eh right now.
1: Yes,
0: eh. Sa mga nakikita mo right now, sino yung pwedeng maging world champion sa taong ito? Sa taong ito ha. Sa tingin mo?
1: Kuya Charlie.
0: Okay.
1: Kuya Charlie, tsaka si Kuya Jerwin, tapos yung si pwede, John Real kasi mero.
0: Si John Real. Pwede. Si ano, si Mark Magsayo, hindi.
1: Pwede po yan.
0: Kahit na mabigat na yung kalaban niya.
1: Number one po siya sa WBC, pwede po siya makalaban ng championship. Yun. Pwede po siyang mag-world champion po ulit.
0: Kasi mabigat na yung ano niya, yung kategorya niya eh.
1: Hindi, 135 po.
0: Kanya nga. Yung mga heavy fighters, diyan nag-uumpisa eh. Sa 135 pataas yan eh. Mabigat na makakala kasi diyan pag lumubo yan no after 48 hours na nagtimbangan sigurado yan may kalalagyan ka sa kanila dahil ang lalaki nila eh.
1: Apo.
0: Medyo sa party na yan medyo may konti akong duda kay ano kasi malalaki na talaga yung nasa ano si Apo. Mag-uusap tayo kung tungkol kay Jerwin kasi si Jerwin is may laban.
1: Yes,
0: si Omar Trinidad.
1: Apo.
0: Si Omar Trinidad, no, by nature, magandang record niya.
1: Yes, wala pang talo.
0: Talaga, wala pang talo, matindi ang kamay. Talagang contender para sa world championship. Ito tanong ko sa'yo, hindi ba ginagamit si Jerwin Angkahas ng kampo ni Omar Trinidad para gawin tungtungan kasi world champion yan eh. Normal kasi yan sa mga promoter na ito, kung gusto natin magkapangalan, labanan mo ito. Ano sa tingin mo?
1: Sabi ko, hindi naman yun nila ano kasi si Kuya Jerwin talagang ngayon nakita ko ay talagang 100% din ay condition siya. Yan, baka nga matalo ni Kuya Jerwin, mas maganda pa makalaban siya ulit ng world title fight eh. Si, yun, world rated din si Trinidad eh.
0: Oo, tsaka talagang up and coming yung category niya.
1: Opo.
0: Kanya nga tingin ko, ewan ko ha, please correct me, alam ko nandun kayo sa mundo mismo eh. Ako tumitingin lang, coming from the outside. Pero nagiging practice na yan sa Japan, sa yung United States at sa ibang bansa na pag ikaw what do you call this may pangalan tapos hindi ka na world champion.
1: Yes.
0: Ang gagawin sa iyo is that ilalaban ka doon sa ganun na magaling para lang yes. Gawin tungtungan. Totoo ba 'yan?
1: Apo.
0: Ginagawa ng tungtungan.
1: Hindi naman siya manigurado kasi yung Kuya Jerwin ay talagang ano ngayon eh, 100% condition kaya hindi siya manigurado doon. Puntahan mo na siya sa boros ng karayom kung baga gano'n ng ano na. Kung mag-decision, pwede pa.
0: Kasi kanya kung sinasabi yan, kasi ayoko na kagaya ni Jerwin Cass. Ang tagal na world champion yan. I think, kung hindi ako nagkakamali, 9 taon. o siyam na beses pala na nagdepensa ng kanyang titulo.
1: Yes, opo.
0: So, ibig sabihin, formidable na boxer yan. So, kung ikaw yung up and coming, tapos yung marunong yung promoter mo, hahanap yan ng kagaya ni Jerwin ng Kahas na sa tingin nila, no, with siguro the age catching up, tapos dahil sa masyado siya nagtagal doon sa timbang niya, nahirapan siya, medyo hindi na maganda yung ano niya, eh, ginagawang puhunan nung kabila. Ganun ba? Then, ito ha, bakit marami ako nakikita mga dating world champion na ginagawa lang tungtungan dahil ba sa may pangalan sila?
1: Oo, oh, tune up, ganun, ang ano.
0: Parang tune up na lang, ano?
1: Apo. So, kung kahit, kung hindi na, kung insayado naman, kung ano naman nung, ano, nung former world champion ay, ano, hirap, mahirapan din po makatalo yung, ano, yung mag-tune up.
0: Kasi alam ko, nakasama mo si Jerwin eh, kanya, alam ko na, what do you call this, paano siya nagpre-prepara? Tama?
1: Yes, opo.
0: So, sa tingin mo ba, nakabalik na si Jerwin doon sa dati niyang estado nung kampiyon siya na mahusay magpa-kumbina, mga tipong ganon, mabigat yung suntok?
1: Ano ko po ngayon, tingin ko po, oo, kasi talagang ano siya ngayon eh, condition siya, lalo na lagi ko nakita din si mga training niya, eh, yun, talagang ano siya, determinado rin na manalo ngayong laban niya. Yes, 100%.
0: Hindi ba siya nahihirapan sa timbang niya ngayon? Kasi nung yung huling dalawang laban niya kay Martinez, Fernando Martinez, eh grabe yung ano niya, sitwasyon niya doon na kinain siya ng buhay ni Fernando Martinez. With due respect to Jerwin, magaling si Jerwin, pero dahil hindi na nga niya kaya yung timbang, nagpilit pa siya. Tuloy, kinain siya ng buhay ni ano doon, ni Fernando Martinez. Ako, I respect so much Jerwin. Pero yung ginawa nila kay Jerwin na pinilit nila na lumaban pa rin kahit nahihirap na siya, doon ako hindi palo. Pag ikaw, kagaya mo, pag ikaw, what do you call this, hirap na, sasabihin mo ba sa promoter mo, manager mo, hindi ko na kaya dyan, aakit na ako? May karapatan ba ang isang boxer na magsalita ng ganun sa kanyang promoter?
1: Yes po, kasi yung boxer ang maghihirap kaysa ano eh, yung boxer yung nakakaalam sa timbang tsaka sa condition.
0: Kasi kawawa yung boxer pag pinilit eh, doon sa timbang nahirap na siya.
1: Opo.
0: Kanya nga tinatanong nga kita kanina kagad eh, hindi ka ba hirap sa timbang mo?
1: Tangin, pag may tamang ensayo tsaka tamang oras, hindi naman po.
0: So, gano'ng katagal yung tinatawag na preparasyon mo para mahabol mo yung 105 na yon?
1: Bigyan naman lang isa kalahating buwan.
0: Hanggang dalawang buwan. So, parang walong linggo. Ganon. Kaya nang habulin yung ano mo, yung fighting weight class mo.
1: Opo, kasi una-una mag-insayo ka ng hard training, kailangan mo ng ano, yung kung bibiglain mo yung katawan mo, hindi ka makapag-insayo ng maayos kasi yun nga, gutom na, pagod ko pa.
0: How frequent yung tinatawag na weight lifting mo? Nag-weight lifting ka ba?
1: Minsan, opo, inagano din kami ng conditioning training, may ano naman po kami.
0: Sino ang conditioning strength and conditioning coach mo ngayon?
1: Ang former champion din si Kuya Jung Scanner.
0: Si Scanner. Mahusay yan si Scanner. Hindi ko pa na ano yan. Pakisabi sa kanya na baka pwedeng ma-interview ko siya kasi hindi ko pa interview si Scanner. Hindi ba nakaka-apekto sa bilis ng kamay mo yung weightlifting process mo? Di ba dapat kailangan flexible? So, hindi mo kailangan magbuhat. Ano bang ratio and proportion yan?
1: Hindi naman po kasi yun, solid na buhat yung ginagawa namin. Hindi lang Hindi lang yun. Ano kasi hindi naman palagihin ng katawan yung ano eh. Oo. Kailangan lumakas lang tsaka tumibay lang yung katawan. Kaya hindi naman kami yung solid na magbubat talaga. Eh, mayroon din kami na ginagawa na ibang ano, iba pang ginagawa. Kaya yun.
0: Yung dalawang rope, yung ginaganon, para saan yun?
1: Oo, yun. Isa na rin po yun. Maganda rin yun sa dito sa braso para maano yung braso, tumibay din.
0: Aha. Nasubukan mo na ba yung style ni ano ni Floyd Mayweather na itong balikat ang ginagamit na no roll
1: depensa?
0: Oh, na depensa. Maganda yung
1: sparring siguro na ano ko rin na gumanon pero parang hindi ko kasi bet na ganoon matatamaan pa talaga eh. Yes, buti kung talagang mahaba ka tsaka mabilis yung kamay mo ay yung mata mo talagang pwedeng ganoon pero kung ano ka lang, hindi pwedeng ano, si tatamaan ang tatamaan.
0: Kasi kanya ko nasabi sa iyo kasi isa sa mga prominente na depensa yeah, ng mga so nasa mabibigat na timbang is yeah, yung ano, yung pinatatago doon sa pangan nila, yung shoulder
1: yes,
0: nila.
1: Yung shoulder nila, magaling pa mag-roll, yung ano pa, Fort Worth, magaling yung
0: kailangan yun. Kailangan yun, mabilis ang paa mo pala.
1: Opo, kasi stylist ka. Mag-ano ka rin, hindi ka matras, totoo.
0: Sigurado, tumba ka yun.
1: Yes, opo. Kailangan mabilis yung ano mo counter. May counter ka pa dapat lagi dyan kasi kung para mano din yung kalaban.
0: Kung mabibigyan ka na opportunity kay Oscar Culiaso, gano'ng katagal yung dapat mong i-training sa kanya? Both psychological at saka physical at saka strength and conditioning. Gaano katagal yan?
1: Hindi niya ako ng isa kalating buwan o dalawang buwan. Maganda na po ang ano ko sa kanya ipapakita ang laban.
0: Pinanunod mo ba yung mga laban niya?
1: Opo. Napapanood ko naman. Pero kung talaga kami ang maglalaban, ay mas papag-aaralan ko pa siya.
0: Sa tingin ko ganito, if you get my advice, ngayon pa lang, pag-aralan muna na maigi. Kasi pag pinag-aaralan mo, araw-araw mo siya pinanonood, pumapasok yan sa mind mo eh. At pag pumasok sa mind mo yan, once na nakaharap mo yan, alay siyang ano eh, matrix sa'yo. Alam mo na yung gagawin niya, dahil nasa mind mo na. So siguro kung may plana, makalaban siya in the future, siguro ngayon pa lang, dapat mo nang umpisahan papaano siya kumilos, papaano siya sumuntok, at lahat ng bagay. At higit sa lahat, hanapin mo yung weakness niya. And yes, with that, hihingi ko sa iyo ang message mo sa ating mga boxing fans. Papaano nila masuportahan ang nag-iisa world champion, IBF minimum world champion, Pedro Tadoran. Take it away.
1: Una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na lagi akong ginagabayan sa araw-araw pag-insayo at saka sa mga nagsusuporta pa sa akin, naniniwala. Maraming salamat po sa pamilya ko, sa manager ko, kay Pambukoy at saka Sir Marte, Lordy, tapos kay Sir Sean, and sa teammates ko po na tumutulong din sa akin sa sparring, saka sa mga kaibigan ko rin na mga sumusuporta, nagpapalakas ng loob sa akin. Yun, maraming salamat po. Sana huwag kayong sawang sumuporta sa akin.
0: And with that, thank you very much sa Champ Pedro Tadoran, the Bicolano Superman.
1: Yes, thank you po.
0: Yes, take it away. Bye-bye, thank you, more power. Take it away, Engineer.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver?
9: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
7: Oo.
8: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan, mga in at out sa mundo ng palakasan. For the first time, the Atlanta Saints have won their first straight away. Shotty Davis. Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
10: bawal ang pikon.
2: Bawal ang pikon.
11: Sports lang.
2: Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating programa. At talaga naman, I'm really happy na ang ating mga guests ngayong hapong ito ay nakasalang na agad. And I'm very thankful talaga sa ating mga magagaling na engineer technician dito sa ating master control. Nasa linya na po natin ang ating ikalawang guest ngayong hapong ito. Walang iba kundi ang former challenger kay Pedro Taduran sa kanyang IBF minimum weight title sa mundo. Walang iba kundi ang magaling na si Christian Ismaili Balunan. Yan. Basta narinig mo yan, sa aking galing yan. Ismaili. Kasi mahilig ka mag-smile. And for that, I'm very thankful na pinaunlakan mo ang aking, sabi nga, paanyaya na ma-interview ka ngayong hapon na ito. Kumusta ka na, Christian?
12: Una sa lahat, magandang hapon po sa lahat na... Okay lang po ako ngayon, sir. Naghahanda na pa sa paparating pong laban ngayong July 11 sa Tagbilaran, Bohol.
0: Ah, sino naman na makakalaban mo?
12: Makakalaban ko po ay si Arvin Sampaga.
0: Mm-hmm. Anong kategorya niya? Ibig sabihin, maganda ba ang record niya? Malakas ba siya? Anong kategorya na kalaban mo? Sa tingin mo ba may mapupulot ka sa kanya?
12: Yes sir, magaling po siyang boxer, matibay din. Ilang beses na din siyang nakalaro ng mga matitibay na boxer dito sa Pilipinas. Uh-huh. Kagaya nila ni Roderick Bautista, Shane Gintalian at si yung huling laban ni AJ Passionis na si Richard Lasponia. Magaling din po yung kalaban ko, matibay din.
0: So, ibig sabihin meron silang aasahan na magandang laban darating na laban mo.
12: Opo, sir. May asa. Magandang laban po to, sir.
0: Yan. O nga pala, sino nga pala ang promoter mo?
12: Ang promoter ko po si Florizel Echavez Pudot sa PMI Bohol Boxing Stable at ang yung coach ko si Idito Ala Villamor.
0: Oh, malulupit naman pala eh. Si Pudot eh, saludo ko dyan. Magaling na strength and conditioning coach yan. Hanga ko dyan at talagang alam niya kung saan siya nakatayo. Tapos may Ala Villamor ka pa na, ano, na coach. O saan pa? Eh, siyempre, saan pupulutin yung Christian Balunan? Bukas makalawa, baka sa World Championship na. Sa tingin mo, ito, dahil medyo inalat yung ating Melvin Jerusalem, no? Ano nga pala ang weight class mo ngayon? 105 ka pa rin ba?
12: 105 pa ako sa ranking, pero ang paglalabanan ko ngayon is catch weight ng 106-107.
0: I see.
12: Catch weight dahil parang activity fight. Ganun.
0: Kasi kanya ko na itanong yan is that pa baka siyempre pag yung umaakit ka ng ano, hindi ka ba nahihirapan sa timbang mo? O maghabol ng timbang?
12: Maghabol ng timbang, hindi po. Parang nag-adjust na kasi ako pag may paparating na nalaban. Para madali lang ako magbawas or tumaas yung timbang nun.
0: Anong napulot mo? Kasi nagkaroon ka na rin ng tinatawag na title fight, world title fight, nung labanan mo si Pedro Taduran. Tama?
12: Opo.
0: Anong nakuha mo o lesson o studies na na-attain mo nung lumaban ka sa kanya? Na dating wala ka.
12: Yung answer, yung nakita ko yung pinanood ko yung laban ko, medyo walang combination, medyo defensive siya, sir, dahil sa cut ko din sa mata. So, napag na-realize ko na kulang pa talaga ako sa mga diskarte, mga combination punches, tsaka medyo kumpiyansa sa sarili. Kaya sa training namin ngayon, medyo nagpursige ako na nag-adjust, na gumawa ng mga bagong estilo, focus sa training at focus sa game plan namin ni coach dito. Marami ako natutunan sa laban namin ni Kuya Cham Taduran dahil binigyan niya ako ng magandang experience. Kaya sa susunod na laban, di ko na ipapakita yung dati na nagkalaban kami. So mas mabagsik na si Christian sa susunod na laban.
0: Hindi ka na Christian noon. Hindi, joke lang. kidding aside. Ano yung nadagdag mong arsenal? Ibig sabihin yung sa estilo ng panununtukan mo, na sa tingin mo magiging puhunan mo in case halimbawa na nagkaroon ka ng oportunidad na makalaban si Oscar Collazo. Kasi napapansin ko, marami nang nakakalaban na Pilipino si Oscar Collazo. Sa tingin mo, anong chances mo? Halimbawa ngayon, yung kategorya mo, kontra-kategorya niya, ano ang chances mo na manalo sa kanya at bakit?
12: Ang chances ko po ay yung distance ko kasi mas mataas niya, mas mataas ako sa kanya.
0: Uh-huh.
12: Tapos more on jab using jab and distance, puntos lang ng puntos. Tapos pag may opportunity na matamaan siya ng malakas or mag-rugi siya, doon ako magbubuhos ng lakas.
0: Sa tingin mo, ano kahinaan ni Oscar Collazo? Sa ano mo? Sa pantaha mo?
12: Sa natandaan ko, sir, yung tinamaan siya ni Jason Bison sa katawan, parang nasasaktan din siya.
0: So,
12: parang yung kahinaan niya, yung chan niya.
0: So yung ano, yung nakita mo na kung tatalunin mo siya, medyo bubugbugin mo muna sa baba.
12: Opo.
0: Mm-hmm. Kasi dalawang hawak ni ano eh, ni what do you call this, ni Oscar Collazo, WBA at saka WBO. Diba? Na minimum.
12: Yes,
0: so, pero medyo nasilat yung Melvin Jerusalem. Ngayon si Kusi na may ano, may hawak ng corona. WBC champion. Ano yung ano? Ano sa tingin mo yung Kusi? Kumpara sa fighting stand mo, may 50-50 chance ka ba sa kanya? Ini-evaluate mo ba yon?
12: Yes, sir. Para may chance ako na if maglaban kami, may chance akong manalo. Papag-practisan ko siya ng maigi. Kasi di siya masyadong aggressive na boxer, more on distance siya. So ako if ever na magkalaban kami, ako yung magdadala ng momentum sa laban namin.
0: So in short, papasukin mo, parang ganun yung ano mo.
12: Oh. Yes, sir. Hindi lang siya pasok, medyo may planning din. Distance muna bago pasok.
0: Uh-huh. Sa tingin mo, kasi nakita ko na rin lumaban si Kusi dito sa ano eh, sa Araneta, di ba? Naglaban sila dyan ni Melvin Jerusalem. Yes, at siyempre yung sa South Africa. Ngayon, ito tanong ko sa'yo. Kung aayain ka ni Kusi sa South Africa, na alam mo naman doon, eh talaga naman grabe ang tinatawag na hometown decision. Papayag ka? Yes, at bakit?
12: Yes, sir. Papayag ako. Opportunity na din sa akin yan kasi world championship. Baka pala kaya ko naman siyang if matiming nga ng knockout, na knockout din po siya. Kasi kung aabot ng decision, baka ma-hometown na naman.
0: Sigurado. Uwi.
12: Yung impresibo.
0: Oh, uwi kang luhaan doon. Sa ano sa South Africa, yan ang problema ng South Africa. Kahit nabugbugin mo na, na knockdown mo na, ha? Malamang sa hindi, talo ka pa rin. Notorious ang South Africa dyan eh. Mabuti nga ang Japan ngayon, hindi na kagaya nung araw. Na talagang doon, kahit nabugbugin mo sa Japan, talo ka eh. Pero ngayon, natatalo na sila eh. Talagang binibigyan nila ng 50-50 chance, which is very good. Sa Japan, nakalaban ka na, champ?
12: Hindi pa ako nakalaban sa Japan, pero ilang beses ko na din na-try ng sparring ng mga Japanese fighter. Madaming beses na din, Japanese sparring.
0: Sa tingin mo, anong klase ng mga Japanese fighter?
12: Mga Japanese fighter is, pare-pareho, parang yung style nila pare-pareho lang kang kay Inoue. Yung mga style nila, the way sila sumuntok.
0: So, in short,
12: sila sumuntok, sir.
0: So, in short, ang pattern nila ngayon, parang si Inoue. Lahat kinokopya nila doon.
12: Oo, parang si. Pero, ganyan talaga yung style nila, sir. Parang Inoue.
0: Ngayon, sa Hapon kasi, pag nakita nila na ito, effective, lahat sila kukopya doon. Sigurado yun.
12: Yes.
0: Kasi nakita nila effective. Opo, eh. Ang tanong ko, bakit sa nung kagalingan ni Pacquiao, bakit walang kumukopya sa kanya? Yun naman ang tanong ko. Bilang isang boxer, bakit hindi kinukopya yung style ni Pacquiao?
12: Siguro sir, sa stamina, sa footwork, kasi iba kasi yung galawan ni Sir Manny, kasi medyo mahirap siya sa footwork kasi yung stamina mo, then susuntok ka ng marami tapos puro power punches, so medyo yung ibang boxer, kaming ibang boxer medyo nahihirapan kaming sumunod sa style niya.
0: Hindi ba pwedeng bago power punching, pag-aralan muna yung footwork? Kasi madali na yung power punching pag meron kang footwork eh.
12: Oh, footwork talaga nagdadala sa boxer, sir. Kung wala kang footwork, hindi ka mananalo.
0: So, anong klaseng training ang ginagawa mo pag gusto mong pabilisin yung paggalaw ng iyong paa, lalo na doon sa tinatawag nilang sidestepping. Kailangan mabilis ka dyan eh. Kung hindi, sapul ka dyan eh. Dahil hindi ka lalayo sa kalaban eh.
12: Yes, sir. Yung mag-conditioning lang po kami, sir, sa yung explosive training sa footwork. Yan yung para bumilis yung galaw mo sa loob ng ring.
0: Hindi ba training? Yung coach ba ninyo, halimbawa sa footwork, hindi ba kayo inoorasan kung, halimbawa, yung nakikita ko yung ladder. Di ba gumagamit sa kayo ng ladder, ano? Hindi ba kayo inoorasan doon? Kailangan matapos mo sa ganitong seconds lang yan. May mga ganun ba kayo? Kasi dapat may ganun yun eh.
12: Hindi po sir. Sa amin is yung 3 sets. 3 sets na hanggang pa, iba-iba kasi yan, sir, kaya marami kaming ginagawa na footwork style sa ladder. So, parang 3 sets siya, tatlong beses mo ginagawa.
0: Hindi ba dapat ano, may timer yon para alam kung bumagal ka o bumilis ka? Halimbawa, last time mong ginawa yan, kahapon halimbawa, 13 seconds. Tapos naging 15 seconds ka, ibig sabihin mabagal ka. So kailangan pababain mo ng 12 yun instead na ano. So at least alam mo na mabagal ka o bumilis ka.
12: Yes sir, may ganyan din po kami sir, yung time.
0: Yung clock na para malaman kung gaano kakabilis. Ano pa mga ginagamitan ninyo na timer pag kayo ay nagte-training?
12: Yung conditioning training sir, same sa yung hindi kasi kami nagbubuhat ng mga mabibigat, so more on explosive training kami. So more on speed and power. Yun yung training. Same like plyometrics, yan yung ginagawa namin kadalasan.
0: Yung ba yung may mga binibit-bit? Yung pinapasang gano'n, parang bola or something?
12: Hindi, yung plyometrics here is more on jumping siya. Tapos
0: jumping,
12: footwork,
0: okay.
12: Footwork. Halos lahat ng physical na sports parang gumagamit ng plyometrics training.
0: I see. Kasi malaking bagay yan sa inyo na boxer eh. Yung some kind of scientific approach na yata ang ganyan sistema no o program.
12: Yes sir. Yun kasi yung nagpapatibay din sa tuhod namin para bumilis.
0: Doon sa ano ninyo, yung gitna dito sa mismong chan, ano ang nagpapatigas dyan para hindi kayo tumupi agad?
12: Set up sir, tapos parang binabagsakan ng bola na mabigat.
0: Hindi ba nakakabali yun ng ano, ng ribs?
12: Hindi po sir, kasi daan-daan pa kasi yan. So di bigla-bigla, daan-daan na. Until first is daan-daan muna, mga next week, medyo malakas na. So, sa susunod na naman na araw, yun, naka-recover na kasi yung katawan mo. So, mag-a-adjust yan. So, titibay yung chan mo.
0: Meron ba?
12: Sa chan, sir, is sa mindset mo din yan kasi, sir, yung sa chan. Kaya, pag natamaan ka, if yung utak mo magsasabi ng masakit, so, masasaktan ka talaga. So, sa utak talaga din yan.
0: Normal ba yan na pag inabot ka doon at masakit talagang duluhod ka? Kasi marami ako nakita mga boxers na pag tinamaan dyan, lumuluhod eh.
12: Yes sir, walang matibay sa matamaan ng chan. Kasi hindi mo kasi yan na, hindi mo kasi inaakalang matatamaan ka tapos parang
0: hindi ka makahinga.
12: Hindi ka makahinga pag tinamaan ka ng chan.
0: I see. So, paano dapat?
12: Kahit anong galing mong boksingero.
0: Pero may mga matitibay dyan.
12: Pag tinamaan ka sa chan. Opo, may mga matitibay din po yung nagdetipin sa sila sa una.
0: Ano ba pinakamagaling na pandepensa dyan bukod sa sit-up? Ano pa mga pwedeng para tumibay yung ano mo? O talagang natural yan na pag tinamaan ka dyan at humihinga ka, tapos ang kwentuhan?
12: Yes sir, pag tinamaan ka talaga, pag matimingan ka ng power body shot, tutumba ka talaga.
0: So, the only way para hindi ka dyan is that kailangan mabilis yung ano mo, kamay mo para dumipesa, para itaboy yung suntok.
12: Opo, sir. Pero meron ding mga ibang boksingero, sir, na yung ini-endure nila yung
0: pain,
12: sakit.
0: O,
12: mataas yung pain tolerance nila.
0: Ikaw, champ, anong pain tolerance mo? Ikaw, pag-uusapan naman natin yung iyo mismo. Kayang-kaya mo ba? O hirap ka? O ano? Ano? Kasi hindi ka pa nakatanggap ng ano eh, na lumuho dahil sa sinuntok ka dyan eh.
12: Hindi, sa ngayon sir is sa noon sir, nung nagsisimula pa ako sa ng boxing, ay nang magsisimula pa lang ako ng debut fight. So, meron ako naka-sparring na ala boxer. Ah. Tapos, nung pinasukan ako ng power body shot, so, nung napasukan ako, parang ang,

0: parang tubo na hindi ko maintindihan. Ano yun? Paano yun? Dito rin hinahataw eh. Para saan yun?
1: Papatibay. Sa pansanin yun, sir, sa mindset, yung hindi ka magpapadala sa sakit. So, habang pinapalo ka, pag tumatagal, tumitibay yung tiyan mo.
0: I see. So, ibig sabihin eh, pag nagtitrain ka, gano'n naman katagal yung training na gano'n? Araw-araw ba yon? Every other day?
1: Ang sa amin, sir, is yung every other day or depende sa coach namin, kasi if malapit na yung laban, nag-a-adjust na kami sa nagla-light na kami. Hindi na masyadong masakit para pagdating sa panahon ng laban, so naka-recover na yung katawan mo, hindi na siya masasaktan.
0: Champ,
1: maling mag-recover yung katawan mo.
0: Champ, experience ka na ba ng tinatawag na mga injuries?
1: Yes, sir, hindi yan iiwasan talaga yung mga injuries.
0: Anong mga injuries yung naranasan mo? Bukod doon, sabi mo, biyak yun dito mo dahil na doon sa laban ninyo yata ni Pedro Taduran.
1: Kadalasan yung kamay talaga, sir. Kamay ng boksingero.
0: Paano? Kamay. O gano'ng katagal ang recovery period ng ganyan pag sa kamay?
1: Depende din, sir, sa mga 1 month or ganyan po, sir.
0: Paano yun? Walang laban? Walang training? Anong ginagawa ninyo pag gano'n? Kasi pag hindi
1: ka nagtitrain...
0: May training pa rin.
1: Pero light lang. Hindi ginagamit yung kamay. May injury.
0: At saka walang sparring?
1: Walang sparring, sir. More on tactical training na lang po.
0: So tibay ng katawan?
1: Opo.
0: Ngayon ito, kasi sa boksingero, alam ko, importante yung mata. Importante, yes, yan. Paano ang training na ginagawa ninyo para hindi kayo mag-wink, yung kumurap? Kasi hindi ka pwede kumurap pag boxer ka, lalo na sa ibabaw ng ring, pag nagtilungtong na yun, yung pinatulog na yung bell, hindi ka pwede kumurap, yes, dyan. Pag kumurap ka dyan, tapos ka.
1: Sa ganyan, sir, is makukuha mo yan sa sparring, sir, yung hindi ka kukurap.
0: Uh-huh.
1: Kasi masasanay ka kasi sa para paparating na suntok. Sa sparring yan makukuha. Kasi kung yung training mo is yung nasa walang kalaban or kay sparring, parang hindi mo ma-develop yung yung mata mo, parang pipikit pa rin kung wala kang sparring. Sa sparring talaga yan makukuha.
0: Gano'n ka dalas kailangan ng sparring? Lalo na pag halimbawa medyo malayo pa, gano'n ka dalas? Nasa gitna o magmalapit na, gano'n ba kadalas? Hindi, alam ko hindi pare-pareho yan eh.
1: Parang sa umpisa, sir, is first week is 1 or 2, then if nasa gitna na, parang 3 times a week. Then pagdating ng malapit na yung laban, 3 times a week pa rin, sir, pero bababa na yung round.
0: So yung number of rounds. Ganun, sa sparring ba parang regular fight training na 3 minutes yung round?
1: Yes, sir, 3 minutes talaga.
0: 3 minutes pa rin per round. Spar kayo, ano yung controlled shots o walang control?
1: Sa controlled punch, sir, at depende, sir. Pero pag iba yung kay sparring mo, ma-adjust kasi yan sa coach kung ano pinakita mo sa sparring, kung ano yung paano mo mag-a-adjust siya sa round. By rounds,

0: Nag-adjust kami. So, more on tactical and power punch sa sparring.
1: Ikaw, as a boxer, dahil umabot ka na rin sa pagiging challenger sa world champion. So, mataas ng kategory yan eh. Yung mga plans mo ba pag nasa ibabaw ka na ring, meron ka ng tinatawag na ito yung opening ko, sa gitna ito, tapos sa dulo ito, meron ka bang plan A, plan B, plan C? O yes, all the way, pare-pareho?
0: Yan yun talaga yung plano ko, sir, is yung laban namin ni Champ, Kuya Champ Pedro Taduran, is dahan-dahan muna sa una. Then sa first half, yung distansya muna, ganun. Then sa second half, sa 7 to 12, doon na kami makikipagsabayan ni Champ. Pero dumating kasi yung point na tinamaan ako sa kilay, headbutt. So, hindi ko nagawa yung planning namin. So, nasira yung plano namin. Tapos, hindi na rin ako nakikinig sa coach ko kasi...
1: Bakit?
0: Nagpo-focus na ako sa... Sa tat ng ulo ko. Tapos, parang ayaw ko na hintuin ng doktor. Kaya, medyo nag-a-adjust ako. Medyo defensive na yung galawan ko. Wala nang suntok kasi... Parang natatakot ako baka pahintuin ng doktor yung
1: laban.
0: Yung laban kasi
1: knockout pa yun.
0: Yung cut ko sa kilay.
1: Oh, knockout pa yun ano. Ah, yung ano ninyo, yung headbutt mo, accidental ano?
0: Accidental po, sir, kasi left-handed kasi siya, ay southpaw, tapos ako orthodox.
1: Ah, so medyo, kanan ka, medyo siya kaliwa.
0: Medyo mababa si Taduran, mababa. So, sapol ako sa ulo niya.
1: Ah, so, pag yumuko siya, nakatingala ka pa ng konti noon.
0: Yes, sir.
1: So, mula noon?
0: Nakuha ko, sir, is experience talaga. Malaking experience yung nakuha ko kay Champ Pedro Taduran.
1: Kasi?
0: Kaya sa susunod, pag na-cut ako sa kilay, bahala na. Basta laban lang na. Laban tapos focus sa planning.
1: Kasi
0: nawala kasi ako sa plano.
1: Importante kasi sa what you call sa boxer yung along the way. Halimbawa 12 rounds. So first 4 rounds ganito muna ako. Tapos magta-transcend ka. Ganito na gagawin ko sa 4 to 8, tapos 9 to 12 ito. Para yung kalaban mo,
0: yes sir,
1: mahuhulog sa trap. Kasi sigurado, uy, bigla nagbago. Magugulat siya eh. Mahuhuli mo siya, yes, ng nasa maling ano. So, makakachamba ka sa kanya doon. Sa ano ba, sa boxing ba? Is there such thing as chamba?
0: Sa ganyan, sir, is more parang 50-50 ako dyan, sir.
1: Merong chamba, merong hindi.
0: Kasi yung di mo inaakalang mananalo ka pa is yung matamaan mo ng power punch yung kalaban mo.
1: Kaya, na hindi niya na inaasahan.
0: Oo po, sir. Pero
1: planado mo yun.
0: Matatawag na chamba kasi pinaghirapan mo kasi mag-training. Tapos,
1: saka pinlano mo yun.
0: Chamba yun.
1: Halimbawa, nakita mo, po, ganun. Eh, alam mo na pwede ka sumuntok ng ganon. Napabagsak mo siya. Sa tingin ko, hindi chamba eh. Sa boxing, with due respect talaga sa ano, hindi ako naniniwala man chamba dahil yun, lahat yun na ginagawa mo during your training. Ngayon, i-apply mo lang pag nandun ka na sa ibabaw. Mag-a-apply ka lang nun eh. Application lang naman yun eh. Paano ko kukumbinahan to? Ito yung style niya. Pinag-aralan ko yung video niya. Pag gumanon siya, dito ko siya bobombahin. Kanya hindi chamba yon.
0: Yes, sir. No. Opo, sir. Tama.
1: Ito ngayon ang tanong ko. Sa boxing ba, meron bang tinatawag na kontrapelo?
0: Ano po yan, sir?
1: Kontrapelo. Ibig sabihin, may isang boxer na ang galing. Galing niya. No? Tapos yung kalaban niya, ordinary lang. Pero hirap na hirap siya. Pero ang galing niya, pag iba kalaban, ah, pero doon sa ordinary na yon, hindi siya, kumbaga, hindi niya makontrol yung laban kasi yung style niya hindi angkop o hindi pa, kumbaga, doon sa kalaban niya, sisiw yung ganon. Aw, wala sa akin yung ganyan style. Kayang-kaya ko yan. Yun yung tinatawag na normally ha, in a parlance, normal narrative, ganun ko tinitingnan yung kontrapelo. Pero meron ba talagang kontrapelo pagdating sa boxing?
0: Sometimes sir, mayroong ganyan sir. Yung mahirapan ka talaga sa isang boxer kahit hindi naman siya marunong.
1: Or oh, yung hindi kagalingan.
0: Hindi siya skillful nga fighter pero
1: hirap ka doon sa style na.
0: Nahihirapan ka sa laban.
1: Oo. Kasi
0: oh, totoo yan sir.
1: May nangyari na ba sa laban mong gano'n na hindi naman tumagaling na ano na bakit hirap ako sa kanya? May gano'n dumating ba yes, sa iyo yan?
0: Yes sir, nung amateur boxer pa ako, ganyan din yung medyo sa adjustments din kasi yan sir. Sa adjustment kung paano ka mag-a-adjust sa laban mo.
1: Ilan taon ka na gano'n, nag-amateur boxing?
0: Nagsimula ako 13 years old, tapos almost 6 years din ako nag-amateur.
1: Oo, maganda rin. Umabot ka rin ba sa tinatawag na, no, na national team o kahit naman lang reserve sa national team?
0: Hindi po sir, sa regional po, yung Sibiraa.
1: Ah.
0: Sa school lang, sa school.
1: So, kahit na paano, kasi ang amateur is more on the basic of boxing.
0: Yes.
1: Yun ang tinuturo, basic defense, points, no, how to connect. Yun lang naman eh. Kasi hindi naman nila aim na pabagsakin dahil pag pinabagsak mo, one point lang yun eh. Katumbas yes, lang yun nung regular na dinajab mo siya na tumatama eh.
0: Oh.
1: Sa panahon na ikaw tatanungin ko, kasi sa tingin ko, panahon na para baguhin yung tinatawag na scoring sa amateur na dapat pag na pabagsak mo, dapat 3 points kagad yun. Yung ganon. Pag standing 8 counts, 3 points. Dapat may ganon. Hindi pa pwedeng ang katumbas ng knockdown eh yung ordinaryong point ng jab.
0: Kasi nakakabawi din kasi yung kalaban pag ganun.
1: Oh naman, oo. Hindi po pwede yun. Ito, dahil professional ka na, dapat ba magkaroon ng standing 8 count sa professional?
0: Para sa akin sir, hindi po sir.
1: Bakit?
0: Kasi is more on, mas maganda talaga yung knockout. Kasi impresibo, marami kasing question sa standing knockout din.
1: Hindi naman standing knockout, standing 8 count. Ibig sabihin, napuruhan mo siya. Eh hindi siya bumagsak, pero kitang-kita nung referee na talagang groggy. Bibigyan ng standing 8 count kasi kanya ko nasabi na dapat meron ang professional kasi marami ng mga injuries na nangyayari kasi yung mga boxer, no? Dahil wala nga standing 8 count. Hindi hinihinto ng ano yan, referee. So, tuloy-tuloy yung ano, yung offensive boxer na gulpihin yon. Kanya nagkakaroon ng injury. Pag nagkaroon ng standing 8 count, titigil ang laban, di siyempre, makaka-recover yung nakatayo. Hindi siya mag-groggy masyado compared doon sa tuloy-tuloy yung bigay ng suntok. Kasi ganun ang nangyayari sa professional. Marami ng mga hindi magagandang injuries as well as yung retirement at yung iba naman talagang fatal, no?
0: Yes,
1: na po, mga boxers kasi nga dahil walang standing 8 count kasi yun ang deterrent para hindi magtuloy-tuloy yung bugbog, hindi magtuloy-tuloy kumbaga mayroong stoppage ng konti. Kahit a konting panahon lang yon, standing 8 count. makaka-recover yung ano eh. Halimbawa, ikaw yung tinamaan. Medyo nag-groggy ka. Payag ako na standing 8 count. Nakakabawi ako doon eh. Hindi ka gaya nung sa kailangan bumagsak, tumukod, or anything. Kasi yun ang ano ng knockdown eh. Dumuhod ka, tinukod mo yung kamay mo, humiga ka, anything like that. No? Kasi ang regular is dapat yung dalawang paa mo lang ang nakatungtong sa canvas. So, opo, yun yung point ko. Pinakikita ko lang sa iyo yung advantage ng standing 8 counts ng amateur to that of yung wala sa professional. Kanya maraming tinatawag nating injuries na nangyayari dahil nga tuloy-tuloy yung pambubugbog nung isang boxer. Halimbawa, si boxer A, ginugulpi ni boxer B. Tuloy-tuloy yun hanggat hindi bumagsak yun.
0: Yes, sir.
1: Yung ano, yung ito, pag-usapan rin natin. Yung kwentuhan lang naman na pasatungkol sa boxing lang naman tayo eh. Yung boxer na sumusuntok pa na nakahiga na yung nakaluhod na yung kalaban, anong dapat na parusa sa ganon?
0: Is yung depende kasi yan sa referee, sir. May ibang referee na -1, may iba din magwa-warning. So mas maganda talagang ano na lang yung ma-minusan na lang kasi hindi kasi siya patas, natumba mo na tapos binigyan mo pa yung boxer na natumba na. So, pangit siyang tingnan.
1: Oh, kumbaga, hindi ka sport. Kasi hindi naman kayo siya magkaaway eh. Sa totoo lang, ang boxing, hindi kayo magkaaway. Magkaaway lang kayo habang may oras doon sa ibabaw ng ring. After that, hindi lang kayo magkaaway.
0: So, sa ganyan, sir, is yung boxer kasi nadadala din lang din kasi siya sa laban. So, medyo yung mga ibang referee nagwa-warning na lang. Nagwa-warning.
1: Kasi marami na rin ako napapanood na mga ganyan laban at may mga protesta na, may mga written at saka ano. I think one of the latest na ganyan is I think yung pagkakapanalo ni Rudelin Perez kay Eman Pacquiao. Eman ba ko sa Pacquiao? Doon sa, I think, Muntinlupa yung laban nila. Tama ba ako? Na nakaano na eh, sumusuntok pa. May protesta doon sa Games and Amusement Board and I wish I can talk to someone sa Games and Amusement Board tungkol doon sa kanilang so-called decision dyan. Kasi nga, na kanya nga na itanong ko sa iyo na bumabalik na naman yung mga ganyan at yan ay natural na nangyayari. Diba?
0: Hindi talaga yan may iwasan sa kapag ganyan. Intense na kasi yung laban eh. Medyo intense na.
1: Intense na, no? Lalo na kalagitnaan, ano? Ikaw, champ Christian, nakaranas ka na ba na either ikaw yung binubugbog na nakaganon o ikaw yung nakakasuntok na nakaluhod na siya? Na-experience
0: wala
1: mo ba
0: yan? Wala pa po, sir. Sa dalawang wala pa ako na-experience.
1: So talagang ano ka, kumbaga, once na nakita mong nag-grogue, dumidistansya ka na kagad sa kanya.
0: Yes, kasi sir. Nag-adjust kasi ako, sir. Medyo... So,
1: yung bang, halimbawa, gano'n, yung ano tayo ng sitwasyon, ito maganda eh, di, sumusuntok siya, inis na inis ka na, dahil sinusuntok ka, nakaano ka, in-uppercut mo ngayon, tumiha yan, na-knockout siya, sino ang panalo doon? Sa tingin mo? Siyempre, sinusuntok ka eh.
0: Hindi ko na...
1: Naiisip ko lang yung mga ganun senaryo na yung nakayuko na sinusuntok. Tapos dahil, loko ka, pung, nag one time, tinamaan sa ganun, tihaya. Siya pa yung na-knockout. Anong, paano di-decision na sa tingin mo yon? Kung ikaw yung boxer o ikaw yung referee or what?
0: Yan sir, parang mahirap yan sir.
1: Hindi, ako naiisip ko lang yan.
0: Kasi depende sa kasi sa referee if na-stop niya yung na-stop niya
1: just,
0: or break. So if nasuntok niya, so disqualify siya. May puruhan na ma-disqualify yung boxer na naka-knockout.
1: Ang tanong ko sa iyo dahil tama, sino ba dapat sisihin sa ganon, yung nakaluhod na yung kalaban, si boxer A sumusuntok pa si boxer B, yung referee ba at hindi niya kagad na papunta sa neutral corner?
0: Yes sir, yung dalawa yan, yung referee sir, kasi nakita naman niya na sinusuntok na sa likod tapos hindi niya inawat. So may kasalanan din po yung referee sa ganun.
1: So anong dapat na hatol sa referee pag ganun? Kung ikaw nasa halimbawa Games and Amusement Board.
0: Po sir, parang hindi ko masasabi kung anong hatol sa kanya kasi hindi din.
1: Punishment, I mean. Yung punishment, anong dapat na parusa sa ganun na hindi gumawa?
0: Para sa akin sir is medyo pero ma-stop siya sa mga ilang buwan tapos mag-meeting sila ulit sa mga dapat gawin or dapat iwasan sa mga boxer.
1: Kasi
0: so mag-meeting sila ulit, parang i-stop lang siya ng more on
1: mga 6 months or
0: 5 months.
1: Ganun. Kasi ang referee, nasa kanya nakasalala yung buhay ng dalawang boxer eh. Isang mali niya, yes, may mangyayaring hindi maganda eh. So talagang
0: hindi
1: dapat...
0: Hindi talaga yung maiwasan sir. Pag intense na yung laban, hindi na maiwasan.
1: O lalo na yung nagpapalitan ng gusto, no? Tapos biglang napaluhod dahil hindi na kayang saluhin, ano? Ano ba mas matibay na, ano, yung panga o yung itong chin? Ano ba mas matibay sa iyo? Ano mas matibay sa iyo? Pag kaya mo
0: yung panga, sir.
1: Mas matibay yung panga mo kaysa dito.
0: Kasi yung pag nadaplisan ka lang dito or ano, pag na-point diyan, parang hihina talaga yung katawan mo.
1: Yun ang ano. So talaga
0: dito
1: kailangan.
0: Talaga. Napipigilan mo pa kasi dito. Sa panga.
1: Eh, madalas yan, di ba sa uppercut, sa dikitan? Nakikita
0: yes,
1: ko, malakas sa dikitan yung... ikaw, gumagamit ka ba ng uppercut? Parang hindi kita
0: yes,
1: masyado
0: sir.
1: Nakikita dyan eh. More on ganung kahooks eh.
0: More on sa laban, sir, is more on... Iba kasi yung sparring ko sa laban. Oh. Yung... Medyo nag-a-adjust ako sa kalaban ko. Kaya hindi ko masyado nagagamit yung upper sa laban.
1: Oh, okay. Yun nga napansin ko eh. Kasi napanood ko na rin naman yung mga ano mo eh. Hindi ka ano doon. Siguro magdagdag ka ng offensive thrust sa uppercut.
0: Yan yung tinitraining namin ngayon, sir.
1: Kasi yung uppercut talaga pag nayari mo dyan, one time lang eh, tihaya yan eh. Di ba? Champ.
0: Yes, sir.
1: Pag inabot mo. Maganda talaga na yung versatile ka. Pwede kang nakatayo lang, na kumbaga sa manok. Mahilig ka ba sa manok? Yung nakikipagpupugan. Di ba yung manok? Ganun eh.
0: Hindi po ako, hindi ako mahilig sa manok.
1: Meron manok na pag pumalo isal, yuyuko lang, palalampasin lang. Yung ganun. Yeah. Tapos tatimingan. Yeah. Yung dapat bilang isang boxer, kagaya mo, mataas na rin yung antas mo. Ang tingin ko, dapat versatile ka na at this point in time, lalo na umabot ka na sa championship. No? World Championship.
0: Yes,
1: challenger ka. Dapat lahat ng aspeto ng pagiging boksingero, dapat medyo hasakan na dyan. Pagkakalaban ko ganito,
0: yes,
1: ito yung application ko. Pagkalaban ko ganito, hindi ka po pwede mag-rely solely dun sa kung ano ka. Kasi kung ano ka, paano kung hindi adaptable dun sa kalaban mo yon? Sisiw pala yun sa kalaban mo. So kailangan marunong ka sumayaw doon sa kanyang sayaw. Kung nag-cha-cha-cha siya, yes, cha-cha ka rin. Na gusto niya ng bunong braso ka rin. Oh, gusto niya bunong braso, teka muna, ibig sabihin malakas ka dyan. Eh, ito gagamitin ko naman sa'yo. So, kailangan more on the versatility. Kasi maaabot mo ang another world championship fight pag versatile ka na. Yung wala ka nang iniilagan sa kalaban mo dahil kayang-kaya mo nang hawakan o mag-adjust doon sa kanilang ginagawa.
0: I-handle.
1: Oo, kayang-kaya mo nang i-handle. Siguro, build more on that aspect. Kung ano yung may kulang ka, yun lagyan mo. Anything na kulang ka, lagyan mo. Kung kailangan mo mag-aral ng shoulder roll, pag-aralan mo, pag wala kang ginagawa, ikaw lang mismo mag-isa, i-adjust mo yung sarili mo. Hindi yung, kasi sabi mo, hindi ako ano dyan eh. Di ba sabi mo kanina, hindi ako used to it ng ganyan. Pero pag magaling ka na boxer, lalo na magaling yung kalaban mo, dapat nagugulat sila sa estilo mo. Uy,
0: yes, sir.
1: Hindi ko nakita sa kanya yan sa ano ha, sa video niya. Tapos bigla mong gagawin sa kanya. I mean, that's one way para mag-build up ka ng magandang imahe at magandang record. At doon sa pag-build up mo ng magandang record, dapat hindi ka na mimili ng kalaban. Sa ngayon ba namimili ka ng kalaban?
0: Ay, hindi po, sir. Wala akong pinipiling kalaban.
1: Ah, very good. Kasi hindi ka
0: dapat... Pag may opportunity, kukunin.
1: Kasi may mga promoter na pinoprotektahan nila yung kanilang fighter eh. Na
0: yes,
1: hindi lalaban yan sa ganito at ito, pag 50-50 chance na manalo ito, hindi lalabanan, mga ganon.
0: Yan po yung trabaho ng manager at promoter, sir. Kasi yung may plano talaga bawat laro. Hindi lang sugod lang ng sugod. Kasi yung boxer kasi, sir, is hindi naman yan takot sa kalaban. Sumusunod lang kami sa mga sa manager at promoter namin kung anong ikakayo sa ng career namin.
1: Ayun. So, dahil halos wala na tayong oras, ano, hihingin ko sa iyo message mo sa ating mga boxing fans. Take it away.
0: Okay. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Inaanyaya po kayo. Ko po kayo sa paparating kong laban ngayong July 11 sa Tagbilaran, Bohol. Tapos sa mga boxing fans ko sa buong mundo, sa Pilipinas at sa Consolacion Cebu at sa Bohol. Please support me always, guys, sa paparating at ipag-pray nyo, isama nyo ako sa dasal nyo at sa PMI Bohol Boxing Stable, Villamor Boxing Stable. Maraming salamat sa inyo sa mga sa inyong suporta at sa mga sumusuporta at lalo na sa pamilya ko. Maraming salamat. At sa inyo po, sir, thank you so much, Sports Radio Pilipinas. Maraming salamat sa pag-invite nyo sa akin dito. Maraming ingat po kayong lahat. Maraming salamat.
1: And with that, thank you very much, Champ Christian Balunan. Salamat sa pagbibigay mo ng oportunidad na ma-interview kita dito sa aking boxing program. Thank you. More power, my good friend.
0: More power.
1: At marami po salamat sa ating mga engineer dyan sa ating tower dyan sa Malolos, Bulacan. Siyempre sa lahat ng ating mga engineer dito sa ating Masters Control Booth. Kundi sa inyo ay hindi ko ma-interview ang ating mga guests ngayong hapong ito. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng ating mga listener at yung mga humahabol naman via replay, marami pong salamat sa inyo. At sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, sa inyo pong patuloy na pagtitiwala sa inyong lingkod. Sabado na naman, siyempre, weekend. Happy weekend po sa inyong lahat. Ito po si Romuel Alarcon. I love you guys!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa Tang Darang, which means to narrate in the form of a song or chant. It's the longest surviving poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Mayroon po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
8: Makapal yung semento.
6: mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These ganito are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: At magandang hapon po sa inyong lahat. Friday, magandang hapon.
11: Magandang hapon, Mons, at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Sports Lockdown.
10: Sabado na naman po at alam naman natin, pag Sabado, of course, Sports Lockdown.
11: Yes, at chikahan.
10: Oo, Friday. Sa, hindi tayo makakapunta doon sa Sambo.
11: Oo. Oh, ito yun, nangyayari ngayon yan.
10: Oh, pero kahapon nanalo na si nanalo na tayo silver and bronze.
11: Oo, yung youth. Start sila sa youth eh.
10: Oo, ito. Si bronze medal muna. Bronze medal si Jeneline Tunyakaw.
11: Hoy.
10: Ayan, sa women's youth, 72 kilograms. Tapos, bronze medalist ulit sa lalaki naman, si Julian Henry Flores.
11: Ay.
10: Sa men's junior combat sambo, 98 kilograms. Ayan. Tapos, meron pa rin. Dami na eh.
11: Oo, kasi dalawang araw na sila naglalaro eh.
10: Ayan. Tapos, dami nila. Totoo yung sinabi ni last week. Hindi, meron pa pala. Sorry. Ito pa. Si bronze medalist Daniel Justin Virtudazo.
11: Uh-uh.
10: A men's junior combat sambo. 88 kilograms.
11: Oh, dami.
10: Ayan. Ang dami na. Meron pa.
11: Magandang chan. This week. Ito, lalong itong weekend na to.
10: So, Matthew San Miguel. Men's Junior Combat Sambo, 58 kilograms. Mm-hmm. At saka si... Ang dami. Si Sherwin Nathaniel Padlan. Junior pa rin. Silver medal. Si Sofia Nicole Novino.
11: Ito yung high.
10: This was the highest women's youth, 47 kilograms.
11: Silver medalist ang highest natin so far.
10: Ang nangyayari ngayon. So, may mga ano pa yan? May mga ano pa?
11: Maghahakot tayo.
10: Tabayanan nyo kasi tutok lang kayo dito sa Sports Radio 918 kasi dito naka-live feed sila sa Philippine Sports Commission naka-live feed at ang Sambo Pilipinas naka-live feed. So, if you want to know more about the happenings in Ninoy Aquino's stadium about this Asia Oceania Championships ng Sambo, Eh, tutok lang kayo dito sa Sports Radio 91. Yes. Ayan. Pero, ang ating guest ngayon, hindi tayo sambo kasi nangyayari ngayon yan. Ang ating guest ngayon ay walang iba, kundi ang katapos lang, o kapapanalo lang. Na,
11: oh, nag-copy din.
10: Oo, kapapanalo pa lang last week.
11: Fresh na fresh pa itong mga to.
10: Sa Taipei, gold medalists lang naman. Tsaka yung kanilang coach kasama nila. Okay, let's call on our yung munang athlete. Yung munang athlete. Si, yung gold medalist natin, si Dimitri Santiago, si Maynard Francisco, at saka si Coach Leonard Bautista. Bautista ba, Polinta? Ayan, ng roller ski.
11: Ng ayan, roller ski.
10: Paki-landscape. At saka pa-unmute.
11: Ayan. Landscape.
10: Dimitri, nakatagilid. Yun.
11: O, yung dalawa.
10: Bati muna kayo.
11: Si ano muna, nakasettle na si Dim. Dim, bati ka muna.
12: Hi, good afternoon po.
11: One. Si Maynard, turn on camera and unmute.
10: Unmute. At saka, yun! Pati ka muna, Maynard.
12: Hello po, good afternoon.
10: Ayan. Asa na si and coach? Coach.
11: Nawala
10: ay,
11: si
10: teka,
11: coach.
10: Sorry. Hindi ko pa pala na-admit si coach.
11: Ayan.
10: Ayan, so, coach.
11: Video.
10: Coach Leonard.
11: And unmute.
10: Ayun. Pa-unmute, coach. At saka, nakatagilid ka.
11: Horizontal.
10: Ayun. Magandang hapon, coach!
13: Magandang hapon din po sa inyong lahat.
10: Ayan. Yun.
11: Dimitri Leonard at si Coach Leonard.
10: Yun. Nabanggit ko nga kanina, Friday, they are from the Philippines. Philippine Snowboard and Ski Federation, PSSF. Yes. Ang sport nila, hindi ho ski na sa snow, ha? Hindi rin ho snowboard. Ang sport ho nila is roller ski.
11: Roller ski.
10: Ayan. Yes. Fresh na fresh sa Philippines. Hindi pa siya ganun ka, ano, sila yung, they were the first, actually second batch na tong sila. Dimitri, tama, coach?
13: Third batch.
10: Okay.
13: Considered first batch.
10: Yes. Diba ikaw first batch?
13: Yes. Oo, yes. Sorry. I didn't
10: ni Carl, myself, but... Coach Carl ang first batch.
13: Yes. Pero sila na... tama. Pangalawang batch sila after us.
11: Ayun.
10: So officially, second batch sila.
13: Yes, yes.
10: Yun. Kasi kayo yung first batch. Anyway.
11: Congratulations ayun sa inyong pagkapanalo, ha?
13: Yes po. Maraming salamat sila po sa... Kaya sobrang kasi, overwhelming po ng aming pagkapanalo ngayong taon dahil ito po yung unang competition namin this year. So medyo magandang pangitain po at magandang simula dahil may mga paparating po pa kami, may mga pinaghahandaan pa po kami.
10: Pero ano coach, sabi nga natin, sabi mo yes, maganda yung ano, maganda yung pasok ng taon. Pero ang roller ski kasi, hindi pa ganun masyado ka-develop sa atin. Eh. Tama ba?
13: Yes. Yes.
10: Hindi
13: katulad
10: ng ibang sports, naka-establish na eh. Ito kasi, yes, sabi mo nga, sabi nyo nga kanina, second batch pa lang. Mm-hmm. So meaning, yung not like other countries na kapitbahay natin, eh well-established na yung iba.
13: Yes.
10: At saka, ang nakakaano kasi Friday, they are already doing ski in snow.
13: Yes.
10: Tapos saka lang sila pumupunta ng roller ski pag off-season, pag walang snow.
13: Yes.
10: So, meaning, may background na sila kahit paano.
13: Yes,
10: ito,
13: totoo po.
10: Ito sa atin, makikita mo talaga that fresh na fresh, walang experience in even snow. Wala naman tayo kasing snow, di ba?
11: So, yes, we saw them. ang roller ski, Coach Leonard?
13: Actually, we start from the scratch talaga. And
14: nakita talagang natin yan.
13: Nag-start kami ng online lang kasi nag-start po ang sports natin dito sa Pilipinas during pandemic. So, syempre,
11: 2020?
13: Around 2022 po, medyo falip na siya pero medyo strict pa din yung paligid. So, talagang before kami na-establish, talagang marami kaming pinagdaanan, and then suddenly kinailangan na kami, parang naging calling na rin namin ni Coach Carl, tapos nag-transition kami from athlete to being a coach na wala talagang knowledge, zero background, at nag-rely lang kami sa mga tao talaga, sa connections ng Philippine Ski,
14: YouTube. YouTube, pati yung inyong training, YouTube.
13: Yes, YouTube University po talaga kami.
14: Grabe talaga.
13: Talagang doon po namin talaga, doon po kami nagsimula before po kami
14: tama ba, Coach? Yung equipment nyo galing pa sa States kay Sir Jim?
13: Yes po. Yes po.
14: At saka Sir Jojo.
13: Yes po, tama po 'yan. Ang aming equipment ay nanggaling pa sa overseas po, sa United States, whereas talagang nung una hindi pa kompleto, hindi pa tama. Ibig sabihin, naglalaro kami ng yung, like for example, yung pole hindi siya accurate, yung boots, kasi may discipline po ang roller skiing, so yun po, hindi pa siya sobrang accurate that time. And syempre po, nung tumagal naman po na nakuha namin, na-correct na namin, tsaka dun po naisip ng aming NSA ng Philippine Ski, and ng club namin na magpadala po ng gamit, at makapag-start na talaga kami mag-produce ng atleta talaga na tuturuan po talaga namin. And that time, nagta-transition na din po kami from athlete to coach. So, yun po.
11: So, since 2020, doon kayo talaga nag-start. Zero knowledge, sabi mo, Coach.
13: Yes po.
11: Patanong ko lang kay Dim saka kay Menard, ano bang background nyo? Or bago kayo nakapasok dito sa roller ski? Anong mga sports na ginagawa nyo before? Or ito na ba talaga agad?
15: Sa akin experience po, ang roller ski po talaga yung aking first actual sport. Before po ng roller ski, ay wala po akong ganong physical activity na ginagawa. Well, one time, na-try po akong isali ng tatay ko sa basketball training, pero hindi ko naman po ganong nagustuhan. So, itong roller ski, nalaman ko lang din po kay Dade. Kasi, yung tatay ko po ay friends with Coach Carl. So, parang, tinanong niya ako kung gusto kong itry yung roller ski. Tapos, pumayag po ako and nagustuhan ko po. Tapos, yan po.
11: Ano yun? Ilan taon ka nung nag-start?
15: Mano po ako, mga 12, papa 13 na po.
11: Well, pero marunong ka na mag-roller skates talaga? Or talagang zero knowledge?
15: Before mag-roller ski, may hobby din po ako ng pag-rollerblades. Kaso hindi po siya ganong defined since wala po talagang mapag-rollerblade dan dati na maganda.
14: Oh, kasada yung... Sa Morong kasi sila eh. They are the Morong Nordic. Ano nga ba pangalan ng grupo nyo? Morong Nordic.
11: Roller ski.
14: Tama ba? Roller ski.
13: Yes.
14: Club. Yes. So sila yung sila yung tinrain talaga. Kasi taga Morong si Sir Jojo, yung kanilang second gen. Ay.
13: Director
14: Vice
13: for,
14: President.
13: Director for cross country and roller ski.
14: Ah, yeah. So, yun, taga Morong siya. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng local sa kanilang province and then siya, sila na nga yun. Mm-hmm. Ang kanilang pinagtitrainingan Friday, kalsada, highway.
13: Yes.
11: Na
14: as highway, in, as in. Oh, yung national highway nila.
13: Opo. Talagang totoo po yung sinabi ni, ano, opo, may pagkaganon po kami nung una talaga. Kasi bago po kami, hindi pa kami recognized ng aming community. So talagang naninibago sila on that time. And then, ayun po, katulad nga po na sinabi ni Sir Monty, kalsada, highway. Talagang secondary road, nagagamit din namin. So, tumagal-tagal naman po, nakilala na kami ng community namin, ng LGU. Kasi nga po, yung unang international competition namin, nanalo kami doon. So, yun yung unang recognition din sa amin ng LGU that time.
14: Saka coach, hindi lang LGU na recognize sa inyo ngayon, pati Philippine Sports Commission.
13: Yes, so sobrang diba, sobrang grateful kami kasi 'di ba Philippine Sports na 'yan, grabe.
14: Philippine Sports Commission kami. Kasi opo. Once ma-recognize ka ng Philippine Sports Commission, yun na 'yun, dire-diretso na 'yun.
13: Opo,
14: they allotted budget for you and then even your trainings are monitored, even you officially your national team members. Kaya congratulations. Yes. Kasi opo. We saw you, how you started from really scratch. Tapos ngayon, your direction is already going there. Yun na yun.
13: Yes. Opo. And
11: po din siyang si Menard, kung anong tinanong ko kay...
13: yeah.
11: Kasi ano pala. Yeah, tama. Pagkatanong ko kay Dim, anong background mo, Menard?
14: Ito si Menard, mukhang ano to, MMA. Hulaan ko.
16: Okay. Actually, I play basketball po before.
11: Okay. But, po. Hindi rin nagustuhan.
16: Actually, gusto ko naman po yung basketball and na-discover ko lang din po yung roller ski gawa po ng parents ko. And encourage po nila ako na buong pamilya ko na sumali. Ayun lang po.
14: So, wala kang idea what's roller ski?
11: Oo.
16: Yes po, wala pong idea.
11: Wala. Pero marunong ako mag-rollerblades.
16: Hindi din po. Actually...
14: Paano ka nag-umpisa? Hirap nun, balance.
11: Oo.
16: Mas marunong pa po ako mag-roller ski kaysa rollerblades.
11: Ah, okay. So talagang
14: yun ang... Mas stable Friday kasi mahaba eh.
11: Teka, Armons, ito ba yung pinatry mo ako?
14: Yes.
11: Oh, naalala ko 'yan, no. Meron ako nung boots.
14: So 'yon, 'yun yung ano, 'yun yung kasi mahaba, yung rollerblades kasi maliit. Maikli. So medyo wobbly.
13: Yes. Saka
14: may yung ginagamit kasi nila rin, may preno 'yun, 'di ba? Yung hindi yun yung skates. Eh.
13: Ano po, with regards with that? In rollerblades kasi it requires many movement talaga, so uh-oh, more on paa ganyan, and then as well as sa roller skiing din naman talagang buong katawan ng gagalaw dyan, but yun nga, kagandahan po ang advantage po ng roller skiing, yung balance mo mas solid kasi may pole ka na. And then, ang roller ski, sa roller skiing po, pag classic roller ski po, one way lang. Ibig sabihin, pag nag-uphill po kayo, hindi po kayo atras. Ganun po siya. And for freestyle skate, kung tawagin namin, na skate roller ski, which is, yun yung malalaki ang gulong, mabibilis, yun naman po, yun talaga yung walang preno at all.
11: Gustuhan yung tatlo.
14: Ano yung skate Friday, yung skate na roller ski, ang itsura niya, yung gulong niya, parang gulong ng scooter.
13: Yes.
14: Pero mas malaki yun sa, mas malaki yun niya, di ba?
13: More likely po, inline skates yung parang Kung i-compare po natin sa laki ng mas malaki po ng konti or mas konti. Siguro po malaki po talaga. Opo. Malaki po ng ano ng konti doon sa inline skate, sa gulong ng inline skates. But yung bilis po niya, sobrang bilis po talaga.
14: Mas matuling. Then, oo.
13: Mas matuling po sa race.
14: Kasi yung sa classic, makapal eh, di ba? Makapal.
13: Opo, yun. Makapal. Tapos, one way lang, hindi atras. Ganun po siya. So, may,
14: so
13: mas may
14: control
13: po. So, ang
14: ginagawa nitong dalawa, ano ba, anong discipline yung ginagawa nila?
13: Sige, at least sa po ba sa sagot or...
11: Menard.
14: Oh, yeah. Menard. Ikaw, Menard. Ano dun yung ginagawa mo? Classic or skate?
16: Ngayon po ang training namin ay skate, but mas gusto ko po yung skate unlike sa classic kasi more on movement po yung skate and mas maganda po.
11: Okay. Si, ano, si Dim. Skate din?
17: Sa ngayon po kasi, dahil yun pong malapit na tournament namin, ay puro skate po yung event. Parang naging puro skate po yung training namin. Pero personally po, mas favor ko po ang classic since mas nagre-rely po siya on pure strength and stamina kasi sa skate po, mas kailangan ng techniques kaysa sa power.
11: Okay. Going back to my question kanina, ano nga ba meron dito sa roller ski or skate and the classic? Ano ba ang meron dito at nagustuhan niyong gawin?
14: Start tayo. Pwedeng, di ba, pwede naman na in love kayo sa ibang sport. Pero bakit itong roller ski that you stayed in? Now, you're in the national team.
11: Anong meron dito? Si Menard muna.
16: Kaya din po ako napapayag dito kasi ito pong roller ski ay mas mataas po yung opportunity kaysa sa basketball United
11: team. Okay.
16: sa basketball, madami ka pa pong pagdadaanan. And dito po, bago-bago pa. So, naitay ko na po yung opportunity na yun para sumali. And tumalo
11: pero, po. Pero, na, as in,

0: question, talagang sobrang lalawak pa po yung aming knowledge sa cross country. Lalo na po dahil kahit nga po almost same discipline sila sa cross country, sa snow skiing, ay kami na yung ginugol po namin panahon at training po, talagang nagbunga po talaga.
1: Yun. Siyempre, may kapalit yung inyong time sa pag-training.
0: Opo.
1: Pala, ilang ba kayo mag-training? Ilang days in a week?
2: Oo, Dimitri, ilang oras ka nagte-training? Sabay-sabay ba sila, coach, mag-train?
0: Apo.
1: Sabay-sabay. Ilang hours, ilang days in a week?
3: Araw-araw po yung training namin. Tapos, dun po sa mga araw na hard training, which is almost lahat na po, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and sigurado po Saturday. Tatlong training po kami sa isang araw. Ang main training po namin, umaabot po ng 3 hours. Tapos, depende po kung sa umaga or sa hapon yung magaganap. Tapos yung other 2 trainings sa isang araw ay parang, ano po siya, workout po siya. Activity to do at home.
1: Yeah. So, araw-araw, walang pahinga. So, yan ang inyong dala at kaya kayo nanalo ng 11 medals. Any future events na pinaghahandaan?
2: Wait lang, Friday, may tanong lang ako kahapon dun sa training. Kasi narinig ko yung sinabi ni Dimitri, halos araw-araw training.
1: 3 hours.
2: May oras pa ba? Ano, si Maynard naman tatanungin ko, may oras pa ba sa love life? Kasi, di ba, yung haba ng training nyo eh. Araw-araw. May nagsiselos ba sa schedule, Maynard?
3: Wala po.
1: Ah, wala. Serious to focus.
2: Mamaya tatanungin po rin sa'yo.
1: Eh si Dim, meron bang someone?
3: Meron bang someone, pero ayos naman po yung schedule ko.
1: Naiintindihan niya.
2: So na-manage mo naman. This is not the school, guys.
0: Actually, Sir Monty, dinala niya din sa sports.
1: Ay, yun naman pala. Magaling.
2: But isa pa curious ako, nag-aaral po ba kayo ng dalawa?
3: Opo.
2: So, ganun din. You manage your schedule sa school tsaka sa training.
3: Opo. Pagka naman po may pasok, hindi po siya yung kasing rami ng trainings po. Meron pong compromise.
0: Yeah. To detail that, Sir Monty, Miss Friday, right now kasi nasa bakasyon pa po ang mga yan, si Dimitri, si Maynard, and yung iba niyang kasamahan. Dito po sa amin, sa Rizal, bakasyon pa sila, and ang pasukan pa nila ay by July. So right now, sinusulit po namin yung bakasyon nila na makapag-training ng like so, full day. May session kami ng morning and afternoon. Yes po. So, pero pag may pasok po kami, syempre po ang kami po as coach, gusto namin priority pa rin nila yung acads nila. So, ang session po namin sa isang araw, meron pa din po. Pero lesson na po. Lesson na po siya. Minsan po isang oras lang ganyan. Basta po non-stop po kami all year round, kailangan may physical activity kami. Hindi po nire-required na roller skiing lang. So, in-encourage din namin sila na ibang physical activities na pwedeng makatulong din sa kanila o ma-convert nila sa training program na ginagawa talaga namin.
1: Yes. Any future?
2: Hindi mo naman, coach, hindi mo naman sila pinapag-swimming sa maalon na dagat.
0: No, hindi naman. Hindi naman po. And
2: biro lang.
0: Yeah,
2: malawo kasi pinag-swimming mo sila sa mga malalim sa mga maalon. Yes. Anyway, joke lang 'yun. Coach,
1: pinaghahandaan ko
2: plans.
0: Right now, sobrang medyo mabigat-bigat po itong papasukin naming tournament dahil ang kalaban po talaga namin ay buong Asia. So, last year po

0: ay first time po namin mag-participate sa Asian Cup Series, whereas ginanap din ito sa Thailand, sa Korea, and sa Kazakhstan. And this year, ngayon po ay same country pa din po yung pagaganapan ng event, but the different is the best roller ski athletes or roller skiers will compete o maglalaban-laban sila on October, which is yun po yung pinakamaging highlight this year ng aming sports. Ang pangalan po niya ay Roller Ski Asian Championship po na mangyayari Thailand po this October. Sa Thailand po. Yeah.
1: Thailand. Sa Thailand.
0: And yeah, aside from that, Miss Friday and Sir Monty, we have a Asian Cup Series na tuloy-tuloy na mangyayari po. So, right now po, ang mag-host pa din ay Korea by August, and then September, Kazakhstan po sa October. October, Kazakhstan, and Pyeongchang, Korea. South Korea.
1: Busy kayo, ha?
0: Opo, busy. Talaga, kasi especially ako po, coach. Kami po ni Coach Card, busy po talaga. As well, kumbaga, yung mga bata natin, nagtitraining kami po, syempre po, yung internal mga inaasikaso from papers, syempre po, sa atin sa Pilipinas, maraming process ang kailangan gawin bago makaalis. So, yun po yung mga pinagandaan natin. And of course po, yung training nila, sobrang focus kami ngayon. Kasi ang goal namin, hopefully, makamit namin yun. And kung hindi naman, makasabay kami.
2: Yes.
0: Yun ang goal. Makasabay kami. Kumbaga, mailaban talaga namin. Ma-represent namin ng maganda yung country natin, yung Pilipinas. So, yun naman po ang aming goal palagi.
2: Yes. So, ano pala, qualifier yung August nyo?
1: Oo.
0: Actually po, yung Asian Championship, na-qualified na po sila last year. Top 100 best roller skiers po.
1: Oh.
0: Yes po, pasok na siya. And then, yun pong gagawin namin for August and September is for next year.
2: For next year.
1: Oh, that's nice. Oo.
2: Sorry, Jen.
1: Sana rin, coach.
2: Manifest na natin.
1: Oo, tsaka magkaroon sana kayo ng training outside of the country.
0: Yes, opo.
1: Maganda.
0: Good opportunity. Yeah, a good opportunity po para po sa mga atleta natin. Kahit nga po hindi na kami as coach, sila ang priority namin na ma-expose talaga kasi.
1: Coach, with PSC. Our chairman now ng PSC, si Chairman Pato, I can assure you na when you present a training program abroad, bibigyan niya kayo ng bibigyan niya. Kasi ganun siya,
0: po.
1: Visionary siya eh.
0: Hopefully
1: si
0: talagang
1: Chairman Bato.
0: Yeah, hopefully makarating din sa kay Chairman Bato yung aming vision and mission talaga for our sports na roller ski. And yeah, yun naman po talaga ang namin eh, pangarap namin para sa mga bata na malayo ang madating nila, ma-represent nila ng maganda ang ating bansa. And of course, para for their own growth na din na mabago yung buhay nila through sports.
1: Guys, sorry wala na tayo oras. Baka may gusto kayo pasalamatan.
0: Unahan ko na po. Ayun po, una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta po sa amin. Lalo na ngayong taon, naging overwhelming po ang aming pagkapanalo. Maraming pong natuwa at nagko-congress sa amin. Maraming salamat po sa amin, National Sports Association, Philippine Ski and Snowboard Federation, sa amin pong club, Morong Nordic Roller Ski, and sa aming president, si Sir Jim Apilar, and for our director for Cross Country and Roller Ski, Sir Jojo Cruz. Ayan, marami po salamat. And of course, hindi ko na po isa-isahin pa, but the LGU po ng aming community sa Morong po, sa Morong Rizal. Maraming salamat po. And to our parents, yan po, na talagang katukatulong din po namin na kumbaga alagaan yung mga atleta namin. Maraming maraming salamat po sa kanila.
1: Ayan.
2: So, congratulations again, guys.
1: Saka, Kocha, we are looking forward na pagdating ng panahon, iikot kayo ng iba-ibang probinsya para i-develop ang grassroots ng roller ski.
0: Yeah. Yes po. Yan, isa din po yan sa aming goal talaga na ma-expand po ang aming sports. And hopefully talagang magkaroon na rin ng kakompetensya ang aming mga atleta. Kasi doon po yung nagsisimula yung growth din eh. So aside from international, dapat meron din sa local.
1: Eventually, kalaban. Sana makita na rin sa batang Pinoy.
0: Opo, yun. Isa pa yun.
1: Sa palarong pambansa.
0: Yes, opo. And, siyempre po.
2: Magkaroon tayo na sa national championship.
0: Opo, siyempre po, pag nagawa natin yun, makapag-start na rin tayo, makapag-invite ng international, makapag-host na din tayo. So, yun din yung isang goal natin for our future sa aming sports.
1: Dimitri!
3: Ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip higit pa sa anumang leksyon sa silid-aralan.
4: Social media ads. The problem is, no, yung po mga bawal, walang ganong proseso. Yung mga walang lisensya. So ako po, nananawagan din, at kaisa po kami sa OWA dyan, pag-aralan po how we can improve regulating recruitment using social media and other messaging apps po.
5: Aabot na sa 200,000 mga peking job advertisements na ang napatakedown ng DMW sa social media. Muli ring ipinaalala ng OWA at DMW na hindi maaaring mag-recruit sa bansa ang mga foreign recruiter na hindi sumusunod sa pamantayan na pinahihintulutan ng pamahalaan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
6: Pinangangambahan ang muling pagsiklab ng tensyon sa gitna ng ceasefire sa pagitan ng US at ng Iran matapos maglunsad ang Amerika ng airstrikes sa mga missile at drone facility ng Iran. Ginawa ito ng US bilang ganti sa umano'y pag-atake ng Iran sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz. Itinanggi naman ng Tehran ang paratang at sinabing tumugon lamang sila sa mga sasakyang dagat na lumabag sa mga panuntunan sa pagdaan sa Strait of Hormuz. Nagbabala ang US na patuloy nitong proprotektahan ang mga komersyal na barkong dumaraan sa nabanggit na lugar habang iginigit naman ng Iran na sasagutin nito ang anumang susunod na pag-atake ng Amerika. Abangan, Philippine National Police inirekomendang sampahan sa paglabag sa anti-hazing law ang 11 individual na nasa likod na pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili.
7: At Bolinao, Pangasinan, niyanig ng magkasunod na lindol. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
8: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Na uwi sa engkwentro ang ikinasang hot pursuit operation ng Philippine National Police laban sa mga suspect ng robbery holdup group nang magpang-abot ang mga ito sa Bukawi Toll Plaza kahapon. Ayon sa PNP, suspect ang mga ito ng sunod-sunod na pagnanakaw sa ilang grocery store sa mga lalawigan ng Pampanga at Tarlac. Narito po ang aking report. Napatigil ang mga sasakyan sa southbound lane ng Bukawi Toll Plaza ng North Luzon Expressway o NLEX sa bahagi ng Bulacan. Ito ay matapos umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Makikita din sa video na kuha ng motoristang ito ang ilang tumatakbong lalaki na tila naka-uniforme ng pulis. Bit-bit ng mga ito ang mahahabang armas. Maya-maya pa, makikita ang mga ito na tila may inaaresto. Ayon kay PRO 3 Regional Director, Police Brigadier General Jess Mendez, nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng PNP at ng mga hinihinalang suspect ng sunod-sunod na pagnanakaw sa ilang mini grocery sa Pampanga at Tarlac.
1: So nagkaroon tayo ng backtracking and everything. So nakita namin tong van na to, gamit nila. Then may coordination din tayo sa 4A. We believe ito ay involved rin sa mga series of robbery sa 4A.
0: Matagal daw nilang minanmanan ang grupong ito sa pamamagitan ng kanilang van na gamit hanggang sa natsyempuhan kahapon sa bahagi ng Pangasinan at Tarlac hanggang sa napunta sa bahagi ng Bulacan.
1: So nagpatao na kami sa mga toll plaza, sa mga exits. Then nung nag-approach sila doon sa barrier, nung Bukawi Toll Plaza, nung lalapitan na ng mga SWAT natin, pinutukan na sila. So nagkaroon na ng firefight.
0: Lalapitan na daw sana ng mga operatibang van nang bigla silang pinaputukan ng mga suspect. Dito na gumanti ng putok ang PNP.
1: Binaril yung tao natin eh. Binaril yung mga pulis natin. Ang ano lang kasi doon is i-approach sila, karangin, pinarilan yung mga tao natin, so nagkaroon na ng putukan.
0: Tatlo ang napaulat na nasugatan sa insidente na dinala sa pinakamalapit na pag-abutan. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Samantala, dinetalye po ng Department of the Interior and Local Government ang resulta ng imbestigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo at kung bakit nauwi sa hazing ang kasong inirekomenda ng otoridad. Samantala, hihingi rin sila ng hold departure order sa Justice Department laban kay dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin. Narito po ang aking report.
0: Pinapipigilan ng Department of the Interior and Local Government na makalabas ng bansa si dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin. Ayon sa DILG, hihingi nila sa Justice Department na magpalabas ng hold departure order laban kay Baldwin na sa kasalukuyan ay nasa Immigration Lookout Bulletin lamang. Kasunod ito ng rekomendasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law si Baldwin at 10 iba pa dahil sa pagkamatay ni Rene Batarbonia at Divine Adili, hazing umano at hindi aksidente ang nangyari habang nagsasagawa ng team building ang Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Batay sa 2 linggong investigasyon ng CIDG, ang aktibidad na isinagawa sa Aurora ay isang screening o requirement para makapasok sa penal na listahan ng manlalaro para sa UAAP. Alam din umano ni resigned head coach Baldwin na may rip current paminsan-minsan sa lugar na pinagdausan ng training at posibleng magkaroon ng high tide dahil pinili niya ang mga araw na alam niyang magiging low tide. Tinuruan din umano ni Baldwin ang mga manlalarong hindi marunong lumangoy kung paano ang gagawin nila sakaling matangay sila ng rip current.
3: The PNP CIDG recommends the evaluation, case build-up, and preliminary investigation to the Department of Justice for violation of RA 11053 or the Anti-Hazing Act against respondents who actually planned and participated in the hazing. Section 14 states that those who actually planned or participated in the hazing as a consequence of the hazing death results therefrom.
0: Tiwala ang DILG na matibay ang kaso laban sa grupo ni Baldwin, aabot sa

0: 6 na raang pahina ang hawak nilang testimonya mula sa kasalukuyan at dating manlalaro na nagsasabing nalagay sa extreme weather at extreme conditions si Baterbonya at Adili. At sa 11 pinakakasuhan, wala umano ni isa sa kanila ang pumigil sa pinagagawa sa mga biktima na naging mitsa ng kanilang buhay. Sabi ni Remulia, hindi binugbog ang 2 namatay pero dinala ang mga ito sa delikadong lugar. Kasama kasi sa mga elemento ng hazing na nakita nila dito ay ang physical o psychological suffering.
1: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito ay tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang ganitong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng samagaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations.
0: Tiwala naman si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na sasangayunan ng Department of Justice ang kanilang rekomendasyon.
2: The police had been active in the investigation such that almost 20 days and a lot of resources had been poured into this activity, especially the investigation. No? In fact, the provincial director of Aurora Province was relieved immediately after making statement and or concluding already that there's no cover-up or there's no walang nangyari na hindi maganda or foul play in that fateful day of June 8. Okay? Dapat inimbestigahan lahat. Okay? Whether there were negligence on the part of who planned or who participated in those activity.
0: Bukod sa 11 individual, hindi rin ligtas sa posibleng kaso ang Ateneo de Manila University. Samantala, iginagalang ng Ateneo de Manila University ang rekomendasyon ng CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng mga estudyanteng sina Baterbonya at Adili. Ryan Lisigues, para sa Bayan.
3: Samantala, sa kaugnay pong balita, naihatid na sa kanyang huling hantungan si Ateneo student-athlete Divine Adili sa bansang Nigeria. Agad itinakda ng pamilya ang libing ni Adili matapos makumpleto ang repatriation ng kanyang labi nitong Webes. Sa Facebook post ng kaanak ni Adili, ibinahagi nito ang kanyang saloobin na ipinadala nila sa Pilipinas si Adili, bit-bit ang kanyang pangarap. Pero sa kasamaang palad ay umuwi na ito ng walang buhay. Sa ibang balita, mahigit 9,000 pulis ang ide-deploy ng Philippine National Police para sa White Ribbon Movement rally sa EDSA People Power Monument bukas po yan, June 28. Ayon sa PNP, mayroon na silang koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City at sa iba pang LGU na malapit sa lugar. Bukod sa pagtitiyak ng seguridad, magpapatupad din ng traffic management ang kapulisan. Tiniyak naman ng PNP na wala silang na-monitor o namo-monitor na anumang banta sa gaganaping pagtitipon. Samantala, nakapagtala ang Fibox ng serye ng lindol sa Bolinao, Pangasinan simula noong May 27. Ayon sa Fibox, muling nakaranas ng lindol ang karagatan ng Bolinao simula alas 7 kahapon ng umaga hanggang alas 11:15 ng umaga ngayong araw. Ang magkakasunod na lindol ay may lakas na 1.8 hanggang 5.1 magnitude at may lalim na 2 hanggang 47 kilometro. Wala namang naitalang major earthquake ang Fibox kundi mga aftershocks lamang. Dahil dito, hinihikayat ang mga residente na palaging maging alerto lalo na sa posibleng pagtaas ng alon sa karagatan. Inabisuhan din ng mga residente na sundin ang mga paalala ng lokal na pamahalaan at ng DOST Fibox para sa kanilang kaligtasan. Samantala, patuloy ang pagbuga ng lava ng bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay.

0: Meditation, touch therapy, why not? Magpamasahe paminsan-minsan para ma-relax ang isip at katawan. Stretching, mag-exercise para ma-energize. At gumanda ang pakiramdam.
1: So, dala sa Metro Manila, Ilocos Region, Dalsal, Visayas, Batanes, Tumuin Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, at Palawan. Alasahan natin na maulap na papawin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog dahil po sa habagat. Then the rest of the country, generally fair weather ang marami na sa panahon dahil din sa habagat. Ang salukuyan, wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anong bahagi ng ating mga baybayin dagat. Yan ang latest mula sa Pag-asa, ito po si Lori De La Cruz.
2: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.

0: Para sa kanyang pagbabalik sa London, England, maglalaro bilang number 29 seed ang Filipina tennis star na si Alex Ayala para sa kanyang sunod na Grand Slam tournament ngayong taon sa prestigyosong Wimbledon Open. Susubukang ipagpatuloy ni Alex ang kanyang impresibong kampanya sa grass court matapos ang kanyang makasaysayang title run sa Birmingham Open at semifinals team sa Berlin. Target ni Ayala na makabawi mula sa kanyang naging 2025 performance sa Wimbledon kung saan maagang nagtapos ang kanyang kampanya sa round of 128. Magsisimula ang main draw ng Wimbledon Open ngayong Lunes, June 29.
1: Sa sandalan ngayon ng Pilipinas, ang pagpapadala ng daang-daang delegasyon para sa layuning makamit ang pinakamagandang performance ng bansa sa magaganap na Asian Games ngayong taon. Diyan po yan sa Japan. Yan ang ulat ni Paolo Salamatin.
2: Nakatakdang magpadala ang Pilipinas ng mahigit 400 mga atleta para sa magaganap na 28th Asian Games mula September 19 hanggang October 4 sa Aichi, Nagoya, Japan. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, umabot na sa 419 ang bilang ng mga atletang bubuo sa delegasyon ng bansa, bagamat posible pa itong madagdagan, depende sa mga huling pagbabago sa listahan. Ang nasabing bilang ay ikalawang pinakamalaking delegasyon na ipapadala ng Pilipinas sa Asian Games, sunod lamang sa 524 athletes na sumabak noong 1994 Hiroshima Asian Games.
3: Everything is set. 419. Sarado na yun. Pwede magbuwasan ng dalawa, tatlo. Pwede magdagdagan ng isa, dalawa. So maglalaro lang yun ng 420. Okay, unless ongoing pa hanggang next week, gymnastics. Pero hanggang lima lang yun. Kasama niya sa 419.
4: Yung women.
3: Yung sa men's pumasok na eh. So yung sa last pa, yung e-sport, tapos na eh, pumasok na yung 30.
2: Kabilang sa mga inaasahan sa kampanya ng Pilipinas, world champion na pangungunahan ni na Carlos Yulos sa gymnastics, sama ang mga pambato ng boxing, swimming, jiu-jitsu, e-sports at golf. Samantala, binigyang din ni Tolentino na dumaan sa mahigpit na qualification process ang mga atletang kasama sa delegasyon, kaya naman abot kamay umano ang pagsungkit sa mas maraming medalya ngayong taon.
3: Ito nila nating mag-break yung last to. Palembang at saka Hangzhou. Kaya yun kasi mabigat ang qualifying. Nag-qualify tayo. Correct. Ngayon may qualifying. So yun yung magdadala doon.
2: Target ng Pilipinas na higitan ang 4 na gintong medalya na nakuha nito sa 2018 Palembang Games at 2022 Hangzhou Asian Games. Kapag nagtagumpay, may tatala ito bilang pinakamahusay na performance ng Pilipinas sa Asian Games mula pa noong 1962 Jakarta Edition, kung saan nakasungkit ang bansa ng 7 gintong medalya. Paolo Salamatin, para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
1: Eto naman, makisaya naman po tayo sa pagdiriwang ng Pride March na kasalukuyang pong isinasagawa sa University of the Philippines, Diliman. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Isa sa mga nagtungo ngayong araw sa Pride March ang 15 anyos na si Cyril kasama ang kanyang mga kaibigan. First time nila na makiisa ngayong taon at para sa kanya, mahalaga ang kanyang pakikiisa.
6: Super halaga po na supportahan po natin yung LGBT. Kasi sobrang dami pong discrimination. Alam ko po yung feeling.

0: Philippines po isa po sa parang pinakamalaking ano. Ano yun? Parang mas marami pong LGBT here in the Philippines. Kaya dapat po pahalagan po natin yung mga LGBTs.
1: Gayto rin ang saloob ni Chloe na pangatlong beses nang lalahok sa Pride March ngayong taon.
2: It is very important since it's the only day that we celebrate Pride. It's not everyday occurrence. So it is really important that we celebrate each other's Pride.
1: Ilan lamang sina Cyril at Chloe sa libu-libong nakiisa sa lablaban sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. Isa lamang ang lablaban sa mga aktibidad na idinadaos ngayong araw bilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan. Ilang kalsada rin sa Metro Manila ang sarado para sa mga motorista ngayong araw. Sa Quezon City, sarado sa mga motorista simula kaninang alas 6 pa ng umaga ang University Avenue, Emilio Jacinto Street, Ilanan Street, Osmeña Avenue, Rojas Avenue at Lacandula Street. Pansamantala namang isasara ang 3 hanggang 4 na lane ng Commonwealth Avenue depende sa dami ng dadalo sa Pride March. Maglalagay rin ang traffic cone sa kalsada bilang gabay sa mga lalahok sa marcha. Sarado rin ang maginhawa street sa pagitan ng Mapagkawanggawa at Magiting Street mula alas 9 kaninang umaga hanggang alas 12 mamayang hating gabi para naman sa pagdaraos na maginhawa Pride Village. Bukod sa performances, handog rin ang maginhawa Pride Village ang iba't ibang merchandise na ibinibenta ng mga negosyo na nasa kahabaan ng nasabing kalye. Sa lungsod naman ng Maynila, sarado simula alas 8 kaninang umaga sa mga motorista ang Remedyo Circle. Ang kahabaan ng George Bocobo Street mula San Andres Street hanggang Remedyo Circle at kahabaan ng Remedyo Street mula George Bocobo Street hanggang Guerrero Street para sa pagdiriwang ng Metro Manila Pride. Makikita sa Facebook page ng Manila Public Information Office ang listahan ng mga kalsada na maaaring daanan. Pinapayuhan ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang anumang abala. Gab Will de Villegas para sa Bayan.
3: At Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
4: Mga pangyayaring kukubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad para sa Bayan.
3: At ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natunghayan ang
4: Ulat Bayan Weekend.
5: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan...
0: Sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron pong na-experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil na nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
3: Oo.
4: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time. 19 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampag, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
9: Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila. Araw po ngayon ng Linggo, 28 ng Hunyo, taong 2026. Baba, next week la. Next week, July na, ano? Huli na naman po sumasa inyo ang programa Mabuhay Pilipinas. Siyempre ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Samahan niyo po kami. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Saan ba tayo napapakinggan ngayon? Tayo po ay napapakinggan, ano? Sa live stream, ano? Ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publico Facebook page. Siyempre sa iba pa mga social media pages po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ano-ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Siyempre pag-uusapan natin ngayon yung sektor ng pampublikong transportasyon dahil sunod-sunod yung rollback. At itong week na ito ay malaki ang rollback. Ano ba mga naging epekto nito sa sektor ng transportasyon natin? Mamaya makakapanayam natin si Calando Marquez. And syempre, bago natin pagka-interview natin, sasabihin din natin yung inaabangan lagi sa akin ni Ruben Malinlin. Yung linggo ang oil price adjustment estimate, ano? Siguro, pag-usapan na rin namin mamaya ito, makakapanayam natin mamayang umagang ito. Mamaya na nga, umaga pa, ano? Yun nga, pasensya na ako kayo, medyo na huli ang ating pagsahing papawid ngayong umagang ito. May nadaanan lang kasi akong ano eh. May nadaanan lang akong fun run. Mali ko naman, hindi ko nalaman na may anunsyo pala. So yun, medyo nakipun run din ako. Medyo naiipit, ano? Anyways, the show must go on pa rin tayo. At syempre, ito ngayon muna natin, bago yung mga balitaan ngayong umagang ito, ngayon muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo ng hatid sa atin ng Presidential Week. Syempre, the one and only Raquel Bayan. Raquel!
10: Araw ng Lunes, 22 ng Hunyo, biyaheng Bohol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang silipin ang progreso ng ilang mga proyektong pampubliko. Kabilang dito ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na inaasahang pagkikinabangan ng 717 magsasaka sa lugar at nagbibigay patubig sa 530 hektarya ng lupang sakahan. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang paglulungsad ng walang gutom kitchen sa Cebu. Isa itong proyekto ng administrasyon na nagsisiguro na napaaabutan ng masusustansyang pagkain ang mga Pilipinong nangangailangan nito. Sinilip rin ni Pangulo Marcos ang Mananga River Flood Mitigation Structure Rehabilitation sa Talisay City, maging ang Metro Cebu Expressway Segment 3A Rehabilitation sa Naga. Ayon sa Pangulo, pinaigting ang kalsada kung saan nagbukas ng karagdagang 2 lane. Sa ganitong paraan, kahit kailanganing isara ang 2 lane sakaling muli magkaroon ng pagguhon ng lupa, mayroon pa ring lane ang mananatiling bukas upang madaanan ng mga motorista. Araw ng Webes, 25 ng Hunyo, biyaheng Sultan Kudarat ang Pangulo. Una nitong binisita ang Coronadal City para sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang program, kung saan nakatanggap ng 40 million pesos at 96 million pesos ang lokal na pamahalaan ng South Cotabato at Cotabato sa ilalim ito ng Social Civic Project Fund. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam Irrigation Project. Bahagi pa rin ito ng kaliwatkanang hakbang na ginagawa ng administrasyon para sa pagpapalakas ng agri-sector ng Pilipinas at bilang paghahanda na rin sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Araw ng Biyernes, 26 ng Hunyo, ininspeksyon ni Pangulo Marcos ang itinatayong Hemodialysis Center sa National Kidney Transplant Institute sa Quezon City. Anya, kailangan mapabilis ang konstruksyon ng gusali lalo tigit 11% ng mga Pilipino ang mayroong chronic kidney disease at ang pasilidad na ito tutugon sa pangangailangan sa dialysis treatment. Matapos nito, ininspeksyon ng Pangulo na kumpletong bahagi ng GR Anata Drainage Improvement Project. Sabi ng Pangulo, ramdam na ng mga motorista ang ginhawang dala ng pinag-iting na drainage system sa lugar. Pinatutukan naman ng Pangulo sa Quezon City LGU ang pagtugon sa problema sa basura tuwing bumabaha na bumabaraan niya sa drainage system. Matapos nito, sinaksihan ni Pangulo Marcos ang paglulungsad sa pinaigting na Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 na ginanap sa Malacanang. Sisiguro ito na ang prioridad sa paggastos ng pamahalaan ay nakaangkla sa national development at ang mga ginagastos ng proyekto ay tunay na nararamdaman at kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Sa kaganapan, inilunsad rin ang Centralized Open Monitoring Platforms for Appropriations and Spending Statistics o COMPAS. Ito naman ang website na maaaring bisitahin ng publiko upang i-monitor kung ano-ano ang mga programa o proyekto na pinaglaanan ng pamahalaan ng pondo. Magkano ang inilaang pondo? Ano na ang update sa gastos ng isang departamento? O kung saan eksakto napunta ang pondo ng taong bayan? At yan ang mga aktividad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Rakal Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Rakel Bayan. Dako naman tayo, no? Sa report sa labas ng ating himpilan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Oras po natin, 27 minutos. Makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Ito naman ho sa ating Metro Reports. DSWD may get 650,000 na food packs na ho ang naihatid sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Hatid sa atin yan ang ating kasamang si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Kuyang Ray.
11: AJ, patuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling datos ng DSWD, umabot na sa 650,053 family food packs, 15,535 non-food items at 13,595 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi na hanggang kagabi, Hunyo 27. Pinakamaraming ayuda ang naihatid sa Soxargen na nakatanggap ng mahigit 588,000 family food packs. Sinundan ito ng Davao Region na mahigit 58,000 food packs. May ipinamahagi ring ayuda sa farm at sa Buang Peninsula bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa DSWD, patuloy itong nakipag-ugnayan sa mga LGU upang matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Maraming salamat kayo, Ray Ferrer. Sa iba pa mga balita, BSP nga po, tiniyak ang mahigpit na pag-monitor sa ekonomiya sa kabila nga po ng pagbaba ng consumer confidence sa quarter 2 ngayong 2026. Detail sa balita niya, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning!
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nananatili ang mahigpit na pagbabantay ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa kalagayan ng ekonomiya matapos maitala ang pagbaba ng consumer confidence sa ikalawang quarter ng 2026. Punsod na pangamba ng mga Pilipino sa pagtaas ng presyo ng pagkain at langis dahil sa sigalot sa Middle East. Batay sa pinakahuling consumer expectation survey ng BSP, inaasahan din ng maraming kabahayan ang paghina ng piso, pagtaas ng unemployment at mas malaking gastusin sa mga pangunahing pangangailangan. Dahil dito, mas nagiging maingat ang mga mamimili sa paggastos, paghiram at pag-iimpok ng pera. Sa kabila nito, sinabi ng BSP na patuloy nitong binabantayan ang epekto ng mga pandaigdigang pangyayari sa presyo ng mga bilihin at sa kabuuang ekonomiya. Ginagamit din ng ahensya ang resulta ng Consumer Expectation Survey bilang mahalagang batayan sa pagbuo nito ng monetary policy formulation. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maraming salamat, EJ Lazaro. Oras po natin, 6:30 minutos. Makalipas na po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Sa iba pa natin mga balita, no? Opisyal nang nagsimula ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya ng House Prosecution Panel laban nga po kay Vice Presidente Sara Duterte sa darating na July 6 kasunod ng pagtatapos ng 5 araw na pre-trial conference sa Senado. Iniayag nga po ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na inaasahan tatakbo ng hanggang 3 buwan ang buong paglilitis. Gayunman, ayon sa tagapagsalita, maaaring itong mapabilis kung higit sa 1 testigo ang maihaharap ng bawat panig sa bawat araw ng pagdinig. Ipinaliwanag ni Tolosa ang magiging takbo ng schedule sa Senado ay tuwing Lunes hanggang Miyerkules bago ang SONA at ililipat tuwing Martes hanggang Webes pagkatapos ho ng SONA. Upang mailatag ang buong kaso, umiling ang prosecution ng 62 days para iharap ang lahat ng kanilang mga ebidensya, amang 30 days naman ang hinihingi ng kampo ng depensa para sa kanilang sagot. Oras po natin, 31 minutos makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Inatasan ng liderato ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng regional at local police units nito na ibigay ang buong suporta sa hakbangin ng Department of Education o DepEd. Ito ay makakaraang ilunsad ni Education Secretary Sonny Angara ang mga pinagting na hakbang para tiyakin ang seguridad, kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, guro, gayon din ang mga kawanin ng eskwelahan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., paigtingin nila ang seguridad sa paligid ng paaralan at tiyakin ang ligtas na kapaligiran sa pagkatuto ng bawat pag-aaral alinsunod gaos sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bukod sa pinagting na presensya ng pulisya sa mga paaralan, nakipag-ugnay na rin ang pulisya sa mga opisyal ng DepEd at mga lokal ng pamahalaan sa paglalatag ng mga hakbang upang mailayo ang mga eskwelahan sa anumang banta. Magugunitang naglunsad ang DepEd ng isang nationwide multi-agency effort para higit pang paigtingin ang kaligtasan ng mga paaralan kasunod ng pamamaril sa Tacloban City. 32 minutos makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga, natanggap na ng Department of Justice ang referral mula sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa dating Ateneo de Manila University men's basketball team head coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Aurora. Ito'y kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, posible rin na makasuhan ang mga nabanggit na individual ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa mga ebidensya. Sa ngayon, sasailalim muna sa paunang evaluation at referral para matukoy kung kompleto at sapat ba ang mga sinumiteng ebidensya para sa susunod na mahakbang sa proseso. Ipinaliwanag ng DOJ na kung makikitang kulang ang ebidensya, maaari itong ibalik para sa karagdagang case build-up sa koordinasyon ng CIDG alinsunod sa DOJ Department Circular No. 20. Habang kung sapat naman ang referral, maaari na itong i-docket at isailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice. Oras po natin, 34 minutos makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Isang short break po muna tayo, magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Ravon, ibigay mo.
6: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
13: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
14: Kaalamang ASEAN.
13: Alam nyo ba na ang mayorya ng mamamayan

0: nagkakaroon ng tsunami. A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
2: Ay?
3: Kumbaga sa yung gasolina, kalando.
4: Yung presya doon sa ordinary diesel.
3: Oo, kumbaga kalando, so to speak.
4: Mas maganda sa makina.
3: Oo, mas maganda sa makina. At yung
4: mapaluma, mapabago, oo. Yun po yung benepisyo. Mas maganda ho ang paggamit nitong.
3: Okay, so talagang ito ay makakatulong na makakalesen pa sa maintenance cost ng mga makina ng jeepney and at the same time mas makakahinga ng maluwag itong mga engine no ng mga chopper natin. Tama ba ako, Kalando?
4: Oo, tama ka dyan, Sir AJ. Kaya tayo ho ay nananawagan sa ating mamamayan na sana itong mga imbensyong Pilipino dahil ako nanghihinayang. Mm-hmm. Yung ipinasa ng ating Pangulo na pinirmahan na niya yung Tatak Pinoy Act ng ating bansa, mm-hmm. na napakaganda ho. Pumunta ka sa Korea, pumunta ka sa Japan, pumunta ka sa iba't ibang mga bansa, napakaganda ho at tinatangkilik nila ang kanilang produkto ng sinasabi ko, ultimo nga basura sa Japan na mga makina ay dito ay binabagsak sa atin dahil nga sila ay talagang yung teknolohiya nila ay pinaniniwalaan nila na makakatulong at yun po yung nagbabangon ng kanilang bansa. Pero dito sa ating bansang Pilipinas, yung ating mga inventor na kagaya natin, na tayo po ay innovator ng ating jeepney air condition na nare-rehistro na sa buong mundo ngayon ang ating air condition na jeep dahil lumabas na po yun sa China. Yung air condition na jeep ngayon na kinuha nila sa akin yung teknolohiya, yung structural design. Mm-hmm. So ngayon, gumagawa na po ang Dongfeng ngayon sa China, mm-hmm. na jeep ibinibenta sa ibang bansa, kagaya ng Papua New Guinea. Doon na sila kumukuha ngayon ng jeep na sana ho tayo yung nandoon sa Papua New Guinea dahil tayo ho ang nagbigay ng authority para gamitin po yung structural design ng innovation ng jeep natin na air condition jumbo jeepney. Pero anong nangyayari? Yung modernization, Sir Iggy, nung nakaraan, 14,700 na tinanggal na jeep sa kakalsadaan, ang ipinalit minibus at isinulat pa yung pambansang panlupang sasakyan na pangalan ng ating jeepney. Isinulat pa sa tagiliran ng minibus na modernized jeepney. Mm-hmm. Nakakainsulto para sinasampal-sampal nila yung ating mga manggagawang Pilipino. Alright. Ng jeepney, di ba?
3: Oo. Ayan na nga, Kalando, no? Ang ito naman, gusto on the lighter side naman tayo. Eh, balita ko, meron kayong mga isinasagawang mga insurance policy.
4: Yung sinasabi policy. Ko pala, Sir Iggy, sorry, napultol kita. Yung panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, panahon nung nakarang administrasyon, mm-hmm. yung pong mga 14,000 na sinasabi ko, panahon nung nakarang administrasyon, ang jeep na tinanggal sa kakalsadahan, ay pinalit, modernized daw na jeepney yung minibus at ngayon nakikita natin yung tumitirik na mga gawang China na minibus ngayon sa Pilipinas. Ang humahatak para maalis sa kalsada ay yung mga jeep natin na mga traditional jeepney. Nakakalungkot, Sir Eddie.
3: Oy na nga, alam naman natin, naiintindihan natin yan, Kalando. Pero on the lighter side naman tayo, Kalando, gusto ko kasing malaman yung insurance na sinasabi nyo, no? Napalitaan ko, meron kayong mga isinasagawang...
4: Umina na naman ng audio, sir.
3: Ayan. Medyo maliwanag na ba, Kalando? Loud and clear na ba tayo? Ayan.
4: Narinig ko ng konti.
3: Ayan. Kalando, gusto kong i-explain, no? Meron akong nabalitaan na inilulunsad yung programa para sa mga drivers na insurance. Eh, pwede nyo po bang ipaliwanag ng bahagya dito sa ating programa para na rin sakalinawagan ng mga driver na nakikinig sa atin at lumahok dito, Kalando?
4: Yung bagong programa na sinasabi, kung tama yung aking pagkaintindi, Sir AG, mm. meron kami ngayon ini-educate natin mm. ang ating mga manggagawang Pilipino, hindi lang sa ating mga driver, dahil nga po, ang tinatanong ko dito,

0: insured yung ating sasakyan.
1: Yan.
0: Mababangga, masagasahan, naka-insured lahat, pati pasahero. Pero yung ating mga chopper, wala pong insurance.
1: Yan.
0: Diba ho? Paano kung mabangungot? Paano kung maatake dandun sa tutulugan nila? Paano kung nakiglat, nakuryente, nagkasakit? So ito ho yung ating tinatanong na yung pang OFW na pagpumunta sa ibang bansa, hindi pwedeng umalis na hindi naka-insured. Eh bakit ang ating trabahador ay walang mga insurance? Kaya ho, iyon po yung aking pinapag-aralan at ito po ay marami na kaming mga nag-usap-usap dito na yung pong ating mga trabahador sa Pilipinas ay dapat panahon na po na sila po dapat ay naka-insured dahil sila po yung sandalan ng pamilya. Kaya ngayon ho, nainggit nga ako nung nagpunta tayo ho doon sa Vietnam dahil nakita natin, ultimo magkakalkal ng kanal doon na trabahador, kasambahay, ay naka-insured lahat. Mm-hmm. Eh bakit dito sa ating bansa, ang laki-laki ang ginagastos sa bisyo ng ating mga kababayan? Kaya ako po umaapila sa ating sambayan ng Pilipino, lalo na sa manggagawang Pilipino, kung ugali po natin, yun po yung kinatawag na bisyo na natin. Mm-hmm. Yung magumastos ng 100 piso sa isang araw sa bisyo, hindi lang po pag umiinom po siya, mga yan, ay alalakas po gumastos.
1: Mm.
0: Bakit yung 5 piso ay pinagdadamutan natin ang ating sarili? Dahil 5 piso lang, Sir AG, ang premium nito sa isang araw.
1: Oh.
0: 1,825 sa isang taon na naka-insured na yung ating mga manggagawang Pilipino ng worth kalahating milyon. Mm-hmm. 100,000 sa life, 100,000 sa accident, 100,000 sa unprovoked assault, 100,000 doon sa total disability. Kung tayo po ay matake at ma-disable, meron pong matatanggap ng pamilya at ang burial dito po ay bali 50,000 ang burial. Mm-hmm. At saka yung partial disability, 50,000. Kaya total of 500,000, naka 5 piso lang po ang iambag mo, naka-insured ka na ng ganitong halaga. Kaya yan po yung ini-educate natin, kaya galing tayo sa Davao, galing tayo sa Batangas kahapon, na tayo ho ay talagang ipinapalaganap natin itong programa na ito na pinauma-apila tayo sa ating manggagawang Pilipino na kung may bisyo sila na halagang 100, 5 piso pwede nyo na itabi para naka-insured na po sila, di ba?
1: Oo, tama. Tama yun, Kalando. At rest assured, ano, na sana marinig to ng ating mga kababayan dahil napakabura nitong sinasabi nyong insurance. Kalando, panghuli na lamang po, mensahe nyo po sa ating mga kababayan.
0: Oo, ang ating pong mga kababayan, na mga lalong-lalo na sa ating mga driver at mga manggagawang Pilipino, ay pwede po nilang i-click ko yung ltaptransport@gmail.com at makikita nila ho, lalabas yung QR code at pwede silang mag online application yung mga ating mga kababayan na nakikinig. At sarating po na susunod na Luis, hindi bukas, ay ipapakita natin. At ito nga, nakikiusap ako sa ating mga kapatid sa media dahil sila naman po yung mabilis na magparating sa ating mga kababayan. Sana ho ay yung ating nakikinig ngayon, Sir AJ, ay i-click lang ho nila yung ltaptransport@gmail.com. Makikita niya po kung paano kayo sumali. At ito po ay wala pong membership dito. Libre po ang pagsali po dito. Actually, napakarami na po. Nagpapasalamat tayo dun sa mga sumali na nag-registro na natutuwa sila dahil nakita na nila kung paano sumali po dito. Kaya maraming salamat, Sir Iggy, sa iyong programa at sana hindi ka mawawala sa darating na July 6 sa aking karawan dahil ilalabas natin itong mga programa nito at magmumuwasaining na po kami dyan sa ating Climate Change Commission.
1: Mm-hmm.
0: Kay General Samudio na pinaka-hepe ng task force ng ating climate change at saka sila Mr. Richard Gomez, sila ho ay kausap ko para magkaroon ho ng magandang ugnayan ng ating climate change at sa mga public transport dahil sinabi nila kami daw sa hanay ng public transport, motorcycle, tricycle, jeepney, U-Express ang nagtatapon ng ating mga cheese oil, yung mga langis na used oil na itinatapon sa kanal. Kaya salamat, Sir Iggy, mabuhay ka.
1: Alright, with that, Kalanto, maraming maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa bayan. Thank you po. Ayan po, no, si Ka Orlando Marquez, ang National President ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP. Diba? Maganda yung sinasabi ni Ka Orlando na yun. Insurance, biray mo Ate Tess, 5 piso lang. Insured ka na, di ba? Oo, eh, naku. Parang ma-avail ko yun, Isabella. 5 pesos lang yun, ha. Insured na ako. Oh, ito na, bago tayo magtapos, oil price muna tayo, ha. Ma'am Cecil, medyo ano lang, konting minuto lang. Ito na, diesel, ha. Magkakaroon tayo ng dagdag bawas kasi unpredictable pa ho. Medyo nahirapan ho kaming basahin yung trading ng oil price adjustment ngayong linggo. Kasi hindi ho namin alam talaga kung magkakaroon ng taas o baba. So, dalawang price po ang babanggitin ko kada oil, no? Halimbawa, dalawa sa diesel, dalawa sa gasoline, dalawa sa kerosene. Dahil sobrang hirap po, sobrang tight nung tinatawag natin na oil price adjustment. Unahin muna natin sa diesel, magkano? Drum roll please. Up! Ito na nga, dagdag bawas. Wala muna tayong sound effect kasi dagdag bawas nga. Posible hong tumaas ng posible hong bumaba ng 1 peso per liter or tumaas ng 90 centavos per liter ang diesel. So unpredictable, 'di ba? 10 centavos po yung margin of error natin, ha. So maaring tumaas ng piso o maaring bumaba ng piso o maaring tumaas ng 90 centavos. O ito naman sa gasolina naman tayo, magkano naman ang taas baba? Drum roll please. Ito na po ang gasolina. Ito medyo critical naman ito. Sa gasolina ho, ha. Ito atin-atin lang to, ha. Ito na yung ano, ha. Huwag ka na maingay, Ruben. Sa'yo ko lang ibubulong, ha. Ay. Sa gasolina ho, ha. Posibleng bumaba ng 10 centavos sa kada litro or posibleng tumaas. Nako, ito na. Sumisingkit na ang mata ni Ruben sa akin. Or posibleng tumaas ng 1 peso and 90 centavos sa gasolina. So margin of error, medyo malaki yung margin of error nito, 10 centavos to 1 peso and 90 centavos. So nasa tayo, magkano? Drum roll please. Up! Ito naman sa kerosene, posibleng bumaba po ng 70 centavos. Ulitin ko po, ha, 70 centavos ang posibleng ibaba. Or worst times to worst, posibleng tumaas ng 1 peso and 30 centavos. Ayan, ha. Sinasabi ko, medyo tricky ngayon yung trading natin. So, aabangan natin yan ng final price estimate na yan. Ay inaanunsyo siyempre ng Department of Energy every Monday. At ipatutupad ito 6 a.m. ng umaga. So, Ruben, medyo... ako, payo ko na sa'yo, no? Base sa ako na sumisilip ng trading, i-pull tank mo na mamaya. Okay? Mag-pull tank na po kayo lahat, ano? Para sigurado ho tayo na medyo malaki-laki rin kasi yung gasolina, 190, tapos sa diesel, 90. Medyo makatikati ng konti sa bulsa yan. At dito naman nagtatapos ang programang Mabuhay Pilipinas na may nabanggit, na may nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyo may konkretong aksyon. Ito, na sa mga nakatuwang natin sa technical side, syempre ang sumisingkit na dahil tataas na naman yata ang presyo ng produktong petrolyo, Ruben Malinlin. At syempre, ang nag-iisang Johnny Delgado ng Presidential Broadcast Service, walang iba kundi si Arnel Villamor. At syempre, ang ating mga executive producer, the one and only Chaz Ramirez. At ang napakasipag na Isabel Silang. Susunod na po ang Celebrating Life. Makakasama po natin si Miss Cecil Kimlat. Puli ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas.
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
3: na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.radiopilipinas1.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente, Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Hello. Please check your time. It's 7:09 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
10: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights, and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimna. On Sports Radio 918.
9: Magandang umaga po sa inyong lahat, Celebrating Life. Kami po ay isa sa inyo hanggang alas 9 ng umaga. Today is June 28, 2026. Siyempre po, pag ganito mga panahon, ay ating mga kasama, walang iba kundi si Pastor Ray Bechaida ng MMIM and of course ng EE Philippines. Napakaganda po ng ating topic for today, Jesus our friend. Yan, Jesus our friend. And mamaya, no, medyo hindi natin kasama sa studio si Pastor Ray Bechaida, pero just the same ay maririnig po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan pa rin ni Pastor Ray. Again, ang ating po magiging verse or scripture ay John 15:15. Yan. Mamaya po ay ibibigay sa atin ni Pastor Ray yung kabuuan ng lesson for today. And then later on, ang makakasama po natin as our guest sa ating ikalawang oras, yung ating reflection segment, ay walang iba kundi si Sister Daisy Jo Valdez. Siya po ay isang EE volunteer discipler. Yan. Maganda umaga po muli sa inyong lahat. So, si Pastor Ray po, hindi natin makakasama rito sa studio, but just the same, makasama natin siya at magbibigay ng message. Ang topic po natin ay Jesus, our friend. Our guest sa ikalawang oras, ulitin ko lang, ay si Sister Daisy Jo Valdez, EE Volunteer Discipler. Mamaya po yung 8 a.m. hanggang 9 in the morning. Sana po samahan nyo kami, napakaganda ng ating topic today, isang karangalan na tayo ituring po ng ating Creator, Savior na isang kaibigan. So without further ado, agad-agad po ay ihatid natin, ibaling natin kay Pastor Ray Bechaida.
11: Magandang umaga po si Sir Cecil at magandang umaga sa lahat na mga kasama natin dito sa Celebrating Life. Ang ating technical team, ang mga kasama natin doon sa transmitter sa Malolos, at lahat ng mga sumusubaybay sa atin tuwing araw ng Linggo. Lalo na po kapag ka Fourth Saturday, kung saan ang inyo pong lingkod ay inyong nakakasama together with si Sir Cecil, and it's always been a joy for me na nakakatuwang po sa ministeryong ito. Sa himpapawid, no, na napapanood din po tayo sa telebisyon at napapakinggan syempre sa airwaves sa ating radio station, at kasama na rin po yung ating live streaming. Talagang kamangha-mangha, ano ho, na itong ating programa ay marami pong mga nakikinabang, and we're happy that you always join us. And ang aking encouragement, yung mga natututunan natin dito, ikwento nyo rin po sa iba. Hindi ho kailangan kumpleto na narinig ninyo, ganun-ganun din nyo ikwento. Pero kung paano kayong napagpala at kung paanong naging nag-strike sa inyo yung mga portions ng ating pinag-aaralan tuwing Linggo, ay ibahagi din po natin sa iba. As you know, ang inyong lingkod, I'm doing a series na may pamagat, Knowing Him and Making Him Known. So every month, tinatalakay natin si Jesus at ang isang attribute na nakadikit sa Kanya. Ngayong buwan ng Hunyo, ang pag-aaralan po natin, Jesus our friend, si Jesus bilang ating kaibigan. Tama po kayo nang narinig, pwedeng-pwede pong maging kaibigan si Jesus. Kasi ang iba ho, ang tingin sa Kanya parang police, no? Na parang lolo na stricto, na hindi ka makakilos at dinumero yung kilos mo. Ang iba naman, ang tingin kay Jesus ay too far, na hindi kayang abutin. Yung bang parang langit at lupa ang pagitan. Yung bang parang ang tingin nila ay wala, ano yan eh, masyadong malayo. Never in my imagination na pwede ko siyang maging friend. Ang magandang balita ngayong umaga sa ating pong pag-aaralan ay makikita natin na tayo pala pwedeng maging kaibigan ng ating Panginoong Jesus. So ating simulan, ano po ating simulan? Basahin po natin mula sa aklat ng John chapter 15, verse 15. Ito po ang sabi, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends

hindi lamang iikot sa isang talata. In fact, aatras tayo mula talatang 12 at dire-diretso hanggang talatang 18, no? Yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Kaya just sit down and ano man pong inyong ginagawa, hindi naman kailangang tumigil, basta i-hook nyo lang ang inyong tenga. Kung meron kayong mga radyo dyan sa inyong tabi, i-hook nyo lang yung inyong mata, no? Sa kung kayo man ay nasa Facebook Live natin, or kung kayo nagmamaneho, no, I don't suggest na i-hook nyo yung inyong mata dyan, eyes on the road, no? Pero pakinggan at i-appreciate yung atin pong pinag-aaralan. Yan. Kaya, sige po, ating simulan. Ano po? Gusto ko magsimula sa isang kwento. Minsan daw po, merong isang kilalang tao na may mataas na kalagayan sa gobyerno ang nakabalita ng isang insidente na yung kanya, isa sa kanyang mga constituents ay namatayan ng isang teenage na anak na babae. Pagkatapos, nung araw na yan, ay meron siyang mahalagang meeting sapagkat siya'y mataas ang katungkulan sa gobyerno, ay naka-line up na yung kanyang mga meetings. So, ang ginawa niya, nung marinig niya ito, ay kinansel niya yung kanyang dapat sanang pupuntahan and pumunta siya doon sa bahay nung pamilyang nagluluksa. Pagkatok niya sa pintuan, ay binuksan nung tatay yung pinto at nagtaka, bakit po kayo nandito? Sabi niya, ay gusto ko lang mag-alok ng tulong. Ano ba ang pwede kong maitulong sa inyo? Sumagot yung tatay at ang sabi ng tatay, maraming salamat po pero ang lahat po ay sa palagay ko'y okay na. Naihanda na namin lahat ng mga dokumento, inayos na rin namin yung burial, pati na rin yung hanggang sa paglilibingan ng aking anak. Sa palagay ko'y hindi na kami nangangailangan ng tulong. At naisip noong taong gobyerno, sabi niya, kayo po ba ay nakapagkape man lamang ngayong umaga? Sabi nung tatay, eh yan ho ang hindi na ho namin maharap sa sobrang kabisihan namin, halos nakakalimutan na naming kumain. At ang sabi niya, pwede ko ba kayo maipagtimpla ng kape? At pagkatapos pumasok siya doon sa kusina at pinagtimpla niya ng kape yung buong sambahayan. Kung ating titignan, napaka-simpleng gesture yung ginawa ng tao na may mataas na katungkulan sa gobyerno. At marahil, pwedeng parang fictional yung dating, no? Kasi mangyayari kaya yan sa kasalukuyang kalagayan natin dito sa mundo, yung mga taong gobyerno. Gagawin kaya yung simple act of love na ginawa nitong mataas na katungkulan na ito, lalo na sa kanyang constituents or dun sa simpleng tao sa kanyang nasasakupan. Well, hindi naman siguro imposible kung gugustuhin ay pwede naman itong mangyari. Pero gusto kong makita natin ano po na sa aking palagay at palagay ko mag-agree din kayo that true friendship is a valuable and sa panahon natin very rare commodity. Napakahalaga niya pero bihirang bihira ka na makakita ng tunay na pakikipagkaibigan. Ito po isang totoong statement na ikaw at ako at siguro pati yung mga taong nakapaligid sa atin ay nilalagpas-lagpasan na lang natin lalo na ngayon na ang hirap magtiwala sa mga tao sa paligid kasi tamang hinala na tayo. Baka meron lang silang gustong makamit mula sa atin, hindi talaga sincero yung pakikipagkaibigan. Well, this morning, meron po akong good news sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa atin na ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yung ating paksa ay magtuturo sa atin ng isang bagay na marahil bago sa atin or kung hindi man, magpapalalim ng ating paniniwala na merong isa na pwede tayong pagtiwalaan
no matter what happens, na siya'y

mananatiling kaibigan para sa ating lahat. Kaya, nako, brace yourself. Ano po? At tayo po ay magsalo-salo sa loob ng unang oras na ito ng Celebrating Life at atin pong himay-himayin ang katotohanan ng kanyang salita. Now, just a little background, dito po sa passage na binasa natin, and as I have told you, ang tatalakay natin hindi lang yung verse 15, kundi atras tayo sa verse 12 and then lalagpas pa tayo ng verse 15. Pero, pag inisip po natin, ano po, na kung tayong mga tao ay na-appreciate natin at na-discovery na natin na pwede pala tayong maging kaibigan ni Jesus at na-discovery natin na yung friendship na yan ay hindi tayo ang naghanap, kundi siya ang nag-alok sa atin, aba, marirealize natin na yung friendship na yan ay marahil pinakamagandang friendship na ma-establish natin sa buong buhay natin, and that friendship knows no limits, no? Wala siyang hangganan, no? At hindi ka malilimitahan, ika nga. Because he is, by definition, ay pwede nating ituring na siya na yung ultimate friend na pwede tayong magkaroon, no? Si Jesus Christ. Marahil meron kayong mga kinukonsider na mga kaibigan, no? Meron ding mga kinukonsider tayong mga close friends. Ito yung mga taong pwede nating pagsabihan ng mga mumunting sekreto ng ating buhay. And I'm sure there are some of us, if not all, meron din tayong kinukonsider na mga best friends. Ito yung through thick and thin, no? Hindi ka iiwanan. At kung minsan, nagiging partners in crime na nga nung mga iba, kasi ang definition nila dyan, kahit mali, sasamahan. Kasi nga, best of friends. But I don't agree with that. Kasi yung tunay na best friend, hindi ka idadala sa kamalian, kundi yung mali ay dapat na itinutuwid. Yan. So, ngayong umaga, ay pag inisip natin yung definition ng ultimate friend, it comes into my mind yung description na sinasabi dun sa Proverbs chapter 18 verse 14. No, I mean 24 rather. Proverbs 18:24 na si Jesus, he is our ultimate friend. So, dito po sa ating pag-aaralan sa John chapter 15, itong mga talata na ito ay magbibigay sa atin ng ilang mga insights. Maaring hindi exhaustive, no? Or hindi siya kumpleto. Pero marami tayong makikita rito na mga insights patungkol sa pakikipagkaibigan na pwede nating i-apply din even sa actual friendship na meron tayo, no? Sa mga kaibigan natin sa school, kung kayo estudyante, or sa workplace, kung kayo po ay mga career professionals, or kahit yung mga ordinaryong manggagawa, no, sa inyong workplace, and yung kung kayo nasa sales, nagiging kaibigan na rin yung mga kliyente or customers, no. Some of the insights, mga principles are applicable even sa ating real life, but of course yung focus natin ay yung friendship natin with Jesus Christ. So let me share a few of those insights sa ating lahat na mga nakikinig as we think about Jesus, our friend. Okay, so dito po sa unang bahagi, hayaan niyong i-share ko po sa inyo na ang unang insight na gusto kong makita natin dito is his investment in our relationship. His investment in our relationship. Babalik tayo sa verse 13 at hayaan niyong basahin ko po. John chapter 15 verse 13 says, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." Okay? So, sinasabi dito na yung pinakadakilang pag-ibig ay hindi wala nang lalagpas pa doon sa isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ewan ko po kung sa modernong panahon ngayon
ay meron pa tayong nababalitaan na ganyang klase ng pag-ibig sa kanyang kaibigan. Handa niyang itaya yung kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kung meron man siguro maybe one in a million. Pero hindi pa rin tatapat doon sa ginawa ni Jesus kasi yung kanyang ginawa ay once and for all. Hindi para sa kanyang iisang kaibigan, kundi nung ginawa niya po yan, ay covered ka. Covered ako. Wala tayong kaalam-alam na ginawa niya pala yan yung kanyang kamatayan dahil mahal ka niya, mahal niya ako. So, I want to focus dito po sa salitang investment. Kung kayo po yung negosyante, yung salitang investment, unawang-unawa niyo po yan. Ano po? Anong ibig sabihin pagka sinabing investment? Sa mga negosyante, mahalaga po yung terminong investment. At pag sinabing investment, dapat may dividendo yan. Dapat merong ROI, return of investment. No? Kapag nag-invest, dapat after some time, meron siyang kita. No? Merong balik higit dun sa kung ano yung in-invest. Para siyang pagtatanim. Nagtanim ka, umaasa kang tutubo. At yung iyong itinanim na tutubo, mamumunga. So, maganda ng mga termino, no? Tutubo at mamumunga. Okay? At yayabong pa. Ibig sabihin, it will eventually prosper yung investment o yung puhunan o yung kapital ay hindi po mababaliwala. However, there are times din sa mga negosyante na yung kanilang investment natutunaw. May mga times din na yung investment ay nailagay sa maling investment. Kaya ang nangyayari ay nauwi sa pagkalugi o kuminsan ay bankruptcy. Dito sa ating pinag-aaralan, I think what Jesus have done is a good investment. Or I would say, best investment. Bakit in-invest niya sa kanyang prime creation? Kayo, ako, tayo, no? Na kanyang pinakahigit na nilalang ay binigyan niya po ng kanyang buhay as an investment. Yung ating pong relationship is only possible because He died for us while we were still trapped in our sins. You know, come to think of it, nung siya po ay kusang ibinigay ang kanyang sarili para mamatay para sa atin, nung punto na yan, hindi man tayong karapat-dapat na paglaanan ng buhay. Dapat nga, parusahan tayo eh. Hindi naman tayo karapat-dapat na i-consider na kaibigan kasi lumabag nga tayo sa kanya. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God had demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo po ay mga makasalanan pa, siya po ay namatay para sa atin. Pag inisip po natin, wow, kamangha-mangha ang pag-ibig ng ating Panginoon. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, ay kanya pong inilaan yung kanyang buhay para sa atin. So, pwede nating sabihin that there has never been greater, wala nang higit pa rito. There has never been nobler, or there has never been more costly display of love kaysa doon sa ginawa niyang selfless moment na yan when Jesus surrendered His life sa kalooban ng kanyang Ama sa Langit at siya'y dumaan doon sa daan ng pagdurusa para pasanin lahat ng ating kasalanan sa krus. And ultimately, gave up His life para tayo naman magkaroon ng buhay. Siya po'y namatay. And namatay siya, ang maganda dito, para doon sa eventually, He referred to as His friends. Okay? While they were still His enemies.
Naalala niyo po ba yung tagpo nung si Jesus po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo? Yung isang ang magnanakaw katabi niya, ang sabi pa sa kanya, kinutya pa siya. No, ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ligtas mo yung sarili mo, damay mo na rin kami. So, nangutya pa, samantalang yung tao na yun ay guilty talaga ng pagiging magnanakaw. Yung mga tao sa paligid niya, ba nagsugal pa sa harapan niya, no? At kinutya siya. Pero ang sabi ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Doon sa aklat ng Roma 8:7, ang sabi doon, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Ang taong makasalanan ay pinaghaharian ng mga bagay na makalaman at ang sabi dito ay hostile sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi maganda ang trato sa Diyos, no? Bastos, pilosopo, suwail, at hindi niya na-appreciate yung ginagawa ng Diyos. Hindi bagat ganyan po ang kalagayan ng mundo sa ngayon na mahal tayo ng Diyos, namatay siya para sa atin, pero ang tao ang gusto makipaggera, ang gusto ng mga tao kamkamin yung pera ng iba, maging pera ng gobyerno. Ang gusto ng iba, mamuhunan ng konti at tubong lugaw, no? Kaya yung iba nagiging playground kahit na ang politics. Hindi lang yan, bakit ba nagkakaroon ng mga gera, bansa laban sa bansa? Eh kasi nga dahil ang iba ang nasa isip legacy, no? Kagaya nung panahon ni Alexander the Great, gusto niya na kamkamin yung buong mundo. Pero it will never be sapagkat ang tao po ay walang kakontentuhan. Ang panahon natin ngayon, tignan niyo po, kahit na bata ay alam yung katotohanan, kagaya po nung insidente ng pamamaril doon sa isang eskwelahan na minor di edad din yung tinuturong sospek na gumawa ng karumaldumal na pamamaril. At ang malungkot doon, yung bata alam niya na hindi naman siya makukulong kahit na gawin niya yung isang karumaldumal na krimen na kagaya niyan. No? Kaya ngayon, medyo nagiging debate. Eh ano ba dapat talaga yung age of discernment ng isang bata para siya'y maging responsable doon sa kanyang pinasok o ginawang krimen na kagaya niya. Nakalulungkot, no? Na isip natin na sa eskwelahan yung mga anak natin, they are safe, pero hindi na rin pala. In fact, kahit nga minsan sa bahay, kala natin safe kasi ang kasama, mga mahal sa buhay, pero yung dapat nag-aalaga, sila pa yung umaabuso. So, anong ibig sabihin? Si Jesus, nag-alay ng kanyang buhay. Siya na tinratong hostile ng mga tao. Ang iginanti niya, pag-ibig pa rin. At siya po ang nag-abot ng kanyang kamay sa atin in the name of friendship. Tayong mga kaaway niya, hindi niya tinuring na kaaway, sa halip tinuring niyang kaibigan. Well, ang katotohanan, wala pong tao sa mundong ito, kahit gaano pa kabait, na handang mamatay para sa kanyang kaibigan. Maring para sa mahal sa buhay, gagawin niya. Marahil para sa kanyang kaibigan, gagawin niya. Pero yung kaaway, mamamatay siya at ang makikinabang yung kaaway, no way. No one else in this world, in our lifetime, even in the future, except yung ginawang ehemplo ni Jesus na siya ay namatay para tayo po ay hindi lamang mabuhay, kundi para tayo po'y ituring niyang kaibigan. Sapagkat yung ginawa ni Jesus, remarkable yon. Yung ginawa ni Jesus, kakaiba yon. Hindi kayang i-replicate ng kahit sino. Maring, kung gagawa tayo ng pelikula, pwedeng gawin. Pero sa tunay na buhay,
ang kaaway kinamumuhian. Sa tunay na buhay,

0: At mamaya po sa ikalawang bahagi ng aking mensahe ay meron pang dalawang natitirang puntos na ibabahagi ko po sa inyo pagkalipas po ng ilang mga paalala sa atin. Kaya dyan lang po kayo, wag po kayong bibitaw dahil itutuloy pa po natin may dalawang importanteng puntos pa po tayo.
1: Okay, so maraming salamat. Babalik pa po si Pastor Ray sa ikalawang puntos na sinasabi niya o bahagi po. Napakaganda, we should all realize ano po kung gaano tayo kamahal at yung turing sa atin ng ating Panginoong Jesus. And kaibigan po ang turing niya sa ating lahat, kaya yan yung magiging role model kung ano talaga ang isang tunay na kaibigan. Bago po tayo mag-take a break, we'd like to say happy Sunday kay Sister Delia Nate, of course kay Tess Goyal, of course may Beshi Marinela, Texan ng Radio Magazine. Good morning, RP Davao, Tandag, Lawag, EQFM, Radyo Pilipinas Baguio at Gingoog, at sa lahat po ng mga nakasubaybay, nanonood, nakikinig, magandang umaga po sa inyong lahat. We will be back.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
6: 7:39 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. RP Davao, Tandag, Lawag, andyan, EQFM Radio, Pilipinas, Baguio, and Gingoog. Ngayon po, balingan na natin ang ikalawang bahagi ng mensahe po ng ating Panginoon sa pamamagitan pa rin ni Pastor Ray Bechaida.
7: Salamat po at hindi kayo bumitaw at atin pong itutuloy yung atin pong pinag-aaralan, Jesus Our Friend. I hope yung unang puntos na binahagi po ni Pastor Ray kanina ay isang bagay na nagbigay sa atin ng encouragement. Na tandaan natin, ano, meron siyang investment sa atin. At yung investment na yan, hindi na babaliwala at may bunga kasi hindi lang siya nag-invest, kundi pagkatapos niyang ibigay yung investment, yung kanyang mismong buhay, tinuring niya tayong kaibigan. Sa ating pagpapatuloy, makikita naman natin na hindi lang yung kanyang investment. Pangalawang insight natin dito, his intimacy in our relationship. So, not only the investment, but there is this intimacy. Paano, kung anong mapasok sa isip niyo pag narinig niyo yung salitang intimacy? Hindi bagat yan may kinalaman sa mas malalim na pakikipagrelasyon sa magkaibigan, hindi lang sila magkakilala, hindi lang laalam yung birthday ng isa't isa. Aba, maaring pati sikreto ng isa't isa ay alam.

0: hamdi nila. Basahin po natin mula sa talatang 15 at ito po yung ating main verse, ano? Ang sabi rito, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my father, I have made known to you. Napaganda po nitong talata na ito, no? Kung meron kang mortal enemy dito sa mundo, pagkas isang araw parang nabago ang ihip ng hangin, at itong tao na ito na bagamat pinipilit mong i-reach out para ituring na kaibigan, ay kahit kailan ay hostile siya sa'yo. Pero biglang isang araw, nagbago ang ihip ng hangin at hindi ka na lang niya basta kakilala, kundi itinuring na matalik na kaibigan. Hindi ba ay pwede nating sabihin na yan ay isang malaking himala? No? Actually, ang nangyari sa atin sa harapan ng Diyos, tayo po'y kaaway niya, Biblia po ang nagsabi niyan, at bilang kaaway, dapat tayo po'y tatanggap ng galit niya. Bilang kaaway, dahil tayo po'y naka-offend sa kanya, eh, ang ilapat sana sa atin ay yung kanyang justice, hindi po mercy, no? Kasi karapat-dapat lang tayong parusahan. Pero sa halip na ganon, ang ginawa ng Diyos, pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa atin, at to the point na, sabi nga dun sa unang puntos natin, ano, na he laid down his life. Siya po ay nagbigay pa ng investment sa atin. At yung investment na yan, hindi lang pera o anumang resources, kundi yung kanyang buhay mismo. Sa puntong ito, when we talk about intimacy in our relationship, tinutukoy po ni Jesus dito sa kanyang mga disipulo, sapagkat nung punto na yan, ang kaharap niya directly ay yung kanyang mga disipulo na kanyang in-address as friends. Ito pong term na ito, ayan, para lang po sa mas malalim na pagkaunawa natin, ay ginagamit para tukuyin yung mga nandun sa inner circle ng isang hari during that time, no? Pag hindi ka kabahagi dun sa mga pinakamalalapit sa isang hari, ay hindi ka pwedeng ituring na kaibigan. So, itong mga disipulo ng ating Panginoon ay tinag niya as you are my friends. And those who are still his servants but who are privy to his innermost secrets. Ibig sabihin, wala siyang itinago sa kanyang mga disipulo. Parang kumbaga sa hari, eh, alam nung kanyang inner circle lahat ng kanyang sikreto. Kahinaan, kalakasan, maging yung sikreto niyang bagay na walang ibang nakaalam. No? Pag sinabi nating inner circle, eh, ito'y hindi para ipromote yung kanyang sarili, but it existed, no? In the context ng hari at meron siyang inner circle, eh, yung kanyang inner circle existed only to carry out the will ng monarch, no? Kasi kung ano man ang mangyari doon sa hari o sa reyna for that matter, eh sila po yung magsasagawa at mag-execute ng anumang mga bagay na dapat gawin pagkatapos na kung may masamang mangyari doon sa monarkiya o sa hari o sa reyna. At ito po ay pwede rin nating tignan na parang isang rebuke doon sa mga disipulo ng ating Panginoon nung punto na yan na kanilang pinag-uusapan ito. Eh, bakit ba? Kasi alam nyo ba, nung panahon na yan, bago pa ito wikain ng ating Panginoong Jesus, eh, nung gabi noon, ay sila po ay nagtatalo-talo yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesus, at ang pinag-uusapan na nila, meron silang konting dispute. Sino ba sa kanila ang kumbaga matuturing na kumbaga sa klase first honor, kumbaga sa classification ay yung pinaka greatest o yung outstanding, ika nga, no? Yan ang kanilang paksa na pinag-uusapan. Basahin natin, Luke chapter 22, verse 24. A dispute also arose among them as to which of them was considered to be the greatest. So yun ang pinag-uusapan nila. Isipin nyo, narinig pala ni Jesus na yung kanyang mga disipulo, pinag-uusapan na yung ranking, yung pwesto, yung honor. No? Samantalang si Jesus, wala siyang isip na ganon. Pantay-pantay ang tingin niya sa kanyang mga disipulo at ang turing niya sa kanila, eh, dating mga kaaway, pero ngayon, mga kaibigan niya na sila. What an honor, di ba? What an honor it is to us. Kayo ba, na-realize nyo ba na isang araw, merong isang pinakadakila at ikaw ay kanyang ituturing na kaibigan? Ako po, I can't help but talagang to remain humble, realizing na hindi ako karapat-dapat. Pero merong isang pinakadakila na namatay para sa akin. At pagkatapos nun, itinuring pa akong kaibigan imbis na ituring na kaaway. Hindi ba't kamangha-manghaan ho at nakakatuwang isipin na merong Diyos na bababa mula sa langit at imbis na may dalang tabak at parusahan tayo, ang dala-dala niya ay pagmamahal at alok ng magandang relasyon. Hindi lang magandang relasyon, but an intimate relationship. Dito gusto kong makita natin that His love for His people, it actually moves Him to lead us into the greener pasture. No? And it leads us not just in a greener pasture, but beside the still waters of His Father's will para sa ating mga buhay. Alala niyo po yung awit ni Haring David, di ba, sa Psalm chapter 23, nabanggit niya ron na ang dakilang pastol ay inaakay ang kanyang mga tupa papunta doon sa greener pasture and beside still waters. Ibig sabihin, pinakakain, no, ng sapat. Ganon ka-close yung Great Shepherd para sa kanyang mga tupa. And because He loves us, He will not keep us in the dark concerning yung kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. No wonder, kaya pala sabi ni Haring David, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So dapat ma-appreciate natin na yung gusto ng Panginoon, yung friendship, mas lalalim pa. Because He offers not just friendship, but a friendship that is intimate, knowing His secret. Kaya nga, meron tayong Biblia for us to know Him more. And as we know Him more, yung atin pong series this year, we want the world to know who He is. Kaya sikapin natin na lalo siyang makilala at sikapin natin na lalong mapalapit sa Kanya para nang sa gayon, habang napapalapit tayo sa Kanya, mas nauunawaan natin yung pag-ibig niya sa mga gaya nating makasalanan sa mundo na Kanyang inalaya ng Kanyang buhay. Ngayon naman po, pupunta tayo sa ating ikatlong bahagi. No? Sabi natin kanina, His investment in our relationship. And then yung pangalawa, pinag-usapan natin, His intimacy in our relationship. Sa pangatlong bahagi, gusto kong sabihin sa atin, another insight is His involvement in our discipleship. Yung Kanyang bahagi sa atin. Na madalit salita, hindi niya tayo iiwanan sa ere. At dito po, babasahin natin 3-4 na talata. Mula talatang 12, tatalon tayo sa 14, tapos babasahin natin talatang 16 at 17. Ito po ang sabi, "My command is this, love each other as I have loved you. You are my friends if you do what I command. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command, love each other. Napakagandang mga talata itong atin pong binasa. At dito gusto kong makita natin na matapos siyang mag-invest sa atin, matapos siyang mag-express ng kanyang malalim na pagmamahal, wouldn't you believe na hindi pa pala tapos yung proseso? Na hanggang ngayon, habang tayo nabubuhay at hanggang sa kanyang muling pagbabalik, meron pa tayong paglalakbay at ang magandang balita, He is involved in every step of the way. Doon sa process, kasama natin siya. Wow! Sarap naman kaibigan yan, yung walang laglagan, walang iwanan, walang ghosting, ika nga. Bakit? Kasi His desire is for more than our salvation. Hindi lang yung maligtas tayo. Ang kanyang desire is to remake us in His image. Bakit? Bakit kailangan niya tayong i-remake sa kanyang image? Balikan natin yung Romans chapter 8. This time, basahin po natin verse 29. Ang sabi, For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Malalim po itong talata na ito and highly doctrinal yung talata. Pero gusto kong mag-focus doon sa conforming to the image of His Son. Balik tayo ng konti doon sa creation. Noong nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, ang sabi ng Diyos, it was very good. No? Walang mali, okay lahat. Then on the next day, God rested. No? Seventh day na mahinga ang ating Panginoon. Pero matapos ang tao'y bigyan ng laya doon sa Garden of Eden, except for one thing na hindi sila binigyan ng pribilehyo ng Panginoon para kainin, yung fruit of the knowledge of good and evil. Pero sila po ay natukso. Alam natin ang nangyari na kinain nila ito and that was the fall of man. Pagkatapos nun, ay sila po'y pinalayas doon sa Hardin ng Eden. Sa madalit salita, yung image ng Diyos sa tao nung siya originally nilikha was tainted. At nabahiran, hindi na siya perpekto, kaya nalayo ang tao sa Diyos. No? Nawala yung righteousness. Kaya yan ang gustong gawin ng Panginoon, to conform us into the image of His Son, the second Adam, si Jesus Christ. At ginawa niya ito by becoming intimately involved in our lives. No? Ang sabi dun sa talata, He chose us. We did not choose Him. Kaya pag may mga narinig kayo, natagpuan ko ang Diyos. Nagdesisyon akong siya ang piliin kong Diyos. May mali po doon. Kasi hindi natin natagpuan ang Diyos, siya ang nakatagpo sa atin. Tayo po ang naliligaw eh. Tayo ang nawawala, hindi siya. So, hinanap tayo ng Diyos, kaya mas magandang sabihin, nang matagpuan ako ng Diyos, sumurender ako sa Kanya. Yan. Pagkatapos, sabing ganun, He ordained us. No? Nasa talatang 16. Ibig sabihin yan, we have been appointed to the task. Anong klaseng task ito? That of doing without question the perfect will of the Lord. Hindi yung will natin, kundi yung will niya. And we are here to go and bring fruit. Yung buhay natin dito para hindi magpayaman, hindi para magpakasaya, nang madalas narinig natin, kung saan ka masaya, sige lang, suportahan kita. Wala po sa Biblia yan. Ang gusto ng Panginoon sa atin is to do the will of the Father. Things that pleases Him. At kung atin siyang napasasaya, na naluluwalhati, then it gives joy. It brings joy. So much joy. More than the ordinary and temporary joy na meron ang tao sa mundo. Also, hindi lang po yun. He promised us na yung ating fruit will remain. Sa ibang translation, fruit that will last. Okay? So, kahit na si Satan, di kayang bulukin yung bunga na yan. No, yung mga bunga, ano ba yung bunga na yan? Yung bunga ng righteousness ay nakikita ng mga tao and it reflect sa buhay ng mga naliligaw that these people will lead into the saving grace of Jesus Christ. Kaya pumahalaga na makita natin na yung ating pagpapagal habang tayo po ay nananatili sa Kanya, eh, involved naman siya doon sa bawat proseso. Kaya kung kayo po'y nahihirapan sa pagsunod sa ating Panginoon, huwag po kayong bibitaw kasi hindi naman tayo binibitawan ng ating Panginoon. Also, sa talatang 16, He also promised to answer our prayers so that we might get the job done for Him. Isn't it wonderful na kumpleto yung package ng Panginoon sa atin? Hindi lang tayo kaibigan, aba, eh, yung kaibigan natin, alam niya yung needs natin and He's willing to supply all those things. No? Sa, pero may condition. Doon sa Matthew chapter 6, verse 33, ang sabi, seek first His kingdom and His righteousness and all of these things will be added unto you. Meron ba kayong ganyang klaseng kaibigan? Dito sa mundo, yung mga kaibigan may hangganan. I'm not saying na hindi tayo makikipagkaibigan. What I'm saying is this. Minsan, yung kaibigan natin, pwede rin nating maging worst enemy dito sa mundo na ito. At nakikita natin yan kahit sa mundo ng politika. Magkasama ngayon, pero babalimbing bukas. Talagang bigay todo ngayon, pero bukas makalawa, magkaaway. Bakit? Sa pinag-aawayang pwesto at mga bagay na pwede nilang kamkamin. Well, sa atin pong pagwawakas, as I end dito po sa ating pinag-aaralan, Jesus as our friend, we are to do whatsoever He commands us. Kung siya'y in return, tinuring din nating kaibigan, sana meron tayong malalim na desire na sundin anumang kalooban niya para sa ating buhay. Hindi yung kalooban mo, hindi yung kalooban ng sino man, maging ng magulang natin o ng mga taong may impluensya sa ating buhay, kundi natin. So I think, lahat tayong nakikinig ngayon ay mukhang namimiss natin ito. No? Kaya, minsan, iniisip natin yung mga tao, gusto lang nating imbitahan sa church. Hindi po, ayaan nating mag-overflow sa ating buhay. So let me close by asking you this question. Are you a friend of Jesus? Are you a friend like Jesus? And ultimately, are you willing to become His friend and a friend like Him? Nawa po, naging pagpapala sa atin ang ating pinag-aralan ngayong umaga at patuloy na atin siyang kilalanin bilang kaibigan sa ating mga buhay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at tuloy-tuloy lang pong makinig sa Celebrating Life tuwing araw ng Linggo. God bless you all.
1: Maraming salamat po, Pastor Ray Betchaida. Napakaganda ng mensahe, mga kapatid. Sana po naitawid na malinaw yung pagkakasalansan po ng ating message this morning. Babalik pa po kami sa ikalawang oras sa ating reflection segment. But in the meantime, please stand by for the news.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:00 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Biyahe in Canada,